0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a se ti wo inu re wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo le an gbadura sin tesin gbadura wa lojojumo la n kepe yin ti esin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo olowa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe elo eje ora ki esi mu ohun didun ki esi fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa ohun li agbara yin nihi ni a ri ti Nehemiah eni Olorun ti o nba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo to won ti won si fi di won ijolo to ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinu je won ati ifoju okan won ati ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fin pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awa onigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni ati ka iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa ṣugbọn ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun we pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nṣiṣẹ bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma nje ki imole la fun won o ma nje ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma nje ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le fo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun enikokan wa eni o fi ye ke amo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo oluwa ni igbese aye wa ayo ti an so yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti an so nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lolorun awon ti ko ni folorun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbe yawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wa agbari ti o si yi gbogbo ara pada ari wo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wi pe ko ni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni oni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti an so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe amo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idariji ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni we pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanlelaadota orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe oun je elese o ti lo si waju olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe oun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ke a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eni olorun eni o mu ki dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsin yi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o n so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o da bi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti Dafidi nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o n so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbon owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe Dafidi o n so we pe bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi a ba ni dariji to to bi a ba ni igbala to to eyi ma fun ni ni ayo je ki n se apere kan fun o ki awo ọdaran kan ti a mu lọ si ile ẹjọ bi ati mu lọ si ile ẹjọ ni a si iwe ofin ni a si niwaju rẹ ni adajọ wa ka ọran ti ẹni yi da o si ka ofin orilẹede o wa sọ fun pe ẹwọn lailai ẹwọn gbere ni o tọ si iru eniyan bayi ẹni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ẹwọn gbere ẹwọn lailai ẹwọn arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohunkohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o ti n toka si awon ese ti a ti n da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eni olorin Dafidi n so wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avantes waju ti a wa lodo Olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere nigba ti a ti ni igbala bayi ni ayo yi o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori wo pe ko si eni ti abi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu kristi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri eni kan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidijagan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto oni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni wo pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iwe ye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Kristi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon omo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti a ri wi pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfuni lagbara o ti o nfuni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole wi pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti ma jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to ma jo won run e ni oro olorun ma nse ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun ani itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo njo won run a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagunla si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa na paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti ati di atunbi ti ati di eniyan olorun mo so wipe ayo ti ani ninu oluwa yo ma tesi waju ati si waju nitori wipe oro olorun yo ma wonu igbese aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu johanu ori kedogun ese ikokanla johanu ori kedogun ese ikokanla nkan wonyi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun jesu kristi so wipe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan wonyi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wipe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wipe o ti odo olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba jesu kristi lu apade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye olorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba olorun rin nigba ti a ba ba olorun lo nigba ti a ba nto ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo olorun toto kini a ri we pe o nfa ayo idunnu fun omo olorun toto je ki a wo ori dafidi lekan si ki a ri we pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbese aye wa isise akoko ni we pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa ori dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o n so fun wa pe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu kristi lori igi agbelebo lakoko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wi pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a n gboro latokere wipe won fi aye won fun jesu kristi won ni igbala won di ore olorun wipe a n ko oruko won si iweye gba ti a ba ri wipe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wipe awon ti o n di eni igbala wipe won po ju be lo lojojumo eyi ma n fo ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won rohin iyipada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lọlọrun tele tele gba ti won gbo wipe awon won yi n yi pada sodo olorun wipe awon won yi n gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbala won wipe a n koruko won ninu iwe iye lọrun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapaa oni igbala olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wipe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun jesu kristi o n gburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo toto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla orin dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla iwo o si fi ipa ona iye han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lailai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapaa a rin niwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje jesu kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni niwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti ariwo pe awon elomiran bi won ti bi asin gbadura won ni to sile won ni dande won ni iwosan ariwo pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philippi si sokale lo si ilu Samaria o nwa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philippi so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo tin kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo an wo won san a sin tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eni olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele le oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a se gbo ariwo won le okere rere awon woyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a se fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaki ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele se a mo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wipe bi a ba tin wa sun ni gẹẹsi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kila ri a ri wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi enu mu ade ekun kookan eyi ni a pe ri pe kilari ni esin Yoruba lo n bere die kilari wahala ti a ti n se tele ki a ma teko leti lati lo si gbagada lati wa si gbagada ona jijinre ni a ri pe a mu nkan wonyi kuro ni a ri pe awa paapaa a le joko ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atunri ki se be nikan wipe kaset tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigesi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wipe awon fe ra kaset be la wa paapa la tun yan fanda la so wipe o elede Yoruba ni mi o mo fe kaset Yoruba se eni ti bi se eni tohun ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wipe a ri pe ise olorun o nfese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wipe awa papa aje alayo nisisin yi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun tin fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wo pe ayo ti a ni yi wo pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o fun awon omo olorun ni ayo ikini wo pe ani igbala ani idariji ese wa ikeji wo pe a ngbo iroyin wo pe awon elomiran won fi aye won fun jesu angba okan wona won wa si ijoba olorun iketa wi pe ani idapo ani irepo pelu olorun wi pe ati ba olorun laja asirin ni ona toro ti o lo si iye ani pekun pelu jesu christi oluwa ati olugbalawa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o tin da won loro tele tele aisan ti o tin je gaba lori won tele tele wi pe amu won laada antu won sile ikarun wi pe oro olorun ise olorun wi pe o nfese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wi pe ayo ma nwa si igbese aye wa wi pe bi aba ni idahun ti adura somo awata ti gbadura titi ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti san abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a tin daruko jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti kepe oruko jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai wu ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemiwo awon woli yemiwo yetinuwo yeteyinwo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wanu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba ti nkunle ta ngbadura ta nke pe oruko jesu loruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa eyi to ayo loto je ke awo johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kaye wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisiyi eko bere eko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba ngbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma nfa ayo popo wa sinu igbese aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba nfa han ni igbese aye wa awon meriri awon to je we pe a ko gburo re ni bikibiri nigba ti a ba ngbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi we pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di ala sisa ara adi la sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na le nu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo nigba ti a ba ngbo iroyin awon to nsele nigba ti a ba ngbo iroyin bi olorun ti n dan wadura nigba ti a ba ngbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma nje ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba nso wi pe mo ti gbo nipa ile isin yen mo ti gbo nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbo nipa awon ise iyanu ti olorun se e ma nje ki ayo ati nu didun ki o ma wa si igbese aye wa sugbon je kin bi o le rin ibere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dan adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Philippi ori kerin Philippi ori kerin ese kerin Philippi ori kerin ese kerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu oluwa ni won igba ti a ti mo we pe a wa ninu oluwa ni won igba ti a ti mo we pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe a ti dariji wa a ti da wa sile a n gbe inu jesu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a yo ayo orun lati nu aye nisisin yi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe a ti wa ninu oluwa oni ke a ma yo ni igba gbogbo oni ke a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi ati gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi a tun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa ohun ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni we pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni we pe a n so awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon nkankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igbagbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe sibe emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a o ri je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun oluwa olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yio mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu oluwa ni akoko wahala bi a ba yo ninu oluwa ni akoko inu nibi ni bí a bá ń yọ̀ nínú olúwa ní ìgbà gbogbo wípé ó dájú wípé ìyípadà rere yóò dé yóò mú wa gòkè yóò gbé wa ga yóò mú wa ní ìtẹ̀síwájú yóò mú wa lọ sí ibi gíga mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé lákòókò inú ni bí ni pẹ̀lú ó yẹ ká máa yọ̀ nínú olúwa bí a bá ń ṣe fìtínà wa bí a bá kọjú ìjà sí wa bí ó bá dàbí ẹni wípé a ń sọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí a ti bí a ń pẹ̀ gan wa nítorí wípé a gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì ó yẹ kí a yọ ọ̀run ayọ̀ ìgbàlà ọlọ́run kí ó wà ní ìgbésí ayé wa ìṣe àwọn apọ́sẹ́lì ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon apostle ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te sitire nigbati won si pe awon apostle wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni ise nigbati won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tese waju lati ma wa so oruko Jesu won se ikokan le logoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banu je o won yo won so kun o won yo won o kerora we pe ah ewo lo de ba won yi kile ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu Oluwa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu Oluwa awon apostle ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesa aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo je ki a wo ise awon apostle ori 16 eso e ke dogbon sugbon laarin ogonjo Paul on Sila n gbadura won si n korin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka iri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o n gbadura se o n korin se o n yo niwaju Oluwa e ni ari wepe awon wonyi se bi won tin yo niwaju Oluwa ti won so fun Olorun wepe ah Olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin Oluwa logo bi won tin koni yin si Oluwa bi won tin yo niwaju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atun won sile awon ilekun ti ati ti pa tele na re pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa papa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si Olorun bi abale gbadura ni waju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun atele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje papa o ye ki a ma konrin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo niwaju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti keji ori kefa ese ikewa Korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinu je sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa bi Olorun ti awon eniyan won yi ni oni bi eni ti o kun fun ibinu je eje pe ki se ibanuje die ni Paul apostle ni oni o da bi eni pe awon nkan won yi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinu je oni sugbon sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele nitori pe amu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe amu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu orikewa ese ikerinlelogbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun esifi ayo gba ikolo eruyin esifi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si daraju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je we pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so we pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari we pe won yo ni waju oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala oni olufe e ma se ka idanwo ina ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo bi eni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo ti njo ni bi ina idanwo ti nba ti nda okan ru gege bi ina ti nda gbo nkan ru idanwo ti o le popo oni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo ti njo ni lara la npe be idanwo ti o da bi eni pe a ko riro iri la npe be oni ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigba ti aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lode tabi arije tabi arisese tabi inu tubu le atile fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi waka kini o ye ki a se bi o tire ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji ori ogun chronica keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o si fi ara re si ati wa oluwa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagunjagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa awon mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wepe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigbati Jehoshaphati ti o ri ogun nlanla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini imo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si oluwa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wipe eyin oluwa
2: nitori ti anu re duro lai lai awon yin yo ni waju Oluwa won ko ti isegun osugbon won yo won ko ti ri ipari ogun isugbon won yo awon ota won si nle pa won osugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je un yo ninu Oluwa wo ese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin Oluwa Oluwa yan ogun ehin si awon omo Amoni ati Moabu ati awon ara oke Seiri ti o wa si Juda o si kolu won ba ni ari pe isegun le de fun awa na bi a ba yo ninu Oluwa bi a ba nki gbe si Oluwa bi a ba nko ni iwaju Oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun Olorun wi pe awa n yo ni waju re o ye ki a ko ni waju Oluwa o ye ki a re ni waju Oluwa o ye ki a so fun Olorun wi pe ati diti Olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikonju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo ni waju Oluwa gbe ure soke ki o yo ni waju Oluwa awon wonyi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se ko won be pe Olorun se ti be fun mi Olorun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si Oluwa nibe ni ari wo pe isegun je ti won nitori be ki pe Oluwa so fun Oluwa

pala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma we pe majemu lai lai ni atin ka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma we pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki ori ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro we pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se ye ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipa se re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidire kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori li ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan wonyi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ran ti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ikedogun ni ojo won ni peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wipe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wipe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wipe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wipe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wepe a le ma pe Jesu lenu a le ma so wepe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo n ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti titi dopin awon ti a si ri pe won fori ti titi dopin die ni awon won yi o ni a fi wepe die le awon ti a o gbala e a se we pe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo we pe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun leri je we pe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ri wepe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wepe die nitori pe awon die wonyi awon ni won so fun olorun wepe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wipe inu ni bi ni le wa ti won so wipe ohun ko le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti

de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oporiti titi de opin lati le ba jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa se ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ki a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idina ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ki a wo johanu ori kefa johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan won yi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni kapanamu nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba Olorun o duro ninu sinagogu o nlaaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba Olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni ti a ti reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu re si ni so ijo oro ijoba Olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo Olorun we pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro Olorun ti le n sami laake bi oro Olorun ti le n gun mi loko bi oro Olorun bi o ti le n we mi ni ona ti o dabi eni wi pe o n ta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo Olorun ju be lo o sese ki oro Olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro Olorun ki o taba ikobirin jo mi o sese ki oro Olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro Olorun ki o taba awon owo ti mo nse o sese ki oro Olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le n sami laake bi o ti le n lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro Olorun o n jo mi ninu okan mi sibe sibe mi o ma teramo emi o ma ro lu Olorun lati fun mi lori ofe lati se ife Olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni iru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo ehin re pada seyin won ko se ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo Olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa se aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi Olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa se aye yi nitori oro ihin rere nitori eko ihin rere nitori eko iwa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko se ba rin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko se ba rin mo
kini itumo eyi o je wipe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wipe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wipe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wipe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wipe atun ti de o nitori wipe afeteli jesu christi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be sini sare ijoba orun ti won so wipe awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wipe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wipe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wipe mo ti ba jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshaga mo nitori be gbogbo owo to n fun mi tele tele e mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe e okunrin a tun ma so pe kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele jesu mo ni eni ti o ti gba jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wipe opo awon wonyi won ko le tele jesu christi mo je ki a wo marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo jesu christi oluwa wa jesu christi si fi ona han o so fun o to ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo n ti se jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun ese kokanlelogun nigba na ni jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li oku oku ohun kan li oku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wipe olorun kunkun mo okan mi wipe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wipe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wipe mo ti kese jari bi ki ba se wipe ikan soso to ku yi mo si ro wipe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wipe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wipe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan soso loku wipe owo ibi oja ti ohun wa o mo wipe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wipe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wipe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu christi feran re ife jesu ni o je ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe egbelebu re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu n so fun okunrin yi ni wipe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wipe owo ni idahun gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wipe bi owo ba wa alaafia wa
won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun ko ohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wi pe o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lọlọrun egbe awon ti o n fi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje o wo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si wo yika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbeke li oro won lati wo ijoba olorun ti o ti yo o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbeke li oro won ti won ko gbeke li olorun ti won ko gbeke li jesu ti won ko gbeke li kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbeke li obi won ti o ro wi pe bi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe so gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o nso ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbeke le eniyan awon ti o gbeke le eleran ara awon ti o fi eleran ara se apa ati igbeke le won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti Jesu Kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o nfe ki o ye wa wi pe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o nfa idena fun ara won opolopo ni o nfa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma nje ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun ta ba n kilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori eni to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisa yo wa laarin awon ti ko lọlọrun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran nse ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fin ki awon eniyan ni ilo we pe ki asora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebo o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe iwon na ti lo darapo mo awon to n da tun bi iwon na lo darapo mo awon ti ki lo ye ti yerun iwon na lo darapo mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo a ki lo de se aini lo wa fun o ni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo darapo mo awon to n so wi pe da tun bi awon oniwa mimo awon to je pe orun nikan na nwo n o gbo taye mo o lo darapo pelu won elomiran itiju agbelebo kristi ni ki je ki won ki o le fori ti titi dopin awon elomiran awon oso aye
imura ti aye oni ki je ki won ki o le pori ti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi nito o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won so wi pe ohun eniyan oni ohun olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wi pe ohun eniyan ni ohun olorun ohun a so wi pe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e to ni ko borisha obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo seun ti o da won ani to ba gbo to bi e won ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma je ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won o ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a npe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo luku ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wi pe ibi ti a ti npe jopo won wo awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi nko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun apo ba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deep life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisisin yi awon to wa nibi nisisin yi won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi ati le je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ke a ba le ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki o wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun oluko ori kejila ese ikeji le logbon luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won se awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wena mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimi lemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele
ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de onkun ti iba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wipe won fe fi temi se mo awon eniyan le se inu ni bi ni onkun ti iba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wipe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wipe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wipe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le fori ti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wipe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fun olorun wipe o fe duro lati fori ti titi dopin yo sin ran olowo Thank you.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Irere ti maku ori ikejila o si bere si fi owe ba won soro pe okunrin kan gbe ogba ajara kan o si sogba yi ka o si wa ibe fun ti wine o si ko ile iso si o si fi se agbatoju fun awon olusogba o si lo si ajo nigba ti o si de akoko o ran omo odo re kan si awon olusogba na ki o le gba ninu esu ogba ajara na lowo awon olusogba won si mu won lu won si ran pada lowo ofo o si tun ran omo odo miran si won o ni won si so okuta lu won sa logbe ni ori won si ran lo ni itiju o si tun ran omiran eyi ni ni won si pa ati opo miran won lu miran won si pa miran sugbon o ku omo re kan ti o ni ti se ayan fe re o si ran si won pelu ni keyin o wi pe won si oju saju fun omo mi sugbon awon olusogba won ni wi fun ara won pe eyi yi ni arole re e wa e je ki a pa ogun re yo si je ti wa won si mu won pa won si wo jade kuro ninu ogba ajara na nje kini oluwa ogba ajara na yo se ohun o wa yo se pa awon olusogba won ni run yo si fi ogba ajara re se agbatoju fun awon elomiran eyin ko ati ka iwe mimo yi okuta ti awon omole ko sile o na ni o di pataki igun ile eyi ni ise oluwa o si je iyanu ni oju wa won si nwo ona ati mu sugbon won si beru ijo eniyan nitori ti won mo pe awon ni o powe na mo won si fi sile won lo won si ran awon kan si ninu awon farisi ati ninu awon omo eyin erodu lati fi oro re mu nigba ti won si de won wi fun pe oluko ni awa mo pe olotito ni iwo be ni iwo ki woju enikeni nitori iwo ki se oju saju eniyan sugbon iwo nko ni ona olorun ni otito o to lati ma san owo ode fun kesari tabi ko to ki awa ki o fi fun tabi ki a ma fi fun sugbon jesu ma gabagebe won o wi fun won pe e se ti eyin fi n dan mi wo e mu owo ide kan fun mi wa ki emi ki o wo won si mu wa o si bi won pe aworan ati akole ta ni eyi won si wi fun pe ti kesari ni jesu si down o si wi fun won pe nje e fi ohun ti kesari fun kesari ati ohun ti olorun fun olorun enu si ya won si gidigidi awon sadusi si to wa awon ti o wi pe ajinde oku ko si won si bi ile re wi pe oluko ni mo se kowe fun wa pe bi arakunrin enikan ba ku ti o ba si fi aya sile ti ko si fi omo sile ki arakunrin re ki o su aya re lopo ki o si gbe iru omo dide fun arakunrin re nje awon arakunrin meje kan ti wa eyi ekini si gbe iyawo o si ku lai fi omo sile eyi ekeji si su lopo oun si ku be ni oun ko si fi omo sile gege be si ni eketa awon mejeje si su lopo won ko si fi omo sile nikeyin gbogbo won obirin na ku pelu nje ni ajinde nigba ti won ba jinde aya ta ni yo ase ninu won awon mejeje ni o sa ni ile aya Jesu si down o wi fun won pe ki a se nitori eyi ni e se sina pe eyin ko mo iwe mimo tabi agbara olorun nitori nigba ti won o jinde kuro ninu oku won ko ni gbe yawo be ni won ki yo si ni iyawo sugbon won o dabi awon angeli ti nbe ni orun ati ni ti awon oku pe o ji won dide eyin ko ti ka ninu iwe Mose bi olorun ti so fun ninu igbe wipe emi ni olorun Abrahamu ati olorun Isaki ati olorun Jakobu oun ki se olorun awon oku bi ko se olorun awon alaye nitori na eyin sina gidigidi okan ninu awon akowe to wa nigba ti o si gbo bi won tin bi ara won lere oro ti o si woye pe o da won lohun rere o bi pe ewo ni ekini ninu gbogbo ofin Jesu si da lohun wipe ekini ninu gbogbo ofin ni gbo Israeli oluwa olorun wa oluwa kan ni ki iwo ki o si fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo iye re ati gbogbo agbara re fe oluwa olorun re eyi ni ofin ekini ekeji si dabi re fe omo ni keji re bi ara re ko si si ofin miran ti o tobi ju won yi lo akowe na si wi fun pe oluko ni o dara otito ni o so pe olorun kan ni nbe ko si si omiran bi ko se ohun ati ki a fi gbogbo aya ati gbogbo oye ati gbogbo okan ati gbogbo agbara fe ati ki a fe omo ni keji eni bi ara eni o ju gbogbo ebo sisun ati ebo lo nigba ti Jesu ri pe o fi oye dahun o wi fun pe iwo ko jina si ijọba Olorun eyin yi ni ko si enikan ti o je bi ilere ohun kan mo bi Jesu si ti n ko ni tempili o dahun wi pe e se ti awon akowe fi n wi pe omo Dafidi ni Kristi se nitori Dafidi ti kara re wi nipa emi mimo pe Oluwa wi fun Oluwa mi pe iwo joko ni owo otun mi titi emi o fi so awon ota re di apoti itise re nje bi Dafidi ti kara re ba pe ni Oluwa nibo ni o si ti wa je omo re ọpọ ijọ eniyan si fi ayọ gbọ ọrọ rẹ o si wi fun wọn ninu ẹkọ rẹ pe e ma kiye sara lodo awon akowe ti won fe lati marin le aso gigun ti won si fe ikini ile oja ati ibujoko ola ninu sinagogu ati ipo ola ni ibi ase awon ti o je ile awon oporun ti won si n gbadura gigun fun ase han awon wonyi ni yo je bi poju Yesu si joko koju si apoti isura o si n wo bi ijo eniyan ti n so owo sinu apoti isura opo awon oloro si so pupo si talaka opo kan si wa o so owo ede wewe meji ti se ida meji owo baba kan sinu re o si pe awon omo eyin re sodo re o si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin pe talaka opo yi so sinu apoti isura ju gbogbo awon ti o so sinu re lo nitori gbogbo won so sinu re ninu opolopo ini won sugbon ohun ninu aini re o so ohun gbogbo ti o ni si ani gbogbo ini re Inrere ti Maku ori iketala bi o si tin ti temple jade okan ninu awon omo eyin re wipe oluko ni wo iru okuta ati iru ile ti o wa ni yi Yesu si dan wi fun pe iwo ri ile nla won yi ki yo si okuta kan ti a o fi sile lori ekeje ti a ki yo wo lule bi o si ti joko lori oke olifi ti o koju si temple Peteru ati Jakobu ati Johanu ati Anderu bi ile re ni koko wipe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo si se ami nigba ti gbogbo nkan won yi yo se Yesu si da won lohun o bere si so fun won pe e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se tan yin je nitori awon eniyan pupo yo wa ni oruko mi wipe emi ni Kristi won si tan opolopo je nigba ti eyin ba si n guro ogun ati idagire ogun ki eyin ki o ma se jaya nitori iru nkan won yi ko le se ki o ma se sugbon opin na ki se sisin yi nitori pe orilede yo dide si orilede ati ile oba si ile oba isele yo si wa ni ibi pupo iyan yo si wa ati wahala nkan won yi ni ipilese iponju sugbon e ma kiye sara yin nitori won si fi yin le awon igbimo lowo a o si lo yin ninu sinagogu a o si mu yin duro niwaju awon baale ati awon oba nitori oruko mi fun eri si won a ko le sai ma ko waasu irere ni gbogbo orilede sugbon nigba ti won ba n fa yin lo ti won ba si n fi yin le won lowo e ma se saniyan saaju ohun ti e o so sugbon ohun ti a ba fi fun yin ni wakati naa oni ki eyin ki o wi nitori kii se eyin ni n wi bi ko se emi mimo arakunrin yoo si fi arakunrin fun pipa ati baba yoo fi omo re han awon omo yoo si dide si obi won won o si mu ki a pa won gbogbo eniyan ni yoo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi fi de opin ohun naa ni a o gbala sugbon nigba ti eyin ba ri irira isodahoro ni ti o duro nibi ti ko to ti a ti enu woli danieli so ẹnikẹni ti o ba ka ki o ye nigba naa ni ki awon ti n be ni judea sa lo si ori oke ki eni ti n be lori ile ki o ma se sokale lo sinu ile bẹẹni ki o ma si se wo inu re lati mu ohunkohun jade ninu ile re ati ki eni ti n be ni oko ki o ma se pada sẹyin wa lati mu aso re sugbon egbe ni fun awon ti o loyun ati fun awon ti o n fi omu fun omo mu ni ojo won ni ki e si ma gbadura ki sisa yin ki o ma se bo si igba otutu nitori ojo won ni yoo je ojo iponju iru eyi ti ko se lati igba ojo iwa ti olorun da titi fi di akoko yi iru re ki yoo si se bi ko si se bi oluwa ti ki ojo won ni kuro ko si eda ti iba le la sugbon nitori ti awon ayanfe ti o ti yan o ti ki ojo won ni kuro nitori na bi enikan ba wi fun yin pe wo kristi n be niyin yi tabi wo o n be lohun e ma se gba gbo nitori awon eke kristi ati awon eke woli yoo dide won si fi ami ati ohun iyanu han to be bi o se se fun ibatan awon ayanfe paapaa sugbon e kiye sara wo mo so ohun gbogbo fun yin tele sugbon ni ojo won ni leyin iponju naa oorun yoo se okun osupa ki yoo si fi imole re han awon irawo oju orun yoo ja sile ati agbara ti n be ni orun ni a o si mi titi nigba naa ni won o si ri omo eniyan ti yoo ma ti oju orun bo ti ohun ti agbara nla ati ogo nigba naa ni yoo si ran awon angeli re yoo si ko gbogbo awon ayanfe re lati ori igun mẹrẹẹrin aye jọ lati ikangun aye titi de ikangun ọrun ni isisiyi e ko owe lara igi ọpọtọ nigba ti eka re ba yọ titun ti o ba si we ewe eyin mo pe igberun sumo etile gege bee naa ni eyin nigba ti eyin ba ri nkan wonyi ti n se ki e mo pe o sumo etile tan lẹyin ilẹkun looto ni mo wi fun yin iran yi ki yoo re koja titi a o fi mu gbogbo nkan wonyi se ọrun ohun aye yoo re koja sugbon ọrọ mi ki yoo re koja sugbon ni ti ọjọ ati wakati naa ko si ẹnikan ti o mọ ko si ki tile se awon angeli ọrun tabi ọmọ bi ko se baba mi nikan soso e ma ṣọra ki e si ma gbadura nitori eyin ko mọ igba ti akoko naa yoo de nitori ọmọ eniyan dabi ọkunrin kan ti o lọ si ajo ti o jina rere ẹni ti o fi ile re silẹ ti o si fi aṣẹ fun awon ọmọ ọdọ re àti iṣẹ́ olúkúlùkù fún un tí ó sì fi àṣẹ fún olùṣọ́nà kí ó máa ṣọ́nà. Nítorí náà ẹ máa ṣọ́nà nítorí ẹ̀yin kò mọ ìgbà tí baálé ilé ń bọ̀ wá, bí ní alẹ́ ni tàbí láàrin ọ̀gànjọ́ tàbí ní àkùkọ tàbí ní òwúrọ̀, pé nígbà tí ó bá dé ní òjijì kí ó má ṣe bá yín ní ojú oorun. Ohun tí mo wí fún yín, mo wí fún gbogbo ènìyàn, ẹ máa ṣọ́nà.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

0: sin ni yini eni ti o je adorin odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ke awa ti a je omode o ye ke ani ibowo iteriba ke ani irele fun awon agba nitori be e je ke a mu awon kan won ibo sipo ni arin wa o sese boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isinmi a wa inu iwe mimo a si n fe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o ba so nipa ti ara a fe pe o pe ki o ka akosori akan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin le aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o nfi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapaa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye ki nkunkun ka fun o lati ese ikini nitori o se pataki popo ese ikerin la nlo sugbon je ki nka lati ese ikini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba tile se aigboran si oro na ki a le jire won le aisoro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbeyawo o ye ki ede ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o ma nse ni laanu o si ma n bani lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se n soro agan oro lile si oko re o ma n je ohun to ma n se ni laanu we pe arabirin se n soro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o n se aigboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko wonyi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba n wo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti irun didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo ohun ti a n so nihin eyin obinrin e teti sile igba miran o seese ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma n fe eti o ba fi so lenu wepe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo wo iru aso yi o ro wi pe irun didi aso wiwo ati eyi to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wi pe eyi ni yo munu oko dun nitooto ni oko fe ki o je eni ti o ni imototo oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibesibe o nfe nkan miran o n fe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da ni tooto ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wo ese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o farasin le okan ninu oso aide baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o n sọ fun wa wipe ohun kan wa ti o ju irun didi lọ ohun kan wa ti o ju aṣọ wiwọ lọ ohun kan wa ti o ju ọṣọ ninu aye lọ o ni ẹmi irẹlẹ ẹmi iwa tutu eyin ni o je ye biye ni waju oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe awon nkan won yi ni olorun be lowo enikokan wa o nfe ki a gbe nkan won yi wo o nfe ki a hu awon nkan won yi ni iwa tun wo ni ikokan lati kolose ori keta lati ese kejila si keta la egbe okan yonu wo e iseun irele inutitu ipamora o ye ki a ma fa da fun ara wa ki a ni ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma fara da fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun ti enikeni iba se se a mo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa e ni o mu wa lo si ikorikeji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan won yi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki e ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun a wi pe bi a ba ni ife ife yo gbe waro iba je ninu ijo iba je ninu ile iba je ni ibe ise nibi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti le subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe niro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma lepa ife ki esi ma fi itara safere ebon ti se ti emi sugbon ki e kunkun ma so tele ohun ti a fe fihan nihi nisinsin ni ti ife e ma lepa ife eyi ni pe pelu iyawo wa ki a ma lepa ife pelu oko wa ki a ma lepa ife bi a ba fe se ohun kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lo wa pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe ohun ti o fa ija ni ohun ti o mu ki ife wa ki o diku si ara wa ni ki a ma se ki a ri we pe a n lepa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin ohun gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se be ni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma n lo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo boya won ba gbalẹ ni won ba foso won ba se ohunkohun bi won ti n jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo ti n bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to n la koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so ki n gbo be ni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibeli o ti n ko ni leko bibeli sugbon lagbaja ko le shanfani ba de ti lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose ti o nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri wi pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju ile ni o je arabinrin oluwa arakunrin ninu oluwa a mo wahala ti o ni gege bi a ti so wepe ki ishe wepe ki aje agbenu so mweshu. Ki abel sinitan in kanti anwen lumi anse tabi wahala anwen. Ki abel sinitan kale. Oye ki amon wepe oro tiko ba mu ife lowo aki iso. Wepe ema ashe, ema fi ife she bogbo nkanyi. Nituribe oye ki ife ki owa ninu oro wa. Ninu ishe wa ati ninu ongbogbo ti ani dapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica kini Thessalonica keji shega fra fun mi Thessalonica keji ori kini ese keta ise wa ni lati ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo nitori yin ara ani gege bi o ti ye nitori pe igbagbo yin dagba gidigidi ati ife olukuluku yin gbogbo si ara yin ndi popo o ye ki ife wa ki o ma de popo si ara wa bi ati feran ara wa loni ki o ju bi ati feran ara wa ni odun ti o koja bi a se le ran ara wa lowo loni ki o koja bi a se ran ara wa lowo ni odun marun seyin ki a ri wipe ife wa ngboro ju be lo ife wa ndagba ju be lo ati wipe ife wa yi o nkan eniyan popo ninu ijo ju be lo nitori be o ye ki a ma ni ife si ara wa bi a ba nso nipa ife si ara wa yi bawo ni a se le fi ife yi bawo ni a se le fi han je ki a wo petero lakoko ki a tu lo wo korinti kini petero ori kerin petero kini ori kerin ese kejo ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin nitori ife ni nbo opolopo ese mole ju gbogbo re lo eni ife ti o gbona laarin ara yin ife ti a nso nihin ki se ife ko fe nitori bi o ba ngbo nipa ife ti o gbona o le ma ya o lenu ki se ife ti inu aye o nso nipa ife ti o gbona nipa ti emi laarin ara wa o si nso wipe iru ife be a ma bo opolopo asise a ma bo mole laarin ara wa o se se boye nikan se oro so si wa ki o so pe ah arabinrin dariji mi o mo tele tele ni ife ti ani yo bo asise be yo bo mole o se se boya eni ti o nko aleko ni wa inu iwe mimo ni o se asise o se oro so o nso fun a wepe oro kan wa ninu marko a se mo wepe ko si ninu marko wepe inu ise awon aposteli ni oro na wa eyi ki se ohun erin tabi ohun agalamasa ti a lo ma so wepe won gbon sori aga wa sun won kunkun mo oro so won kunkun le se nkan yi alufa wa oluso agutan wa ibagba nkan won lowo awon rabi won nitori pe ase won ti poju o ni ife yo bo opolopo ese opolopo asise yo bo mole tabi iwo ti o je aya ninu ile o sese oko boya o ye ki o fi ogun naira sile o fi naira 18 sile ki o si dabi eni pe o nso pe naira 18 to fi sile ko to nkan ko ni le ra nkan kan wa lati oja bi o ba si ti ri iya re ki o ma so fun yin pe ah iya nkan ti mo ndoju ko rara ife a ma bo opolopo asise opolopo ese a ma bo mole o sese ki o je ninu ijo teti sile o sese ki o je enikan ni o se wa ninu ijo tabi ara ninu olowa ni o so nkan kan ti ko te wa lorun ranti wi pe ife a ma bo opolopo ese mole sugbon awa ti a wa ninu ijo nihin dipalai ti o je wipe a nyo ipo olorun fun wa nihin rere olorun saanu fun wa olorun se wa ni olorire wo bi ijo se ri wo eko oro olorun awa ti boya si se wa ninu ijo yi ijo daradara ni sugbon o se se ki a se ara wa ki o wa gbe oro wa ninu ile wa nihin ki o wa gbe lo si CMS ki o wa so wipe ah ninu ijo ti mo wa won se mi bawo lo se le so be tabi ki o ti le gbe lo si awon ti won ki ka bibeli ki o so wipe lo to ni mo n lo si church lo to ni a so pe a ni igbala lo to la so pe a de atunbi sugbon a wa paapa ti a pe ara wa ni omo olorun ti a so pe a de atunbi nkan ton se fun mi n o le gbagbe titi lai ah o n so fun eni ti ko sinu ijoba olorun o n so fun eni ti o je elese eni ti o wa ninu esin miran o tun so nipa eyan eyan ti o je ara ninu oluwa si awon ti won wa ni ode ko ye ko ri be ife a ma bo opolopo ese a ma bo mole nitori be o ye ki o ye wa we pe ife ni olorun fe ki a fi han si ara wa je ki a wo korinti kini ori ketala lati ese ikerin o n so fun wa nipa ife ife a ma mu suru ife a ma mu suru boya ro we pe o ye ki o je adari sugbon won ti so di adari mu suru bi o ba ni ife olorun ati ife ijo ife a ma mu suru boya o ti gbe yawo ni o si feran aye are sugbon mo o ti de iya n so fun awon ebi abi n so fun we pe oju obirin sile ko le bimo o ife a ma musuru igba ti re yo de olorun yo yi nkan pada je ki ife olorun ki o fun ni suru we pe bi o tin reti olorun yo se a ma seun ife ki se ilara ife ki soro igberaga ki ife ki huwa aito ki wa ohun ti ara re a ki mu binu be ni ki gbiro ohun buburu ki yo se asododo sugbon a ma yo ninu otito o sese boya eni ti o je adari wa tele boya nkan kan sele o si mo kilo sele oluso agotan sin ni arakunrin lo gbadura die o ki a to da opada si aye re nkan yi ti o sele ni ekun wa nihin ti ko ye ki o de ibomiran ni a ti n gbo ni okere we pe eni ti o je alakoso wa tele ninu ekun wa won ti da duro won ti se amo nkan to se boya o dese agbere ni o boya o se ti boya o ji owo ijo ni o amo ki lo se ewo lokan e nbe ki lo mo to se eni ti o mo nkan kan nipa agbere eni ti o mo nkan kan nipa o le jija o n soro si o n soro we pe boya o jale boya o se tohun nkan to si sele ki se nkan to se pataki to be oluso agotan kan fe ki o gbadura die ni nitori nkan bayi ife ki yo se asododo bi atile da enikan duro eyi ki se we pe yo mo ki inu re dun we pe o dara be we kon da lagbaja duro ko dara be o ye ki o ni edun okan fun o ye ki o gbadura fun ife ki yo se asododo a ma yo ninu otito a ma farada ohun gbogbo a ma gba ohun gbogbo a ma reti ohun gbogbo a ma fayaran ohun gbogbo nitori be ohun ti olorun so fun ani wo pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji o ye ki a ni ife kristeni iketa o ye ki a mo ipe kristeni ipe ti a fi pe wa o ye ki a mo o ye ki o ye wa kini ipe ti a fi pe wa wo kolose ori keta ese kedogun ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki esin ma dupe kan meji lo wa nihin ikini alaafia ikeji didupe ni apa kan ari alaafia ni apa keji ari idupe ni arin re ni ari ipe ti a fi pe wa ipe ti a fi pe wa ni wo pe ki a je eni ti o n tele omo alade alaafia ki a si je ki alaafia ki o wa ni igbese aye wa ki a je ki alaafia ki o wa ni oro enu wa ki a je ki alaafia ki o wa ni ise wa ati ibalo wa eni kan si eni keji re ati we pe ki a ri daju we pe a n dupe ninu gbogbo ohunkohun wahala ti a le ni abi nkankan ti o le ma sele ki a ri we pe ni igba gbogbo a n dupe loni ni olorun ti je ki o ye wa we pe o ye ki a ni iwa kristeni ikeji ki a ni ife kristeni iketa ki a mo ipe alaafia ti a fi pe wa ki a si ma dupe ni igba gbogbo o ye ki a so fun olorun nisinsin wo pe iru iwa yi ni a fe ki o wa ni igbesi aye wa bi a ba ti di atunbi we pe a n fe fi ore ofe ti a ti ni a n fe fi han a si n fe ki iwa yi ki o wa ni igbesi aye wa ikaanu ni tabi iyonu isore irele iwa tutu ipamora ifarada
1: ki a ma dariji ara wa ki a ni ife ara wa ki a je ki a laafia ki o wa ninu okan ki o wa ninu ebi ki o wa ninu ijo ki o wa ni igbimo wa ki a je ki ife ati alaafia ki o joba ni ki o si se akoso bi a tin ba ara wa lo e je ki a dede duro e je ki a so fun olorun wi pe afa je ti olorun a se nfe ki iwa kristeni ife kristeni ipe kristeni ki o je ti wa ye ki a gbadura daradara le oni bi a ba ti ni igbala ki a je ki awon iwa kristeni wonyi ki o je oni igbesi aye wa bi a ba si ti ni igbala ki a so fun olorun wi pe ki o gba kan wa la ki o sanu fun wa ki o dariji wa awon nkan ti o je bi ese ni igbesi aye wa ki olorun ki o yo won kuro ki o se fi iwa otun iwa ododo irin alaafia ati ife ki o fi ropo awon nkan ti olorun mu kuro ni igbesi aye wa je ki a gbadura daradara ki a si gbadura pelu igbagbo o daju we pe olorun yo se
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: A jeki agbadura. Olorun alaanu, Olorun imole, awa siwaju yin loni lati keko oro yin. A nbebe wi pe awon ijinle ti o wa ninu oro yin ti o te pamo fun opopolopo eniyan wi pe e o tan mole si oro yin ni asale yi ni oruko Jesu. Gbogbo ti o se sokunkun fun wa wi pe bi e tin tan mole si oro yin awon nkan won yi yo ye wa yo si mu igbala wa si igbesi aye wa ni oruko Jesu a nbe yin wi pe gbogbo irin kiri okan ati ohun ti ke je ki oro olorun ki o se ni lanfani e wa mu kuro ni igbesi aye wa e je ki a fa balẹ ki a tẹti sile si ohun gbogbo ti emi olorun yi o ma laye wa ni yeke yeke ki a ba le je anfani ki a si le ri ibukun ninu oro naa a dupe wi pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ bibeli wa bi o ti mọ wi pe a n kẹkọ nisinsinyi ninu episteli ti Paulu apostoli si awọn ara Kolose. A wa ni ori kini Kolose sibẹ loni a n wo ẹsẹ ikẹẹdogun si ẹsẹ ikọkandinlogun. Yo se pataki fun olukuluko wa lati fiti sile nitori oro ijile ti apostoli Paul ni so nipa isipaye emi olorun nipasẹ Jesu Christi. Awon ohun ti o ti dabi eni wi pe a fi pamọ fun awon ologbon aye ati awon ijoye ati opolopo awon ti won keko bibeli sugbon ti won ko kese jari ninu eko bibeli ti won ko ti o dabi eni wi pe awon ide kan de won awon iboju kan bo won loju ti ko je ki won ki o ri awon ohun ti a fi han ninu oro olorun paapa julo awon ohun ti a fi han ninu bibeli nipasẹ Jesu Christi omo olorun oga ogo. Mo n ka fun o lati inu Kolose ori kini lati ese ikeedogun. Eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda nitori ninu re li ati da ohun gbogbo ohun ti n be li orun ohun ti n be ni aye eyi ti a ri ati eyi ti a ko ri won iba se ite tabi oye tabi ijoba tabi ola nipase re le ati da ohun gbogbo ati fun oun si wa saju ohun gbogbo ati ninu re le ohun gbogbo duro sokan oun si je ori fun ara eyi ni ni ijo eni ti se ipele akobi ninu awon ninu oko wa akobi lati inu oko wa pe ninu ohun gbogbo ki ohun ki o le ni ipo ti o ga julo nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re awon oro ti aka se ti igbo re yi o nso nipa Jesu Christi sugbon kin to lo si awon ese bibeli won yi o ye ki o yi o gege bi akeko bibeli we pe gbogbo bibeli patapata ni o so nipa se Jesu Christi bi o ba wo lati ibere de opin o ri wi pe bibeli ntenomo o si nje ki o ye wa wi pe iwe yi eyi ni ni bibeli o je iwe ti o fi Jesu han o je iwe ti o la wa loye nipasẹ Jesu Christi omo Olorun ti o si je olugbala wa lati majemu lailai lati Genesis ori keta ese ike dogun ni a ti nso nipa Jesu Christi wo Genesis ori keta lati ese ike dogun emi o si fi ota saarin iwo ati obirin na ati saarin iru omo re ati iru omo re ohun o si fo le ori iwo o si pa ni gigise bi o ba wo oro Olorun yi ni finifini o so nipa ejo lailai ni o si so nipa obirin na eyi ti ejo lailai ni ti o tanje eyi ni efa o won so fun wi pe ohun o fi ota si aarin iru omo ejo yi ati iru omo efa bi o ba wo bi a se ma npe eniyan a ma npe eniyan ni oruko baba re bi a ba pe oruko re isaju a tun pe oruko baba re tele nitori na gbogbo eniyan patapata ni o je bi iru omo baba re iru omo okunrin sugbon eni ti Olorun so nipa re nihi ni o pe ni iru omo efa eyi je omo ti yo jade lati inu wondia lai loko ni ati akoko yi ni ati nso nipa Jesu Christi awon ti o se ko iwe majemu lailai bi ati misi won lati odo emi mimo won ko fi di wale ti won ko fi pamo fun wa nipa Jesu Christi bi o ba tun wo Deuteronomy ori kejidinlogun Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ike edogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni Horebo li ojo ajoni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo be ni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu ohun o si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni a tun so nipa Jesu Christi Mose je ki o ni mo fun awon ju won yi we pe ohun toka si enikan ti o dabi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro Olorun ekunrere ilana Olorun ati wi pe nigba ti o ba de won o peti si oro ti yo so eni yi ni a n pe ni Christi tabi Messiah na tabi Jesu Christi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikejila bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Christi bi o ba npi si awon ti an ka dara dara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si so nipa Jesu Christi ti won reti lakoko na ṣugbọn bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese kefa Isaiah je ki o ye wa lai si ṣugbọn tabi ninu ohun ti o nso ninu Isaiah ori kesan ese kefa nitori abi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo Olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo nipekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiye lo ani titi lai itara oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se nka awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni olorun ti ni ipinu wepe owo ran Jesu Christi awon elomiran o ro wepe nigba ti Jesu Christi wa wepe ko si akosile kikun nipa Jesu Christi ṣugbọn gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wepe a tin reti Jesu Christi lati majemu lai lai bati a si fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti atini bi o ba ranti nigbati Jesu Christi jinde kuro ninu oko ti o nba awon omo ihin re soro o nso fun wipe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro Olorun wo apere yi ninu Luke ori 14:20 Luke ori 14 lati ese iketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wepe Jesu Christi mo wepe gbogbo iwe ti o wa ninu majemu lai lai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fin lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu oni lati ka oro Olorun oni lati ko eko oro Olorun ki o yi oye keyeke awon elomiran ma nfi eko bibeli ja fara won si so wipe won fe di alagbara ninu Olorun a ko le di alagbara ninu Olorun bi a ko ba mo Jesu jinle ju be lo a ko si le mo Jesu jinle ju be lo bi a ko ba ko eko oro Olorun ki o si da wa loju bi o ba fe kun fun igbala ti Jesu Christi mo wa ti o fe ni iya ni pekun ti Jesu Christi mo wa bi o ba fe dabi re ni toto oni lati ko eko oro Olorun a ma nko lorin wepe mo fe ki n dabi Jesu ninu iwa pele ko seni to gboro binu lenu re lekan ri bo ba je wepe ni toto lo fe dabi Jesu oni lati ni igbala Jesu oni lati ni iya ni pekun ko si le sese fun o lati dabi Jesu lati ni igbala tabi iya nipekun bi ki ba se wepe o ko eko yanju nipa eni ti Jesu Christi se a ma nko lori pelu wepe mo fe ki n dabi Jesu ladura agba gbogbo lori oke ni o nikan lo pade baba re bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa ninu irin ninu gbogbo ti o se ati ninu agbara ti o ni pelu Olorun bi a ba fe dabi Jesu ninu iwa pele bi a ba si fe dabi Jesu ninu bi ko ti binu tabi ti ko korira awon ota re o ye ki a wa paapamo wepe ani lati ko eko oro Olorun yanju bi a ti mo Jesu Christi si bi a ti ko eko oro Olorun si be ni yo rorun fun wa lati dabi Jesu ninu Efeso ori kerin lati ese ikejila si ese iketala Efeso ori kerin lati ese ikejila fun asepe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara Kristi titi gbogbo wa yo fide isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi bi o ba je yi ni ilepa re tabi ilepa mi bi a ba fe de ibu fife ati gigun ati iwon Jesu Kristi ati ekun iwa amuye ti o wa ni igbesi aye re ani lati ko eko oro Olorun ki o daju ninu Kolose ori keta ese ikerin dilogun eje ki oro Kristi ma gbe inu yin eyi ni asiri bi a se ndagba ninu eko oro Olorun bi a se ndagba ninu imoye imo Olorun bi a se ndagba ninu igbesi aye onigbagbo tooto bi a se ndagba ninu sisunmo Olorun si ni timotimo eje ki oro Kristi ma gbe inu yin li opolopo ninu ogbon gbogbo ki e ma ko ki e si ma gba ara yin ni iyanju ninu samu ati orin ati orin emi e ma fi ore ofe korin li okan yin si olowa nje bi aba fe mo Jesu Kristi ni ekunrere ti a si fe goke ninu iwa igbagbo iwa bi ti Olorun o ye ki a ni eko Jesu Kristi je ki o da loju bi ati so fun otele re we pe ni ilu Kolose ni ati gbe awon kan dide ti Olorun ti nko won ni eko oro Olorun Paul si gburo won eyi ni o fi n gbadura fun won wi pe won ko fun imo ife Olorun ninu ogbon gbogbo ati imoye gbogbo ti se ti emi o n gbadura fun won wi pe ki eko oro Olorun ti won ko ki o le so eso ki won ki o le ma wo Olorun ki o si dabi eni we pe won ni ifese mule iduro sese ninu igbagbo won o n so nipa irapada ti won ti ni ati iwenomo idariji ese won sugbon o tun ranti we pe awon eleko ike kan won ti n wa si Kolose awon ti munisina won ko awon ara Kolose won yi we pe Jesu Kristi o dabi eni we pe ko le to fun won wi pe bi won ti n gba Jesu Kristi gbo lapa kan be ni o ye ki won ki o tun ma gba awon angeli gbo ki won ki o ma se awon nkan miran lati le ri wipe won de oju osun ti igbagbo bi o ba wo awon nkan ti awon eleko eke won yi ti won mu wa si odo awon ara Kolose o ri wipe ese kan na ni o se awon omo Israeli ni aye atijo ninu majemu laelae nitori ohun ti awon eleko eke awon woli eke ti won so fun awon omo Israeli ni wipe Olorun Jehovah Olorun Abrahamu ti Isaki ati ti Jacobu wipe ko to fun won wipe o ye ki won ki o to da awon nkan miran wo ki won ki o fi awon nkan miran kun ijewo igbagbo won bi o ba si wa awon omo Israeli bi a se pa won lokanda ti a si si won nipo niyi ti o dabi eni wipe won ko gbekele won ko simile Olorun ti won ti gbagbo tele tele nkan won yi kan na ni o dabi eni wipe o fe wa si Kolose ti won so fun won wipe Jesu Kristi ti won gbagbo wipe ko ni le to fun won wo ti majemu laelae ki awo ti awon omo Israeli ti amenu bayi ninu Jeremiah ori keji ese keji la si iketala ki enu ki o ye orun nitori eyi ki o si daamu ki o si di gbigbe li Oluwa wi nitori awon eniyan mi se ibi meji won fi emi orisun iye sile won si wa kanga omi fun ara won kanga fifo ti ko le da omi duro eyi ni awon omo Israeli ti won sina kuro lodo Olorun nitori wipe nigba ti a mu won jade ko si enikeni ti o ran won lowo bi ki se agbara Olorun nikan soso nigba ti a mu won jade kuro ninu Egypt ni won bere si ni ko orin isegun orin igbala si Olorun won ti won mo wipe Olorun to fun won ninu ohun gbogbo ati wipe ko si ohun to soro fun Olorun lati se sugbon igba ko pe titi ti awon kan fi pa won lokanda ti won si won nipo ti won so fun won wipe Olorun ti o mo jade kuro ninu oko eru wipe ko to lati gba won ati wipe ko to lati fehiti lati gbekele eyi ni awon omo Israeli ni won fi lo sinu iborisa ti won be si ni wa awon oluranlowo nibi ti ko si oluranlowo ese yi kan na ni o fe se awon ara kolose nitori awon ti o wa nso fun wi pe Jesu Christ ni ko sosho ki yo le to fun won o ma nsele laye ode oni wi pe nigba ti a ba ti gba Jesu Christ gege bi oluwa ati olugbalawa nigba ti a ba ti gba Jesu Christ gege bi oluso agutan fun wa ti a ba ti gba Jesu Christ gege bi imole ati olufuni ni iye awon elomiran ma nwa lati so fun a wi pe bi a ba joko ti Jesu Christ ni kan soso wi pe ko le to fun won sugbon eyi ni Paul apostoli to fi fe ja iro awon eniyan won yi ti o fe ki o ye awon ara kolose wi pe Jesu Christ o to fun gbogbo won patapata ninu kolose ori keji ninu kolose ori keji lati ese ikeji si iketa ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijinle olorun ani Kristi inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si eyi ni Paul nje ki o da won loju wi pe ko tun si ogbon ni ibomiran ko tun si imo ni ibomiran ko tun si ijile ife olorun ninu ibomiran wi pe ninu Jesu Kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si nitori be bi a ba ri eni ti o fi Jesu sile ti o wa ogbon tabi oye tabi iya ni pekun ni ibomiran o je pe iru eni be o di eni isina ati eni ti o sako ninu kolose ori keji ese ikesan o so wi pe nitori pe ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara o je ki o ye wa wi pe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun oye oro olorun imo olorun ati gbogbo ibukun ti olorun fe fun wa wi pe ninu Jesu Kristi ni gbogbo ekun kan won yi ni o wa ki a ma ba sina lo ki a ma ba tun ma wa nkan miran ki a ma ro wi pe Jesu ti a ti gbo nipa re wi pe ko to fun wa ninu Korinti keji ori kesan ese ikejo Korinti keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ninu ise rere gbogbo bi o ba wo ese yi dara dara bi o tin so nipa gbogbo ore ofe be ni o so nipa anito ni igba gbogbo ati ise rere gbogbo o si fi awon nkan wonyi si ori Jesu we pe ninu Kristi ni ani gbogbo awon ekun kan wonyi ni won o si ma bi si bi abagba Jesu Kristi gbo wi pe ko si ohun kan ti a fe ni ti a ko le ni ni igbekele ati igbagbo ninu Jesu ninu Efeso ori keta Efeso ori keta lati ese ogun nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a n bere tabi ti a n ro lo gege bi agbara ti n sise ninu wa ohun ti a se n ka awon ese oro olorun won yi ni pe ki o le yi o daju daju we pe ko si agbara ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si igbala ni ibomiran afi ninu Jesu Kristi ko si idande itusile ninu elomiran afi ninu Jesu Kristi bi a ba ri eni ti o n pa olokanda bi a ba ri eni ti o fe si olona ti o n so fun wi pe imo ijinle tun wa ni ibomiran bi ki se ninu oro olorun ti a ti gbele wa lowo o je wi pe eni be o fe mu osako o n fe mu orin kiri gege bi eni ti o sonu eyi ni o n ko Paul apostoli lominu ti o mo wi pe awon ti o lo si Kolose ti o fe pa won lokanda ti o fe si won nipo wi pe won o so won di asako won o so won di edun arinle nipa ti igbagbo o si n fe ki o da won loju wi pe itanje ni awon eniyan wonyi ni won mu to won wa je ki a wo nisisiyi awon ohun meta ototo ti o n so ninu ibi ti a ka ninu Kolose ori kini ti o n so ninu nipa Kristi Jesu oluwa wa ikini o n so nipa Kristi aworan olorun olorun airi sugbon Jesu Kristi ni o so olorun di eni ti a fi han eni ti a ri eni ti a mo oni aworan olorun ekeji o nso nipa kristi eleda ohun gbogbo iketa o nso nipa kristi ori ijo ikini kristi aworan olorun ekeji kristi eleda ohun gbogbo iketa kristi ori ijo je ki a wo ni ikokan wo kolose ori kini lati ese kedogun oni eni ti se aworan olorun tani paul nso nipa re yi ti o so wipe eni ti se aworan olorun bi o ba ka lati ese ketala oni eni ti o gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re omo re yi ni o so nipa re ninu ese ikerin lati ikedogun ti o so wipe omo re eni ti a wa ni idande ninu eni ti a wa ni idande nipa eje re o mo wipe eyi nso nipa kristi oni ani idariji ese nipa eje re eje jesu kristi ninu ese ikedogun ni o ti tesiwaju ti o wipe eni ti yi n toka si jesu kristi eni ti ise aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda je ki a se itumo yi fun nigba ti o nso wipe eni yi ni se aworan olorun o nso wipe olorun ti a ko ri sugbon jesu kristi je aworan re jesu je olorun o ni eleda ohun gbogbo a o je ki o da loju bi a o ti ma wo iwe oro olorun eni eleran ara ko le fi oju ri olorun ninu ola nla re ko si ti ri ninu ekun ola nla re nigba kan ri sugbon jesu kristi ni olorun deniyan ti o wa fi olorun han jesu yi ni aworan olorun pipe aworan ti o fi olorun han ti o si so fun a wipe oun paapa je olorun je ki a fiye si awon oro ti a o ka ninu oro olorun nisinsiyi ki o le mo wipe jesu kristi ti a nso nipa re ki kan se bi okan ninu awon angeli tabi ko kan je bi okan ninu awon woli o je olorun funrara re je ki n tun ka si o leti lekan si ninu isaiah ori kesan Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a bi omokunrin kan fun wa eyi nso nipa jesu kristi oni ijoba yi o si wa li ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara bi o ba je eni ti o gba bibeli gbo bi o ba je eni ti o gba oro olorun gbo bi ki ba se wipe o fe mu olorun leke o si fe soro re di asan o mo wipe jesu kristi yi a pe ni olorun alagbara a si pe ni baba ayeraye a pe ni omo alade alaafia e je ki o da wa loju wipe jesu ti a gbagbo ki se woli ki se angeli o je olorun o so wipe a ma n pe ni omo olorun be ni o je omo olorun o si tun je olorun bakan na bi a ba wo orin dafidi ori karun din ni aadota ori karun din ni aadota lati ese ikefa si ikeje o ni olorun lae ati lae lae ni ite re opa alade ijoba re opa alade otito ni iwo fe ododo iwo korira ewa buburu nitori naa le olorun re se fi ami ororo ayo ya o so lori awon ogba re bi o ba fiye si ohun ti a ka yi o so wipe ni ese ikefa o nso nipa olorun o ni olorun lai lai ni ite re ati wipe opa alade ijoba re opa alade otito ni sugbon ni ese ikeje ni o tun so wipe nitori naa ni olorun re o pe ni olorun ninu ese ikefa o tun so wipe olorun re ninu ese ikeje ta ni eyi n toka si je ki bibeli ki o se itumo ti o kun fun wa ninu hebero ranti ohun ti a ka wipe o n so nipa olorun o si tun n so nipa wipe olorun ti a n so nipa re yi titi lai ni ite re ati wepe opa alade ijoba re opa alade otito ni wo Heberu ori kini lati ese ikefa ati pelu nigbati o mu akobi ni wa se aye o mo wepe yin so nipa Kristi o wipe ki gbogbo awon angeli olorun ki o fori bale fun ati ni ti awon angeli o wepe eni ti o da awon angeli re li emi ati awon iranse re li owo ina ṣugbọn ni ti omo li o wipe ran ti wipe yin so nipa Kristi ni ti omo li o wipe ite re olorun lae ati lae lae ni opa alade ododo li opa alade ijoba re iwo fe ododo iwo si korira ese nitori na ni olorun ani olorun re se fi ororo ayoyan oju awon egbe re lo yo yo nisisin iwo pe eyi ti atikan ninu orin dafidi o ntoka si jesu kristi o si npe jesu kristi ni olorun eyi je ohun awa maridi ṣugbọn o je ohun ti a ṣe paya fun wa lati owo emi olorun lati inu iwe mimo mo fe ki o tun wo bibeli ki o wo romu iwe romu ori kesan ese karun ti eni ti awon baba ise ati lati odo awon eni ti kristi ti wa nipa ti ara eni ti o bori ohun gbogbo olorun olobokun lai lai bi o tin so nipa kristi ni o nso wipe ohun ni olorun olobokun lai lai bi iye meji ba wa ninu okan enikeni ki o wo Matthew ori kini lati ese kokanlelogun titi de ese ketalelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won gbogbo eyi si se ki eyi ti a so lati odo Oluwa wa li enu wo li ki o le se pe ki yesi won dia kan yo loyun yo si bi omokunrin kan won si ma pe oruko re ni Emmanueli itumo eyi ti se olorun wa pelu wa bi a ti n pe jesu kristi ni Emmanueli ni antumo re fun a wi pe itumo re ni wi pe olorun ni o de niyan ti o wa ba wa gbe ati itanṣan imole re o je itanṣan imole ti olorun wo iwe Heberu lekan si Heberu ori kini lati ese kini ki a wo ohun ti iwe mimo n so nipa jesu kristi ti o je olorun ti o si je eleda ohun gbogbo olorun eni ni igba pupo ati ni oniruuru ona ti o ti pa awon woli ba awon baba soro nigba ni ni ikeyin ojo wonyi o ti pase omo re ba wa soro eni ti se ajogun ohun gbogbo nipase eni ti o da awon aye pelu bi o ba ti n gbero ninu okan re tabi ti o ni afiyesi wepe bawo ni a se da aye je ki o ye wepe olorun ni o da aye ṣugbọn n so fun a wepe eni ti o da awon aye nipasẹ jesu kristi eni ti se itanṣan ogo re ati aworan ohun ti kara re ti o si n fi oro agbara re mu ohun gbogbo duro lẹyin ti o ti se iwenu ese o joko li owo otun olanla li oke eyi n so nipa jesu kristi wepe o je olorun o je eleda wa o n si ni olorun ayeraye ninu kolose ori kini wo ese kẹẹdogun lẹẹkan si eni ti se aworan olorun ti a ko ri akobi gbogbo eda bi o ba n so nipa akobi gbogbo eda eyi ko so wipe ada jesu nitori pe awon ti won ma n gbe bibeli kaakiri ti won ma n ta iwe ti won ma n ta kaakiri won ma n so wipe jesu ni akoko da ki a to da awon angeli ki a to da adamu ki a to da alagbaja ki a to da tibi ki a to da tohun nitori wipe ede ti bibeli n lo ko ye won bi a ba n so nipa akobi ninu ede griki ti a fi ko majemu titun o n so nipa eni ti o ni agbara eni ti o ni ipa eni ti o ni ipo eyi ko so nipa akoko we pe akoko da Jesu ki a to da awon eda miran o so nipa akobi gege bi eni ti o ni ipo la ju gbogbo eda lo gege bi eni

Jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrùn. A dúpẹ́ wípé ẹ ti ràn wá lọ́wọ́ títí dé àkókò yìí. A dúpẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́. A dúpẹ́ àwọn ohun tí ẹ ti ṣe fún wa. A dúpẹ́ fún àwọn ìbùkún ńláńlá tí ẹ ti fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ fún ìdánilójú wípé ẹ wà pẹ̀lú wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ò fi wá sílẹ̀. A dúpẹ́ wípé bí a ti ń retí, bí a ti gbàdúrà, ti a rọ̀ mọ́ ìlérí yín, wípé ẹ ti ṣe ohun tí à ń béèrè. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. A sì ń gbàdúrà wípé àwọn ìbùkún tẹ̀mí tara èyí tẹ́ ti fún wa yóò jẹ́ àjẹmọ́nú lórúkọ Jésù, wípé a ò ní pàdánù ohunkóhun tẹ́ ti ṣe fún wa. Bí a ti dé ìparí àwọn ètò wa fún ti ìpàgọ́ àjíǹde yìí, à ń bẹ̀ yín wípé ọ̀rọ̀ ta ó gbọ́ nísinsìnyí kí ó ṣe iṣẹ́ àṣepé nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bí ẹ ti rán wa jáde lọ láti ṣiṣẹ́ fún yín, à ń bèrè wípé ọgbọ́n àti agbára àti òye àti ìtara láti ṣe iṣẹ́ náà pẹ̀lú ìtẹ́wọ́gbà ẹ ó fi fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó mú wa rí ìbẹ̀rẹ̀, ó tún mú wa rí ìparí ìpàgọ́ wa. A sì dúpẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Mo gbàgbọ́ wípé kò sí ẹni tó ń padà lọ sí ilé ní ọwọ́ òfo. A lè gbé ọ̀pá ebinisa wa sókè wípé títí dé yìí ni Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Bí a ṣe máa ń sọ ní ìlú wa wípé báyìí la ó máa rí, a ò ní rí báyìí báyìí. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìgbàlà wa. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìsọdimímọ́ wa. Nísinsìnyí a fẹ́ sọ nípa àgbélébò àti iṣẹ́ ìsìn wa. Nínú Yohánù orí kejìlá ẹsẹ̀ 24, ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, bí kò ṣe pé wóró àlìkámà bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú, ó wà lé òun nìkan, ṣùgbọ́n bí ó bá kú, a so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Iṣẹ́ ìsìn Kristi èyí tí a ń sọ níhìn-ín tó tóbi jùlọ sí ayé àti sí ìjọ Ọlọ́run, ó rọ̀ mọ́ àgbélébò àti ìrúbọ rẹ̀. Ikú Jésù ló mú ìgbàlà bá ara ayé. Ìrúbọ Kristi ló mú ìsọdimímọ́ bá ìjọ. Iyì àti Kristi jẹ ló fún wọn ní iyì, àti pé ìyọnu rẹ̀ ló fi iyì sí wa lẹ́nu. Nítòótọ́, gẹ́gẹ́ bí a ti kà á nípa Jésù, tí a sì ń kà á nípa ìjọ àwa tí a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, ó ní bí kò ṣe wípé wóró àlìkámà bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú, yóò wà lé òun nìkan. Ó ní ṣùgbọ́n bí wóró àlìkámà yìí, bí ó bá bọ́ sílẹ̀, tí ó bá sì kú, yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Bí a ti ń sọ nípa Jésù, bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kí a máa sọ nípa ti ara wa. Nítorí wípé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí orí, ó ní láti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ̀yà ara. Bí àwa náà, bí a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìsìn tí yóò lè so, a gbọ́dọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀gangan ibi tí àgbélébò wà nínú iṣẹ́ ìsìn wa. Àwọn tí wọ́n bá ń kọ àgbélébò, tí wọ́n ń yẹrí fún àgbélébò ìṣòro, tàbí àgbélébò àṣìgbọ́, tàbí àgbélébò inúnibíni àti ti ìnira, wọn kò lè ṣe iṣẹ́ ìsìn tó mọ́yán lórí nínú ìjọba Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé àgbélébò àti iṣẹ́ ìsìn wa, wọ́n máa ń lọ ní fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́, wọn ò lè ya ara wọn. Bí o bá ti gbé àgbélébò sílẹ̀,
lori wipe ise esin re koni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise esin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro jesu oluwa ati olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eniti o ba fe mi re yo so nu ini eniti o ba nse akeba je ara eniti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eniti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eniti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye ainipe kan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati si oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun olowa bi a o ba si se ise fun olowa a ki yo le dade lojo ikehin o aye wa nigba na we pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti a ba farada ninu ise esin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise esin wa ki o lere ipara eni robo ninu ise esin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni e je ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma n je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju olowa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu epistle kini si awon ara Thessalonica ni anka ori kini ese ikesan
Epistle kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara awon royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si Olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin Olorun alaye ati otito oye wa nigba na wepe bi ki ba se wepe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin Olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo wepe Olorun ni oba ki asiko gbogbo orisha sile ije wepe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba Olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori wepe a ko le sin Olorun pelu mamoni ninu Luke ori 16 Luke ori 16 ese iketala ko si iranse kan ti o le sin Olowa meji aya sebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin Olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro Olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si Olowa ninu Joshua ori 24 Joshua ori 24 ese 14 nje nitori na eberu Olowa ki esi ma sin le ododo ati le otito ki esi mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypt ki esi ma sin Olowa bi ati so ninu majemo lailai be na ni antenu mo ninu majemo titun wi pe bi aba fe sin Olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketalelogun nje nitori na emu Olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si Olowa Olorun Israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe Olowa Olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi a ti ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyipada okan ti o daju ko sese lati sin Olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fun are ki o je ki emi Olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti Olorun nbere ki o to di we pe o gbo wole ise ese Olowa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisiyi Israeli kini Oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru Oluwa Olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin Olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti Olorun ba fe ki a fe ohun ti Olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun a wi pe ati lati ma sin Olowa Olorun re
pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ke a to so wi pe an sin olorun tabi an se shes si olorun oni la koko ke a beru re lekeji ke a rin ninu gbogbo ona re iketa ke a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin oran wa leti we pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon kan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fifun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni la koko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wipe a o sin Oluwa o ye ki o ye wa wipe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wipe awon nkan wonyi lo man je ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wipe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini ori kefa ese ikokandelogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi a ba ti di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe iye Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun wa wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji ori kedogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti a nka nihi o je apere fun wa bi eni kookan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide e je ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom e yara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa
ki o ma se fi oju eda pa ilurun nihi ni an ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe wo awa iranse re ti mora tan o ye ke amo we pe bi a ba nba oluwa soro ke amo we pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ke a si mo we pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ke a so fun we pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe nitori o le oba awon oba oluwa awon oluwa ki a si so fun we pe iranse re ti mora tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi oluso agutan lori wa o ye ki a le mo we pe bi oluso agutan bi o ba tin lana sile we pe ise esin ti a o se niyi ki se we pe ki a ma jiyan ki a ma so we pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so we pe ohun gbogbo ti oluwa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amora tan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe oluwa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa we pe olorun wa oluwa wa oba lori wa oba lori ijo we pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisiki iru ijowo ara eni ati iru igboran ati iru ise esin be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronica keji ori ikarun din logoji chronica keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti n ko gbogbo israeli ti se mimo si oluwa o n so nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin oluwa o n so fun won wipe egbe apoti eri mimo
ni lo sinu ile na ti Solomoni omo Dafidi oba Israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti Solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisin yi ati Israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki eran ti wepe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wepe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun fura ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa fura ara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo n fi ife han fun nitori wepe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro Jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se si Jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si o ni Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti a ba fe iya re ni omo re wo ni nitori be ohun ti a ba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti
ori ewore eni ti o na lopa ilewore ni oni ton korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini sisin ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisin ijo olorun yi pin si meji ikani wepe a nse ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokan de logun bi mo ti nfi irele okan gbogbo sin olowa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati nwa suni ni sisin yi o je wepe a nse ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile e je wepe a nse ise sin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo wepe ani lati sin enikokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun enikokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wepe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti an so won yi won je ise ise ti an se si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo be ni ani ti an se si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Christi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihirere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo wepe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin
o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a nwe ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a nlo si ipa keta sisa apon lati gba awon ti o nula lona kona bi a tin wo nkan yi a wo apere jesu christi fun ara re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Timaku, Orike, Dogon, ati loju kan na ni owuro, awon olori alufa ajo gbimo pelu awon alagba ati awon akowe ati gbogbo ajo igbimo. Won si de Jesu, won si mu lo, won si fi ile Pilatu lowo. Pilatu si bi ilere wipe iwa ni oba awon Ju, o si dan wi fun pe iwo wi. Awon olori alufa si fi sun ni ohun pipo, sugbon won ko dahun kan. Pilatu si tun bi ilere wipe iwo ko dahun ohun kan. Wo opo ohun ti won jeri si o, sugbon Jesu ko da ni gbolo nkan. So be ti enu fi ya Pilatu. Nje nigba ajo na, won a ma dahun de kan sile fun won enikeni ti won ba bere. Enikan si wa ti a npe ni Baraba, eni ti a so sinu tubu pelu awon ti o sote pelu re. Awon eni ti o si paniyan pelu ninu isote na, ijo eniyan si bere si kigbe soke ni ohun rara. Won fe ki o se bi ohun ti ma se fun won ri. Sugbon Pilatu da won lohun wipe, eyin fe ki emi ki o doba awon Ju sile fun yin. Ohun sa ti mo pe nitori ilara ni awon olori alufa se fi ile ohun lowo. Sugbon awon olori alufa ru awon eniyan soke pe ki o kuku da Baraba sile fun won. Pilatu si dahun, o tun wi fun won pe kini eyin a nfe ki emi ki o se si eni ti eyin npe ni oba awon Ju. Won si tun kigbe soke wipe kan ma gbelebu. Nigba na ni Pilatu si bi won lere wipe e se. O buru kini o se. Won si kigbe soke gidigidi wipe kan ma gbelebu. Pilatu si nfe se yi ti o wu awon eniyan. O da Baraba sile fun won. Nigba ti o si na Jesu tan, o fa le won lowo lati kan ma gbelebu. Awon omo ogun si fa jade lo sinu gbongan ti a npe ni Praetorioni. Won si pe gbogbo egbe awon omo ogun jo. Won si fi aso ilese aluko wo. Won pon ade egun. Won si fi ide ni ori. Won si bere si nki wipe kabiyesi oba awon Ju. Won si fi opa iye lu lori. Won si tuto si lara. Won si kunle niwaju re. Won si fori bale fun. Nigba ti won si fi isesin tan, won si bo aso ilese aluko na kuro lara re. Won si fi aso re wo. Won si mu jade lo lati kan mo agbelebu. Won si fi agbara mu okunrin kan lati wo agbelebu re. Simoni ara Kirene, eni ti n koja lo ti n ti gberiko bo, baba Alexanderu ati Rufu. Won si mu wa si ibi ti a npe ni Gogota, itumo eyi ti je ibi agbari. Won si fi oti waini ti a dapo mo oti a fun lati mu, sugbon ohun ko gba. Nigba ti won si kan mo agbelebu tan, won si pin aso re, won si se gege lori won, eyi ti olukuluku iba mu. Ni wakati keta ojo, oni won kan mo agbelebu. A si kowe akole oran ifisun re si igberi re, oba awon Ju. Won si kan awon ole meji mo agbelebu pelu re, okan le owo otun ati ekeji ni owo osi re. Iwe mimo si se ti o wipe a si ka mo awon arufin. Awon ti n re koja lo si n fi se leya, won si mi ori won wipe, iwo ti owo tempili ti o si ko ni ijo meta, gbara re ki o si sokale lati ori agbelebu wa. Gege be ni awon olori alufa pelu, won si n je ninu ara won pelu awon akowe wipe o gba awon elomiran la ko le gba ara re. Je ki Kristi oba Israeli sokale lati ori agbelebu wa ni isinsiyi ki awa ki o le ri ki a si le gbagbo. Awon ti a kan mo agbelebu pelu re si n kegan re. Nigba ti o di wakati kefa, okunkun si subo gbogbo ile titi o fi di wakati kesan. Ni wakati kesan ni Jesu si kigbe soke ni ohun rara wipe Eloi Eloi lama sabachthani, itumo eyi ti je Olorun mi Olorun mi ese ti iwo fi ko mi sile. Nigba ti awon kan ninu awon ti o duro nibe gbo eyi, won wipe wo o n pe Elija. Enikan si sare, o fi sponge bo ti kikan, o fi le ori opa eye, o fi fun omo wipe e jowo re si e je ki a ma wo bi Elija yo wa gbe sokale. Jesu si kigbe soke ni ohun rara, o jowo emi re lowo. Aso ikile tempili si ya si meji lati oke de isale. Nigba ti balogun orun ti o duro ni haodo re ri ti o kigbe soke baye ti o si jowo emi re lowo, o wipe looto omo Olorun ni okunrin yi se. Awon obinrin pelu si wa ni okere, won wo. Ninu awon eni ti Maria Magdalene wa, ati Maria iya Jakobu kekere, ati ti Jose, ati Salome. Awon eni ti nigba ti o wa ni Galile ti won to leyin, ti won si n se iranse fun. Ati opo obinrin miran pelu ti o ba goke wa si Jerusalemu. Nigba ti ale si le, nitori ti se ojo ipalemo, eyi ni ni ojo ti o siwaju ojo isimi. Josefu ara Arimathea Olola Igbimo, eni ti o n ti kala re pelu n reti ijoba Olorun. O wa, o si wole to Pilatu lo laifoya, o si toro oku Jesu. Enu si ya Pilatu gidigidi bi o ti kuna, o si pe balogun orun, o bi ilere bi igba ti o ku ti pe die. Nigba ti o si mo lati odo balogun orun na, o si fi oku na fun Josefu. O si ra aso ogbo wa, o si so kale, o si fi aso ogbo na di, o si te sinu iboji ti a gbe ninu apata, o si yi okuta kan di enu ona iboji na. Ati Maria Magdalene ati Maria iya Jose ri ibi ti a gbe te si. Ìrere ti Máàkù, orí ìkẹrìndínlógún. Nígbà tí ọjọ́ ìsinmi sì kọjá, Maria Magdalene ati Maria iya Jacobu ati Salome ra turari ki won ba wa lati fi kun won ni kutukutu owuro ojo kini ose won wa si bi boji nigbati orun bere si la won si n ba ara won se aroye pepe tani yo yi okuta kuro ni enu iboji na fun wa nigbati won si wo won ri pe ati yi okuta na kuro nitori pe o tobi gidigidi nigbati won si wo inu iboji na won ri omokunrin kan joko ni apo otun ti o wa gbada funfun eru si ba won o si wi fun won pe e ma beru eyin wa Jesu ti Nazareti ti akan ma gbelebu o jinde ko si ni yi e wo ibi ti won gbe te si ṣugbọn e lo ki e si wi fun awon ome eyin re ati Peteru pe o ṣaaju yin lo si Galilee nibe ni eyin o gberi bi o ti wi fun yin won si jade lo kankan won si sa kuro ni iboji nitori ti won wa rere eru si ba won gidigidi be ni won ko wi ohunkohun fun enikan nitori pe eru ba won nigbati Jesu jinde ni owuro kutukutu ni ijo kini ose o ko fi ara han fun Maria Magdalene lara eni ti o ti le emi esu meje jade won si lo so fun awon ti o n ba gbe bi won ti n gbawe ti won si n sokun ati awon nigbati won si gbo pe o ti di alaye ati pe won si ti ri won ko gbagbo leyin eyi ni o si fi ara han fun awon meji ninu won ni ona miran bi won ti rin le ona ti won si n lo si igberiko won si lo so fun awon iyoku won ko si gba won gbo pelu leyin na o si fi ara han fun awon mokanla bi won ti joko ti o n je o si ba igbagbo ati lile aya won wi nitori ti won ko gba awon ti o ti ri igbo leyin igba ti o jinde o si wi fun won pe e lo si gbogbo aye ki e si ma waasu irere fun gbogbo eda eni ti o ba gbagbo ti a ba si baptisi re yo la sugbon eni ti ko ba gbagbo yo jebi ami won yi ni yo si ma ba awon ti o gbagbo lo le oruko mi ni won ma le awon emi esu jade won si ma fi ede titun soro won si ma gbe ejo lowo bi won ba si mu ohunkohun ti o ni oro ki yo pa won lara rara won gbe owo le awon olokunrun ara won o da bẹẹni nigbati oluwa si ti ba won soro tan a si gba lo soke orun o si joko ni owo otun olorun won si jade lo won si n waasu nibi gbogbo oluwa si n ba won sise o si n fi idi oro naa kale nipa ami ti n tele ami eyi ni opin irere ti Maku.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.

Ni orukọ Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo ogun gbogbo ijega ba satani wi pe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki odide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wipe ko so to soro fun lati se ati gbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi abale gbagbo on gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si inu egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu awon ti aye de loku awon ti aye so lota an bebe nisisin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisese wi pe gbogbo ohun ti o nsin awon eniyan niwi ohun to ya won niwere ohun to ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Irere ti luku ori ikeji o si se ni ojo won ni ase ti odo kesari augustu jade wa pe ki a koruko gugu aye sinu iwe eyi ni ko sinu iwe ikini ti a se nigba ti kireni u fi jebale siria gugu awon eniyan si lo lati koruko re sinu iwe olukuluku si ilu ara re joseph pelu si goke lati nasareti ilu galili lo si ilu Dafidi ni Judea ti a npe ni Bethlehem nitori ti iran ati idile Dafidi ni se lati koruko re pelu Maria aya re afesona ti o tobi fun oyun o si se nigba ti won wa nibe ojo re pe ti ohun o bi o si bi akobi re omokunrin o si fi oja we o si te sinu ibuje ran nitori ti aye ko si fun won ninu ile ero awon oluso agunton be ni ilu na won so agbo agunton won ni oru ni papa ti won gbe sasi kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa si ran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si wi fun won pe ma beru sawo o mu irere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se Kristi oluwa eyi ni yo si se ami fun yin eyin ori omo owo ti a fi oja we o dubule ni ibuje ran opolopo ogun orun si yo si angeli na li ojiji won yin olorun wi pe ogo ni fun olorun loke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan o si se nigba ti awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agunton na ba ara won so pe e je ki a lo tara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ti oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo owo na o dubule ninu ibuje ran nigba ti won si ti ri won so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi enu si ya gbogbo awon ti o gbo si nkan won yi ti a ti wi fun won lati odo awon oluso agunton wa sugbon Maria pa gbogbo nkan won yi mo o n ro won ninu okan re awon oluso agunton si pada lo won fi ogo fun olorun won si n yin nitori ohun gbogbo ti won ti gbo ati ti won ti ri bi a ti wi fun won nigba ti ijo mejo si pe lati ko omo na nila won pe oruko re ni Jesu bi a ti so tele lati odo angeli na wa ki a to loyun re ninu nigba ti ojo iwenu Maria si pe gege bi ofin Mose won gbe Jesu wa si Jerusalem lati fi fun oluwa bi a ti ko sinu ofin oluwa pe gbogbo omokunrin ti o se akobi oni a o pe ni mimo fun oluwa ati lati rubo gege bi eyi ti a wi ninu ofin oluwa adaba meji tabi omo eyele meji si kiyesi okunrin kan wa ni Jerusalem oruko re a ma je Simeoni okunrin na si se olooto ati olufokansin o n reti itunu Israeli emi mimo si bale a si ti fi han lati odo emi mimo na wa pe ohun ki yoo ri iku ki o to ri Kristi oluwa o si ti ipa emi wa sinu tempili nigba ti awon obi re si gbe omo na Jesu wa lati se fun bi ise ofin nigba na le o gbe ile apa re o fi ibukun fun olorun o ni oluwa nigba yi ni o to jowo omo odo re lowo lo ni alaafia gege bi oro re nitori ti oju mi ti ri igbala re na ti iwo ti pese sile niwaju eniyan gbogbo imole lati mo si awon keferi ati ogo Israeli eniyan re enu si ya Joseph ati iya re si nkan ti a so si won yi Simeoni si sure fun won o si wi fun Maria iya re pe kiyesi a gbe omo yi kale fun isubu ati idide opo eniyan ni Israeli ati fun ami ti a n soro odi si ida yio si gun iwo na le okan pelu ki a le fi ironu opo okan han enikan si n be Anna woli omobirin Fanueli li eya Aseri ojo ogbo re po o ti ba oko gbe ni odun meje lati igba wundia re wa o si se opo iwon odun merinlelogorin eni ti ko kuro ni tempili o si n fi awe ati adura si olorun losan ati loru o si wole ni akoko na o si dupe fun oluwa pelu o si soro re fun gbogbo awon ti o n reti idande Jerusalemu nigba ti won si ti se nkan gbogbo tan gege bi ofin oluwa won pada lo si Galili si Nasareti ilu won omo na si n dagba o si n lagbara o si kun fun ogbon ore ofe olorun si n be lara re awon obi re a si ma lo si Jerusalemu ni ododun si ajo ere koja nigba ti o si di omo odun mejila won goke lo si Jerusalemu gege bi ise ajo na nigba ti ojo won si pe bi won ti n pada bo omo na Jesu duro leyin ni Jerusalemu Joseph ati iya re ko mo sugbon won se bi o wa ni egbe ero won rin irin ojo kan won wa kiri ninu awon ara ati awon ojulumo won nigba ti won ko si ri won pada si Jerusalemu won wa kiri o si se leyin ijo meta won ri ninu tempili o joko ni arin awon olukoni o n gbo ti won o si n bi won lere enu si ya gbogbo awon ti o gbo oro re fun oye ati idahun re nigba ti won si ri ha se won iya re si bi pe omo e se ti iwo fi se wa be sawo baba re ati emi ti n fi ibinu je wa okiri o si dahun wi fun won pe e se ti eyin fi n wa mi kiri eyin ko mo pe emi ko le sa ima wa nibi ise baba mi ọ̀rọ̀ tí ó sọ kò sì yé wọn. Ó sì bá wọn sọ̀kalẹ̀ lọ sí Nasareti, ó sì fi ara balẹ̀ fún wọn. Ṣùgbọ́n ìyá rẹ̀ pa gbogbo nǹkan wọ̀nyí mọ́ nínú ọkàn rẹ̀. Jésù sì ń pọ̀ ní ọgbọ́n, ó sì ń dàgbà, ó sì wà ní ojú rere ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àti ènìyàn. Ìhìnrere ti Lúùkù, orí ìkẹta. Ní ọdún 15 ìjọba Tiberiu Kesari, nígbà tí Pọ́ńtíù Pilati jẹ baálẹ̀ Judea, tí Herodu sì jẹ tetraki Galili, Filipi arákùnrin rẹ̀ sì jẹ tetraki Ituria àti ti Trakoniti, Lisania sì jẹ tetraki Abilene, tí Anna òun Kayafa ń ṣe olórí àwọn àlùfáà. Nígbà náà ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ Jòhánù ọmọ Sakaráyà wá ní ijù, ó sì wá sí gbogbo ilẹ̀ Àjọ́dánì, ó ń wàásù baptisimu ìrònúkúwàdà fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀. Bí a ti kọ ọ́ nínú ìwé ọ̀rọ̀ Wòlíì Àìsáyà pé, ohun ẹni tí ń kígbe ní ijù, ẹ tún ọ̀nà Olúwa ṣe, ẹ mú ipa ọ̀nà rẹ̀ tọ́. Gbogbo ọ̀gbun ni a ó kún, gbogbo òkè ńlá àti òkè kékeré ni a ó tẹ́ bẹ̀rẹ̀, wíwọ́ ni a ó ṣe ní títọ́, àti ọ̀nà pálapàla ni a ó sọ di kíkúná. Gbogbo ènìyàn ni yóò sì rí ìgbàlà Ọlọ́run. Nígbà náà ni ó wí fún ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn tí ó wá láti baptisí lọ́dọ̀ rẹ̀ pé, ẹ̀yin ìran paramọ́lẹ̀, ta ni ó kìlọ̀ fún yín láti sá kúrò nínú ìbínú tí ń bọ̀? Nítorí náà, kí ẹ̀yin kí ó so èso tí ó yẹ fún ìrònúpìwàdà, kí ẹ má sì ṣe bẹ̀rẹ̀ sí wí nínú ara yín pé àwa ní Ábráhámù ní baba. Kí èmi kí ó wí fún yín, Ọlọ́run lè gbé ọmọ dìde fún Ábráhámù nínú òkúta wọ̀nyí, àti ní ìsinsìnyí pẹ̀lú, a ti fi àáké lé gbòǹgbò igi náà, gbogbo igi tí kò bá so èso rere, a ké lulẹ̀, a sì wọ́ ọjọ́ sínú iná. Àwọn ènìyàn sì ń bi pé kí ni kí àwa kí ó wá ṣe. Ó dáhùn, ó sì wí fún wọn pé ẹni tí ó bá ní ẹ̀wù méjì kí ó fi ọ̀kan fún ẹni tí kò ní, ẹni tí ó bá sì ní oúnjẹ kí ó ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú. Àwọn agbowó òde sì tọ̀ ọ́ wá láti baptisí lọ́dọ̀ rẹ̀, wọ́n sì bi pé olùkọ́ni kí ni àwa wá ṣe. Ó sì wí fún wọn pé ẹ má ṣe fi agbára gbà ju bí a ti ran yín lọ mọ́. Àwọn ọmọ ogun sì béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ pé àti àwa kí ni àwa ó ṣe. Ó sì wí fún wọn pé ẹ má ṣe hùwà ipá sí ẹnikẹ́ni, kí ẹ má sì ṣeré ẹnikẹ́ni jẹ, kí owó oúnjẹ yín tó yín. Bí àwọn ènìyàn sì ti ń retí, tí gbogbo wọn sì ń rò nínú ara wọn nítorí Jòhánù, bí òun ni Kristi, bí òun kọ́. Jòhánù dáhùn, ó sì wí fún gbogbo wọn pé lóòótọ́ ni èmi ń fi omi baptisí yín, ṣùgbọ́n ẹni tí ó lágbára jù mí lọ ń bọ̀, ó kun bàtẹ́ ẹsẹ̀ ẹni tí èmi kò tó tú. Òun ni yóò fi ẹ̀mí mímọ́ àti iná baptisí yín, ẹni tí àtẹ rẹ̀ ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀ láti gba ilẹ̀ ìpaka rẹ̀ mọ́ tótó, kí ó sì kó àlìkámà rẹ̀ sínú àká, ṣùgbọ́n ìyàngbò ni yóò fi iná àjò òkú sun. Ohun púpọ̀ pẹ̀lú ni ó sì wàásù fún àwọn ènìyàn ní ọ̀rọ̀ ìyànjú rẹ̀. Ṣùgbọ́n Herodu tetraki tí ó bá wí nítorí Herode aya Filipi arákùnrin rẹ̀ àti nítorí ohun búburú gbogbo tí Herodu ti ṣe, ó fi èyí parí gbogbo rẹ̀ ní tí ó fi Jòhánù sínú túbú. Nígbà tí a sì baptisí àwọn ènìyàn gbogbo tán, ó sì ṣe a baptisí Jésù pẹ̀lú. Bí ó ti ń gbàdúrà, ọ̀run ṣí sílẹ̀, ẹ̀mí mímọ́ sì sọ̀kalẹ̀ sí orí rẹ̀ ní àwọ̀ àdàbà. Ohun kan sì ti ọ̀run wá tí ó wí pé, ìwọ ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi. Jésù tìkára rẹ̀ ń tó bí ẹni ìwọ̀n 30 ọdún, ó jẹ́, bí a ti fi pè, ọmọ Jósẹ́fù, ti ṣe ọmọ Eli, ti ṣe ọmọ Mátátì, ti ṣe ọmọ Léfì, ti ṣe ọmọ Mílkì, ti ṣe ọmọ Jánà, ti ṣe ọmọ Jósẹ́fù, ti ṣe ọmọ Matatai, ti ṣe ọmọ Amosi, ti ṣe ọmọ Naumu, ti ṣe ọmọ Esli, ti ṣe ọmọ Nagai, ti ṣe ọmọ Maati, ti ṣe ọmọ Matatia, ti ṣe ọmọ Simei, ti ṣe ọmọ Jósẹ́fù, ti ṣe ọmọ Juda, ti ṣe ọmọ Joana, ti ṣe ọmọ Resa, ti ṣe ọmọ Sorobabeli, ti ṣe ọmọ Salatieli, ti ṣe ọmọ Neri, ti ṣe ọmọ Milki, ti ṣe ọmọ Adi, ti ṣe ọmọ Kosamu, ti ṣe ọmọ Elmodamu, ti ṣe ọmọ Eri, ti ṣe ọmọ Jose, ti ṣe ọmọ Eliezeri, ti ṣe ọmọ Jorimu, ti ṣe ọmọ Matati, ti ṣe ọmọ Lefi, ti ṣe ọmọ Simeoni, ti ṣe ọmọ Juda, ti ṣe ọmọ Josefu, ti ṣe ọmọ Jonani, ti ṣe ọmọ Eliakimu, ti ṣe ọmọ Melia, ti ṣe ọmọ Menani, ti ṣe ọmọ Matata, ti ṣe ọmọ Natani, ti ṣe ọmọ Dafidi, ti ṣe ọmọ Jese, ti ṣe ọmọ Obedi, ti ṣe ọmọ Boasi, ti ṣe ọmọ Salmoni, ti ṣe ọmọ Nasoni, ti ṣe ọmọ Aminadabu, ti ṣe ọmọ Aramu, ti ṣe ọmọ Esromu, ti ṣe ọmọ Farisi, ti ṣe ọmọ Juda, ti ṣe ọmọ Jakobu, ti ṣe ọmọ Isaki, ti ṣe ọmọ Abrahamu, ti ṣe ọmọ Tera, ti ṣe ọmọ Nakoru, ti ṣe ọmọ Saruku, ti ṣe ọmọ Ragau, ti ṣe ọmọ Faliki, ti ṣe ọmọ Eberi, ti ṣe ọmọ Sala, ti ṣe ọmọ Kainani, ti ṣe ọmọ Faksadi, ti ṣe ọmọ Semu, ti ṣe ọmọ Noa, ti ṣe ọmọ Lameki, ti ṣe ọmọ Metusala, ti ṣe ọmọ Enoku, ti ṣe ọmọ Jaredi, ti ṣe ọmọ Malileli, ti ṣe ọmọ Kainani, ti ṣe ọmọ Enosi, ti ṣe ọmọ Seti, ti ṣe ọmọ Adamu, ti ṣe ọmọ Ọlọ́run.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa baba wa tin be le orun atunde lasale yi pelu awon eruwowo pelu aisan pelu awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa nitori amo wi pe bi a ba toyin wa eruwowo yo dopin ni igbesi aye wa aisan ko gogun yo pare ni igbesi aye wa awon oke ti o ti wa yo shidi ni igbesi aye wa nitori be ni a se nbebe ni asale yi we pe gbogbo oke gbogbo aisan gbogbo egun gbogbo ijegaba satani gbogbo idani loro satani e o mu won kuro loruko Jesu wi pe ilopo ilopo ilopo eri yo gbenu wa kan loruko Jesu bi oro yin yo ti ma jade an be yin we pe pelu agbara pelu iwosan pelu idande pelu idanisile e se fun wa loruko Jesu adupa epe ti gbo a o si ri pelu oje wa a o ni imolara re loruko Jesu Christ Oluwa wa e joko ni asale yi ti o je asale ti o keyin ninu ipago wa answer lori agbara atobiji olorun ati awon oke wa agbara atobiji ti olorun ati awon oke wa olorun le se ohun gbogbo abi be ko ko si ohun kan ti o nira fun olorun lati se ohun gbogbo ni sise pelu re gbogbo ipa gbogbo agbara gbogbo ola ti olorun ni ibere kan lo waye ninu Genesis ori keje di logun ese ikerinla lati ese iketala Oluwa si wi fun Abraham pe nitori kini Sara se nrerin wi pe emi o ha bimo nitoto eni ti o ti gbotan ohun kan ha soro fun Oluwa Olorun bi o bi o se bere lowo Abraham o ni se ohun kan soro fun Oluwa lati se o wa nso fun o wi pe li akoko ti a da emi o pada to wa ni iwoye amodun Sara yo si li omokunrin kan Olorun so yi kan na fun o bi o ba je ni ti o yagan o so wi pe ko si ohun to soro fun lati se o ni ni iwoye amodun iwo na o gbe omo tuntun ti re jo loruko Jesu ninu Job ori keje le ni ogoji Job ori keje le logoji ese ikeji o mo isoro wahala aisan ti Job ni sugbon lese kese ti Job fun are so wi pe emi mo pe iwo le se ohun gbogbo ati pe ko si iro inu ti a le fi ti a le fa seyin kuro lodo re ni ori yi kan na ni ojo yi kan na ti Job so wi pe emi mo wi pe iwo le se ohun gbogbo ni ojo na ni igbekun aisan ti o wa lara re lo dopin ojo ti iwo fun are ti o ba gbagbo wi pe iwo na mo gege bi asale yi wi pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbesi aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa di logun oni ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohun kohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wi pe oke ti o wa ni igbesi aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti a n gbadura si o ni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wi pe Olorun ni a tobi ju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo we pe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon olorun wa oni lo ohunkohun lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni ini a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni anisheko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbesi aye re ti o soro ju fun olorun lati se o si ri wepe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbesi aye re yo di siseese loruko jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaasu ti ale yi ikini olubori agbara nla ti olorun wa olubori agbara nla ti olorun wa ikeji oke nlanla to nsidi nipase olorun wa oke nlanla to nsidi nipase olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo olorun wa ikini olubori agbara nla ti olorun wa wo exodio orike dogun exodio orike dogun lati ese ikokanla ni ati so fun wa bi olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni a nso fun ninu chronicle kini ori kokande logbon lati ese ikokanla si ikeji lati re olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye tire ni ijoba ni tire olowa a si gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo li owo re ni agbara ati power ati li owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbesi aye re loni akaikatan ni awon ohun ti olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni olorun ti a nsin nigbati a ba moye iru agbara nla ti olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijokijo yo di ohun igbagbe ati ohun ajiji loju enikankan wa loruko jesu aigbagbo yo di ohun igbagbe ninu ede enu wa iye meji yo kodanu bi elobo ninu igba aya wa bi o ba mo eni ti a npe ni olorun ti o si mo we pe ohun ni atobi ju ohun ni o ni agbara olubori o mo we pe ko si ohun to soro lati se wi pe ohun ti o pe ni oke ni igbesi aye re a o so de petele bi a ba se oloju nipa ti emi lati ri asiri ijile atobi ju agbara olorun aye re ko ni ri bakan na mo olorun atobi ju to da aye ati eniyan lai nilo iranlowo enikeni yo sise yo dabira ni igbesi aye re nitori wepe agbara olorun ko ni afiwe ninu Isaiah ori ogoji, Isaiah ori ogoji lati ese ikarun di logbon. Nje tani eyin o ha fi mi we, tabi tali emi o ba dogba li emi mimo wi, gbe oju yin soke sibi giga ke se wo tali o da nkan wonyi, tali o da won moni, tali o da won ti mu ogun won jade wa ni iye, o npe gbogbo won yoroko nipa ti tobi ipa re, nitori pe oun le ni ipa ko si okan ti o ko. Ese ikeji di logbon, iwo ko ti mo, iwo ko ti gbo pe Olorun ayeraye Oluwa eleda gbogbo ipekun aye ki saare, moni ki saare, be ni are ki mu, ko si awari oye re, agbara yi yo sise ni igbese aye re lasale yi loroko Jesu. Ninu Efeso ori keta, Efeso ori keta, o ye ki o ma fi okan ro o nlanla ti Olorun yo se fo ni asale yi bi ati nwo agbara atobiju Olorun wa. Efeso ori keta ese ogun, nje eni ti o le se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro lo gege bi agbara ti nsise ninu wa. O so fun wi pe agbara yi, agbara Olorun yo sise ninu re, o si so fun wi pe yo se ohun to nbere, ikeji yo se eyi to nro lokan, iketa yo se gbogbo ohun ti a nbere tabi ti a nro, ikerin yo se ju gbogbo eyi ti a nbere ati eyi ti a nro lasale yi loruko Jesu. O wa so pe oju be lo wi pe Olorun alagbara atobiju ti nsi oke nidi yo se lopo lopo ju gbogbo eyi ti a nbere tabi ti a nro, o ni iru agbara yi yo sise ninu wa. Mo ro wi pe o mura sile, mo ni se o mura sile, nitori wi pe loni Olorun yo sise ara ni igbese aye re, nitori agbara nla to ji Jesu Kristi dide lati inu oko o setan lati sise ni igbese aye re. Eyi ni o mu wa lo si koko keji nsin, o nso nipa oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa, oke nla to nsidi nipase Olorun wa. Ninu Matthew ori ketadinlogun, Matthew ori ketadinlogun lati ese ikokandinlogun, nigba naa le awon omo eyin Jesu to wa leyin, won bi pe ese ti awa ko le jade. Ohun kan sele, omo kan ni emi, emi esu, emi to nda loro, won gbe omo yi won si odo awon omo eyin Jesu, sugbon won o le se, won o le emi esu jade. Sugbon nigba ti Jesu de pelu oro ase kan, o le emi esu jade. Eyi wa se awon omo eyin ni kayefi, won bere we pe kini se, e ti se ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun. Jesu si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni, looto ni mo sa we fun yin, bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi, bi eyin ba ni igbagbo se o ni igbagbo, mo ni se o ni igbagbo, bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi, eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun, yo si si, Jesu ni yo si si lasale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si, ko si si nkan ti e ki yo le se, ko si nkan ti e ki yo le se. Ninu Marko ori kokanla, Marko ori kokanla ese iketa le logun, Marko ori kokanla ese keta lilogun lo to ki se ti oro ere lo to ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluran lowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi o mo we oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon lasale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa dara dara ohun ti a npe ni oke ati ohun ti a gbadura ni asale yi wo pe yo sidi je ki n se awon apere die fun ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a npe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara idalo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba npe nkankan loke o je wi pe adayeba ni won ti wa nibe ki a to bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki a to bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki a to bi lakasegbe be na ni ki a to bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon nkan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu ndena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimo ni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati tu osele ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasale yi gbogbo re yo dopin loruko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to ngbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni osho tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise oshi to dogo tini to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro wipe iku ya je si lo sugbon lasale yi loruko Olorun loruko Jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa Matthew ori kedogun Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teri ba fun wi pe Oluwa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni Oluwa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa awon bo sile on ti Jesu so nihin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni we pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o nso fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo on ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni Oluwa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa awon bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o ki o ri fun o gege bi iwo tin fe gege bi iwo tin fe se o fe nkan kan lodo Olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo tin fe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon aposteli ni mo fe ka oro kan fun o mo gbadura we pe ki Olorun ki o se oloju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ohun ti an ka yi ise awon aposteli ori kerindinlogun lati ese ike dogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin oganjo Paul ohun si la ngbadura won si nkorin iyin si Olorun awon ara tubu si tete si won lojiji isele nla si se to be ti ipele ile tubu mitichi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti we pe awon elewon wonyi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gereti Paul on sila ti won gbadura ti won si nkorin yin ni agbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ti won wa ni le tubu ide won tu sile iwo na lasale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba tin gbadura nitori anu Olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko Jesu yeran leti wepe balogo orun ijosi ko ye sibe amu omo odore larada yi ni anpe ni ise iyanu anu obirin ara kenani timoti kafun o ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande pomo birin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohunkohun bi ore bi ore bi olurunlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo ti le je wepe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni anpe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wepe akoko ti re ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won pora loruko jesu on kon ti baje ibaje ike ti o da bi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro iko pe arumolegun a mu won koro loruko jesu dide ki o be si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wepe o leto si ki se wepe o pe ki se wepe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wepe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro au tuo sile au mo larada au da onide murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro
3: gba olorun gbo gba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun ni ti o ba gbagbo looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji ile okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o n wi yo se yo si ri be fun

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo.

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje gbongan keje eje ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se we pe boya nikan kan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni o sidi nisisi bi won ti n jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo eyi ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe osa ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te o lowo loruko jesu amen ediju ki agbadura awon wonyi ti o ni arun ti a ka sile wonyi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon wonyi yo wo re soke lese kese bi aba ti gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o n duro de o olorun alaanu a dupe wipe alagbara ni e ki ba

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tun won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won sinbe mo emi warapa o sinbe mo emi isinwe o sinbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditiwa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke a somo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o sin fe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won o si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be si ni gboran ki eni ti o le soro be si ni soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bẹ̀rẹ̀ sí ni ríran ayaro dede ki o ma rin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Rereti Luku, Ori Ikefa, o si se ni ojo isimi keji leyin ikini, Jesu koja laarin oko, awon omo eyin re sin ya ipe oka, won fi owo ra je. Awon kan ninu awon farisi si wi fun won pe, e se ti eyin fi n se yi ti ko ye lati se ni ojo isimi. Jesu si da won ni ohun wi pe, eyin ko kawe to bi eyi, bi Dafidi ti se. Nigba ti ebi npa ohun ti kara re ati awon ti o wa lodo re bi o ti wo ile Olorun lo ti o si mu akara ifihan ti o je ti o si fi fun awon ti nbe lodo re pelu ti ko ye fun lati je bi ko se pe fun awon alufa nikan soso o si wi fun won pe omo eniyan ni Oluwa ojo isimi o si se ni ojo isimi miran ti o wo inu sinagogu lo o si nko ni okunrin kan si nbe nibe ti owo re otun ro ati awon akowe ati awon farisi nso bi yo mu larada ni ojo isimi ki won ki o le ri ona ati fi isun sugbon omo ero inu won o si wi fun okunrin na ti owo re ro pe dide ki o si duro laarin o si dide duro nigba na ni Jesu wi fun won pe emi o biyin le ri ohun kan o to lati ma se ore ni ojo isimi tabi lati ma se buburu lati gba emi la tabi lati parun nigba ti o si wo gbogbo won yika o wi fun okunrin na pe na owo re o si se be owo re si pada bo sipo gege bi ekeje won si kun fun ibinu gbigbona won si n ba ara won ro ohun ti awon iba se si Jesu o si se ni ijo won ni o lo si ori oke lo igbadura o si fi gbogbo oru na gbadura si Olorun nigba ti ile si mo o pe awon omo eyin re ninu won ni o si yan mejila ti o si so ni aposteli Simoni eni ti o si so ni Peteru ati Anderu arakunrin re Jakobu ati Joanu Filipi ati Bartolomeo Matthew ati Tomasi Jakobu omo Alfeu ati Simoni ti a n pe ni Selote ati Juda arakunrin Jakobu ati Judasi Iskariotu ti se onikupa ni o si ba won sokale o si duro ni petele pelu opo awon omo eyin re ati opo ijo eniyan lati gbogbo Judea ati Jerusalemu ati agbegbe Tire ohun Sidoni ti won wa lati gbo oro re ati lati gba dida ara kuro ninu arun won ati awon ti ara nkan fun emi aimo a si mu won larada gbogbo ijo eniyan si nfe lati fi owo kan nitori ti ase njade lara re o si mu gbogbo won larada nigba ti o si gbe oju re soke si awon omo eyin re o ni alabukun fun ni eyin otoshi nitori ti yin ni ijoba Olorun alabukun fun ni eyin ti ebi npa ni isisiyi nitori ti e o yo alabukun fun ni eyin ti nsokun ni isisiyi nitori ti eyin o rerin alabukun fun ni eyin nigba ti awon eniyan ba korira yin ti won ba ya yin kuro ninu egbe won ti won ba gan yin ti won ba ta oruko yin nu bi ohun buburu nitori omo eniyan ki eyin ki o yo ni ijo na ki eyin ki o si fo soke fun ayo sawo ere yin po ni orun nitori be gege ni awon baba won se si awon woli sugbon egbe ni fun eyin oloro nitori ti eyin ti ri irora yin na egbe ni fun eyin ti o yo nitori ti ebi yo pa yin egbe ni fun eyin ti nrerin nisisiyi nitori ti eyin o gbawe eyin o si sokun egbe ni fun yin nigba ti gbogbo eniyan ba nsoro yin ni rere nitori be gege ni awon baba won se si awon eke woli sugbon mo wi fun eyin ti n gbo e fe awon ota yin isore fun awon ti o korira yin sure fun awon ti n fi yin re si gbadura fun awon ti n kegan yin eni ti o ba si lu o ni ere kekan pa ekeji da si pelu ati eni ti o gba agbada re ma se da duro lati gba awotele re pelu si fi fun gbogbo eni ti o toro lodo re lodo eni ti o si ku o ni eru ma si se pada beere gege bi eyin si ti fe ki eniyan ki o se si yin ki eyin ki o si se bee si won pelu nje bi eyin ba fe awon ti o fe yin opo ekini eyin ni awon elese pelu n fe awon ti o fe won bi eyin si sore fun awon ti o sore fun yin opo ekini eyin ni awon elese pelu n se bee gege bi eyin si wi won ni nkan lowo eni ti eyin o reti ati ri gba pada opo ekini eyin ni awon elese pelu n wi elese ki won ki o le gba iwon bee pada sugbon ki eyin ki o fe awon ota yin ki eyin ki o si sore ki eyin ki o si wini ki eyin ki o ma se reti ati ri nkan gba pada ere yin yio si po awon omo oga ogo ni a o si maa pe yin nitori ti o seun fun alaimore ati fun eni buburu nje ki eyin ki o ni aanu gege bi baba yin si ti ni aanu e ma se dani ni ejo a ki yio si da yin ni ejo e ma se dani ni ebi a ki yio si da yin ni ebi e dariji a o si dariji yin e fi fun ni a o si fi fun yin osuwon daradara akimole ati amipo akunwo sile ni a o won si aya yin nitori osuwon naa ti eyin fi won o ni a o pada fi won fun yin o si pa owe kan fun won afoju le se amona afoju awon mejeji ki o subu sinu iho eni ti a n ko ki ju oluko re lo sugbon olukuluku eni ti o ba pe yio dabi oluko re e se ti iwo si n wo erun igi ti n be ni oju arakunrin re sugbon iwo ko kiyesi ti igi ti n be ni oju ara re tabi iwo ti se le wi fun arakunrin re pe arakunrin je ki emi ki o yo erun igi tin be ni oju re nigba ti iwo ti kara re ko kiyesi ti igi tin be ni oju ara re iwo agabagebe titi ko yo iti igi jade kuro ni oju ara re na nigba na ni iwo si to riran gbangba lati yo erun igi kuro tin be ni oju arakunrin re nitori igi rere ki so eso buburu be ni igi buburu ki so eso rere olukuluku igi ni a fi eso re mo nitori lori egun osusu eniyan ki ka eso opoto be ni lori egun ogan a ki ka eso ajara eniyan rere lati inu isura rere okan re ni mu rere jade wa ati eniyan buburu lati inu isura buburu okan re ni mu buburu jade wa nitori lati opolopo ohun okan ni enu re iso esi ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko si se ohun ti mo wi enikeni ti o to mi wa ti o si n gbo oro mi ti o si n se emi o fi eni ti o jo han yin o jo okunrin kan ti o ko ile ti o si wa lejin ti o si fi ipile sole lori apata nigba ti kikun omi de igbe omi bilu ile na ko si le mi nitori ti a fi ipile re sole lori apata sugbon eni ti o gbo ti ko si se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipile nigba ti igbe omi bilu logan o si wo ewo ile na si po inrere ti luku ori ikeje nigba ti o si pari gbogbo oro re ni eti awon eniyan o wo kapanaumu lo omo odo balogun orun kan ti o sowon fun o saisan o n ku lo nigba ti o si gburo jesu o ran awon agbagba ju si o n be pe ki o ma saiwa mu omo odo ohun larada nigba ti won si de odo jesu won fi itara be wipe o ye ile eni ti ohun iba se eyi fun nitori ti o feran orileede wa o si ti ko sinagogu kan fun wa yesu si n ba won lo nigba ti ko si jin si eti ile mo balogun orun na ran awon ore re si wipe oluwa ma yo ara re lenu nitori ti emi ko to ti wo iba fi wo abe orule mi nitori na emi ko si ro pe emi na ye lati to wa sugbon so ni gbolohun kan a o si mu omo odo mi larada nitori emi na pelu je eni ti a fi si abe ase ti o ni omo ogun ni eyin mi mo wi fun okan pe lo a si lo ati fun omiran pe wa a si wa ati fun omo odo mi pe se eyi a si se nigba ti jesu gbo nkan won ni enu ya si o si yi pada si ijo eniyan ti n to leyin o wi pe mo wi fun yin emi ko ri iru igbagbo nla bi eyi ninu awon eniyan israeli nigba ti awon

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu Oluwa a nbebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati eyi ti anka ki o je ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe wepe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa anta so waju ninu eko wa loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun ni pa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wi pe asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul aposteli eni ti a si loju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Christi we pe ori ni Christi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wipe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wepe aje kikun aje pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a fete sile ki a fi esi ohun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni popo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke akunkun so wipe bi atile nka bi atile nri bi atile ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon nkan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokanleni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti ari ninu ise awon aposteli ori kokan dilogun ise awon aposteli ori kokan dilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigba ti eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin won yi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyin ni igbese aye opolopo wi pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti ani ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipa se Kristi ke akunku pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipa se Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma n bi opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati seyin ni kikun ninu re ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wipe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o n wipe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a n so fun awon wonyi wipe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma n so wipe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wipe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma n so wipe o wa ninu ile a ma n so wipe ti a ba so wipe nibo lo wa a ma n toka si ile na wipe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wipe o wa ninu re a si toka si apoti eyi je wipe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wipe nigba ti a so wipe a ti se wa ni kikun ninu re eyi je wipe lakoko ani lati koko wo inu ebi Olorun ani lati koko wa si inu ile Olorun ani lati koko wa sinu ijoba Olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ki e ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a se fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun awa ti a n sogo ninu ese awa ti a n yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kiku ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronu po ada ani lati gba jesu kristi oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba jesu kristi oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu jesu a di eni ti o wa ninu jesu ye ki a wo efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa jesu wi pe bi a ba wo inu jesu bi a ba wa sinu ijoba jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunu pada ati igbagbo a di eni ti o wo inu jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lo lorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironu pada ki a wa sinu kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu ti o fi esi on ti an ka dara dara ti o wa ninu kristi jesu awon ti o ti gbe igbese irunu po ada ti won ti wo inu jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba jesu oluwa gbo gege bi oluwa ati olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu kristi jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kungun so wi pe nigba ti a ti wo inu kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayeraye o kuro ati wipe a so wa di ominira ese to ti nje gaba lori wa tele tele amu kuro a di eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo korinti keji ori karun korinti keji ori karun lati ese iketadinlogun nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi sori oni bi enikeni ba wa ninu kristi o ti di ebi olorun o ti gbe igbese irunu pada ati igbagbo o ti wo inu kristi lo o je wi pe kristi ni o je olugbala re wi pe bi olorun ba fe wo a ri kristi ki o to ri a ri wi pe ati bo pelu eje jesu pelu ori ofe olorun ati wi pe gbogbo ese ati idalebi igbesi aye re ore ofe kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi enikeni lowi iba se omode iba se agba iba se kuruntu iba se omowe bi enikeni ba wa ninu kristi o sese iba je ju tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisha tele tele bi eni keni ba wa ninu Kristi o sese ki ru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki ru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi eni keni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wupe ijo wa nihi ni o ti njosin tabi ijo miran ni o ti njosin bi eni keni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro olorun ni we pe bi abati wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wi pe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wi pe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina ro apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri iresile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma po won won ma jaya nitori wi pe won je eni ti ko mo olorun ki a kon kon so wi pe won dabi ohun asan ni waju olowa nitori wi pe won ko ni agbara ti o wa ninu olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese keta dilogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re ase ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mopo aye la ma sato leyin a ko si ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lọlọrun eni ti ko ni Jesu o dabi opo ati asan ninu Johanu ori kedogun ese karun oni emi ni ajara eyin le eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi abafe di je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju olowa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju olowa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo olorun nipase Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu Jesu Kristi ninu Efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli buburu a joko ninu Kristi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi abaje ti olorun eyi ni anfani wa bi abagba jesu christi gbo eyi ni anfani wa bi abari daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu christi lo nitori be bi o ba ti igba olorun gbo bi o ba ti wa ninu jesu christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu christi o je asan o je opo ninu efesu orikeji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni christi eje ajeji si anfani awon loto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni olorun le aye eni ti o ba wa lai ni christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lolorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti olowa bi a ba ti di christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba jesu christi olowa gbo ti a si mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi ati di okan pelu christi a si ti fi iye wa pamo ninu christi nin pelu christi ninu olorun wo kolose ori keta kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu christi ninu olorun a fi iye wa pamo pelu christi ninu olorun o je wi pe jesu ni olugbala wa jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Christi ninu olorun je ki a wo kikun ti ani ninu Christi kikun ti ani ninu Christi mo tun ka kolose ori keji ese kewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe pon omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigbati a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan na ni ki a to mo christi ki a to wa ninu christi christi je christi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu johanu ori kerin johanu ori kerin nigbati jesu christi ti o ba obirin kan ara samaria soro won soro nipa kanga omi je ke aka lati ese kepa johanu ori kerin kanga jacob si wa nibe nitori na bi o ti re jesu tan nitori irin re bẹẹli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara samaria si wa lati pa omi jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi n bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mimu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi iye fun o obirin naa wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi bẹni kan ga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye na ese ketala jesu daun o wi fun pe enikeni ti o ba mu ninu omi yi orun gbe yo si tun gbe sugbon enikeni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orun gbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye aini pekun nihi ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi adabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbese aye wa sugbon bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju wipe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada se Kolose ori keji ese ikewa o ye ki o yi o nisisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pelu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pelu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukunle Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o ti fi ohun gbogbo eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi a ba n fe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa we pe iwosan wa ninu Kristi bi a ba n fe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi a ba n fe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun yi won je ki o ye wa wipe tito wa o wa ninu Kristi wipe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wipe o wa ninu Kristi ki a kon kon so wipe ohun gbogbo ti anilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan won yi ni ati pese sile fun wa nitori wipe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okokan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wipe ki a ronupo ada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye o wipe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wipe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo eso di mimo ni ati pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawo lawo ninu Efeso ori karun ese iketa dilogbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe iso di mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wepe ninu Kristi ni awon nkan won yi ni won je ti wa wepe a le so wa di mimo bi abato olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba n fi agbara agbara ti emi a so fun a wepe eyin o ba agbara nigba ti emi mimo ba bale yin agbara fun ise esin olorun yo je ti wa bi abato olorun wa nipase Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo wepe nipa ina Kristi ni amu wa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun olorun wepe a n fe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je wepe a n fe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamo ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Filipi ori kerin ese ikokandilogun sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wepe iba se igbala ni ninu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipase Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipase Kristi nikan soso lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a o ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa wepe olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa wepe ohun gbogbo ti olorun ri wepe anilo ninu aye ati ni ayeraye ni ati fi pamo fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa e ni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa a se ti se yin ni kikun ninu re a se ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa wepe opolopo ni o ma n lo si ilesi ti won si ti n lo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe a n fi ye wa wipe a ti se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibukun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bukun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura gbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura gbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro olorun o daju wipe awon ohun ti o je ti o ye ki o je ti wa ninu kristi a o pin won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo johanu ori kerinla lati ese iketala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi iba se igbala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi idariji ese ni ireti orun ni iye anipekun ni ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo o n so fun wa wipe bi o ba je wipe a ri pe ninu okan wa a ko ti so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma wa sinu okan wa o ma dabi eni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma po jojo ninu okan wa o ni bi a ba be lowo olorun we pe ki o so wa di mimo nitori ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi o na le mi yo se bi o ba fe di eni ti o ni so di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wi pe igbese aye re yo dabi ti kristi ninu ati lode o le bere lowo olorun ohunkohun ti eyin ba si bere loruko mi ohun na li emi o se bi a ba so pe ohunkohun ti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan nikan soso ni won ma nbere awon miran idande nikan soso ni won ma nbere won ki bere we pe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo kristi o ye ki a mo we pe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo we pe isodi mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo we pe bi agbara olorun agbara emi olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi ti o jo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wipe ifikun ni agbara emi olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma bere lo ohunkohun ti eyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se isodi mimo iba se ifi agbara emi olorun kun ni o ni ohun naa lemi o se bi o ba si je ewosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun le oruko mi emi o se ni johanu ori kedogun ese ikeje johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi ba si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin bi olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayi wipe a le bere ohunkohun ti a ba fe ti a si ri wipe ini lorun aye lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ti a ma bere lo eese ti a ko fi bere lowo olorun wipe nigba ti a ba pa ojude ni iku wipe a fe ri olorun a fe ri jesu kristi lojukoju eese bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu jesu kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wipe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wipe ohun ni oro ti o tobi ju ti o poju eese ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe isodi mimo ni ohun ti o se pataki ti a o le fi ri oju olorun nitori o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti yoo ri olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni isodi mimo eese ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe a je alailagbara wipe a fi bi agbara emi olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ki o so waji ki o fi ina mi ki o fi jo gbogbo ti ko ni lari ni igbese aye wa ki o fun ni agbara ati gbadura agbara lati di ilere olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu ni bini agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri pe aje alai lagbara aje eni ti o ni rewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wi pe bi ina emi olorun bi o ba sokale le wa lori bi agbara emi olorun bi o ba sokale le wa lori wi pe gbogbo aigbagbo ni yo pora gbogbo irewosi ni yo po lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yo po lo ati wi pe gbogbo aile duro ti olorun ni yo sa lo ni igbese aye wa e se ti a ko fi bere wi pe anfi agbara olorun anfi agbara olorun bi a ba ti gba kan wala bi a ba ti so wa di mimo wi pe a nfe agbara ifikuni agbara olorun e se ti a ko fi bere oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o se se fun yin o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ni o ti se tan ohun gbogbo ni Jesu Kristi ni o ti ra.

oh lo wa keji ko mu yawo keji latabule boya o sese ko le bimo ah ani church wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun pe obirin sa ni iyawo en fi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni re ni ta se arole e o ni re ni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni church yi o se fe sita ani won mo ba se ma won elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wi pe oluwa wi pe bo di asiko asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde ta ba so pe ah o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma n ko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egun nita obirin a wo aso to pon kanle latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wi pe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wi pe oluwa wi pe bi won o ba se won so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wi pe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gba ri ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ifekufe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ifekufe oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba awe titititi sugbon ti wahala re ti o fi o sile o ni ati pelu oju ifekufe ewo la npe loju ifekufe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ri ton ma soju re gberegbe be ni to fe se agbere oju ifekufe niyan awon na nje ki awon pastor oluso agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ifekunfe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon omo isu la nfi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won tin wa won tin wa won tin wa ti won si mo na olodun so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si tin ri o nigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re ko si ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won sugbon bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese ketadini ogun wipe nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to npari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si oni

ni oruko Jesu ni agbadura bi a tin se gbogbo awon eto fun awon ojutun je ka gbadura pe gbogbo won olorun yo mu won duro bo se di awa mu to mu wa duro olorun yo pa won mo lati ma tesi waju won o ni boju eyin e je ka sipe ka gbadura nipa won ba olorun soro gbogbo awon eniyan yi ti won ti wa sodo re won feran re won fe sin o oluwa pa won mo je ka le ma tesi waju won o ni boju eyin bi aya loti ran won lo e je ka fi adura ran won lowo ni oruko Jesu ni agbadura ani opolopo oniru awon eniyan laarin awon eniyan wa lohun awon kan la awon iriri

ni oruko Jesu ti o ni agbara ni agbadura je ka gbadura fun won lekan si gbogbo ibi ti won ti de fun irere fun Kristi Olorun yo mu awon eniyan yi duro won mo gbo iroyin ayo nipa won pe ijo yi nfese mule bi ijo yi fese mule be ni awon ijo na yo fese mule la la won ko ni jasi asan e je ka gbadura fun won leyi a le mo tele won kaakiri gbogbo bi ti won lo sugbon a le si atileyin fun won nipasẹ adura wa won gbadura ko si ye meji ninu eleyi sugbon ma gbagbe nti bibeli so e ma gbadura fun mi ka fadura si atileyin fun won ninu adura wa olorun yo si tesiwaju lati ma sise iyanu

0: ni oruko Jesu ni agbadura. Je ka bukun fun oruko Olorun tori pe Olorun ti dahun si gbogbo adura wa. Ko si yemeji nipa eleyi. Won ti o ti se ileri pe ohun o se lopolopo ju ohun ti a bere lo tabi ti a nro lo. Awon ebi ta o te le menuba. Gbogbo e patapata. Bukun fun oruko re fun ijolo to Olorun. Ko si gbadura fun ara re pe loni Oluwa yo ranti re. Mo ni Oluwa yo ranti re gbadura si Olorun. Oluwa mo aini mi nipa temi ati nipa tara ranti mi ninu ife re Olorun. Ni oruko Jesu ti o lagbara ni agbadura. Baba wa ni orun agbayin wo ajeri yin igbekele ti a ni ninu yin un lo mu wa lati ma tele yin nitori pe a mo wi pe e o ni ja wa kule nitori pe e ki ja ni kule. Baba awa n bere pe gbogbo ti a ti bere nipa ara wa nipa ti ijo ijo yi ati nipa ti baba wa ninu Oluwa e se ju bi ati bere ti ati lero oruko Jesu pe gbogbo ju yo ri wi pe eyin wa ninu ijo yi e fi agbara yin han Oluwa bi ati pejopo loni Oluwa oni yo je ojo akanse e lo iranse yin eni ami ororo yin lati bukun igbe aye gbogbo awon okan ti o mo gbo won loni loruko Jesu e se baba fun idahun ni oruko Jesu Oluwa ni agbadura.
1: Gbogbo eniyan wi pe pe lowo yin fun ipamo yin fun ore ofe yin fun agbara yin fun dasi olukuluku wa adupe fun gbogbo arakunrin ati arabirin adupe fun gbogbo awon ranse Olorun ati osise ni agbadura pe opolopo si olukuluku wa lori ni oruko Jesu e ba gbogbo ani pade e yanju gbogbo isoro e fun awon eyan yin lokun ninu ise ti e ti fun wa lati se a si gbadura pe ise Olorun yo se rere ni owo olukuluku wa ni oruko Jesu bi e se nlo awon eyan yin lati bukun fun awon elomiran e bukun fun awon na ni ona opolopo. A dupe tori pe e ti dahun Oluwa ni oruko Jesu ni agbadura. E se pupo e Oluwa yo bukun fun yin an wo Korinti keji.

pe awon agutan miran ni mo ni ti won ko si ti agboye awon ni emi ko gbo de samam wa sinu agbo ko le je oluso agutan kan ati oluwa la kan awon ti o si ye won ronuko ada yi ti won o mo ona yi ti wa wa ti mo ona a lo fi ona han won a se la la lori won ko ba le je pe won ni wa ni ta mo won ni je wa wole sinu igbala oluwa o si de ni igbala je wo akoko bayi akoko ni igbe aye eda tuntun leyin ibalaja ninu koriti keji ori karo yi wo ese ikeje o ni tori pe nipa igbagbo ni awari ki se nipa iriri ele le da tuntun nigba ti o sinu krisi o rin nipa tara o rin ninu ara o rin gaga bi agbara alade o ofurufu gaga bi agbara aye yi

ni ogoji 38 sugbo lododo yeye nipa igbagbo kise nipa riri kise nipa iye meji kise nipa igbagbo mo olododo ti adalare yoye nipa igbagbo sugbo bi aba bo ba fa seyin okan mi ko ni nudido si ese ikokan di ni ogoji 39 sugbo awa ko si ninu awon tin fa seyin sinu

o fe ran aya re ti ko fe ran aladugbo re eni ti won ti ri oni bawo ni yo se le fe ran olorun ti ohun ko ri ni ese kokan le logun 21 oni ofin yi oni ofin awa si ti ri gba lati owo re wa pe eni ti o ba fe ran olorun ki se po fe ni igba kan o o wa pada seyin bayi bayi o wa lo bi dema ko fe o fe ran aye bayi rara o en to fe to nfe to nfe nigba gbogbo to fi olorun pe to fi arakunrin re a fi arakunrin pelu a wa si keta bayi ala eda tuntun fun awon ti o seku ta ba so pe eda tuntun ni wa bayi a wa kun fun oju se on ti a o se tele iyan ni pe a nse nkan fun irere a nse nkan kan fun olorun a se laala fun okan lati wa sinu ijoba na wo korinti keji lekan si ori karun ese ikesan korinti keji ori karun ese ikesan nitori na wa ndu pe bi awa wa ni ile kosi ki awa ki o le je ni te wo gba lodo re o ma won kan wa kan mu koniti keji ori karun ese iketa ni logun bi enikan ni ba wa nu kristo di eda tuntun mo da aju re o so nipa ife o so nipa lala bayi nitori pa wa je eda tuntun ninu kristi o so wi pe nitori na wa ndu wa se lala pe bi awa ba wa ni ile tabi a ko si boya wa pelu awon nigbagbo ni ijo ti ile tabi ijo adugbo tabi a o si nbe boya wa ni ni ibi ta fi wa si lati ma soju se wa tabi lohun ni nibi ti awon eyan wa ko ti le ri wa o ni boya wa ni ile tabi a ko si ki awa ewo gba lodo re o tesiwaju lati so ni ese ikewa ese ikewa nitori pe gbogbo wa ko le sa e ma fi ara han ni waju ite idajo christian kinode tori pe ijewo wa a o yiri ewo ijewo enu wa a o yiri ewo gbogbo nta so jade lenu a o yewo se o so ro lasan eda tuntun ni christian ni mi eda tuntun ni christian ni mi a o fa ara han ni waju ite idajo christian on bawo ni eda tuntun se tuntun si bawo lo se je olola to bawo tuntun yi bawo la se we moto ba se jolo to pelu eda tuntun yi nitori pe gbogbo wa ko le se ma fi ara ran ni waju ite idajo kristi ki olukuluku ki olukuluku ki olukuluku ki o le gba nkan won ni ti o se ninu ara awon alailoye wa ni mo ti fokan mi fun kristi sugbon ara mi eya ara mi eyan o mo le se to ba wu mi pelu owo mi mo le se to ba wu mi pelu ese mi mo le rin lobo mo le se to ba wu pelu oju mi ki n wo nkan ti mo ba fe wo mo le se ko pelu okan mi rara a o gba awon nkan ti a se ninu ara gege bi ti a ti o ti se iba se rere tabi buburu ki se pe ka se nkan buburu nikan da tuntun ni mi onigbagbo ni mi mo da to bi boya rere tabi buburu boya n to se eri boya n kokko tabi gbangba boya ni kokko tabi eto gbangba oluwa yo se dajo olun gbogbo idire to je pe eda tuntun o gbodo je eda tuntun ni toto eda tuntun ninu okan eda tuntun ninu emi eda tuntun ninu kokko eda tuntun nibi gbogbo tori pe ojo nbo nigbati yo mu gbogbo ise iwa buburu tabi rere wa si mole si dajo wese kokanla ni ese kokanla oni nitori na bi awa ti mo eru oluwa awa yi eniyan loko ba se mo pe ojo idajo nbo ni okun gbogbo a n se lala lala wa o ni ka le mu ki awon eyan kan le bo olorun laja sugbon a n fi wa ran fun olorun mo si gbagbo pe a n fi wa ran ni okan yin pelu
o so fun wa ninu si aposteli ori 17:20

ni a o gbala ki se opolopo nu won ni o ti opo nu won ni o ti de ni gbala to won lo jade to won lo ko mu won ba olorun laja ni ori kewa romu ese ikini oni ara ife okan mi ati adura mi si olorun fo israeli ni fo igbala won asotele ti wa pe agba won die la sugbon lati gbadura tori pe won lati ni idalebi okan won lati ronupo ada ase won nitori eleyi a ngbadura fun awon to ku yi a ngbadura fun awon ti won o ti de ni igbala tori pe ki se fi olorun pe ki enikeni ko se gbe sugbon ki gbogbo eyan ko wa si ronupo ada a wa si koko keji bayi koko keji o ni ifare eniji ti o ni ola si ise iranse ibanilaja iwa bi olorun awon quality keji ori karun ese ikeji din logo 18 on gbogbo si ti odo olorun wa eni ti o si ti ipase jesu christi ba wa laja sodo ara re o ti o si ti fi ise iranse ilaja fun wa so detara re o ti fun o ni ise iranse ibalaja so ti ati bere se iranse yi so ti ba awon elese laja so do olorun so o wa sun rere se o nkan awon lekun se o so fun o ni bi ise ni bi kibi to ba lo o wa se o ko pelu ise iranse ti ibalaja ti o ti fi sowo re ni ese ikokandin logun 19 oni eyi ni ni pe olorun wa ninu kristi o si n ba araye laja sodo ara re aye awon elese aye awon olote aye to kun fun aigboran aye ti awon iru omo adam wa lati mu araye ba ko si ka ire koja won si won lorun nigba te ba ronu pada te gbagbo a mu ijiye ti fi oro ilaja le wa lowo o meta la fe wo labe eleyi akoko ase ti gbigba okan la ti se ranse ibalaja ekeji oni ifare ni jin ti o duro sinsin si se ranse ibalaja iketa oni idaniloju lege ni ti awon ona ibalaja wa koko nibe o ni ase gbigbo kan la ti se ranse ibalaja o so fun wa ni la keji koriti keji ori karun ese keji dilogo o ni o si ti fi ise ranse o ti fi fun mi o ti fi fun o ise iranse ilaja o ti fi fun wa kini leyi eniyan won ti yi pada won koyin si olorun o koyin si olorun oni rara o mi o nilo olorun mo lowo mi o nilo olorun mo ni ilera n ko nilo olorun mo ni yepe ati okuta aye yi ta ba ko won jo gin mo to wa nilo olorun fun mo nile mo ni oko ayokele mo ni awon omo mo ni ti bi nitori aye ti kun okan re o ti wa yi eyin re pada sodo olorun lati wa mo ba won laja pelu olorun a yi won pada sodo olorun a yi won pada lati wa di ore kristi a yi won pada lati loye pe kristi ni olugbala fun aye won o ti fun wa ni ise iranse ibalaja o si je ise iranse ti n gbokanla ninu mark ori 14 ese 15 o si fun wa pe e lo si gbogbo aye gbogbo aye gbogbo aye ke si ma wa su irere irere iroyin ayo fun gbogbo eda ni ese 14 o ni eni ti o ba
baptism re yo la sugbon eni ti ko ba gbagbo yo jebi o fe ki won jebi o fe ki won lo aye raye ni orun apadi ki won jina rere si olorun o fe ki won ku iku aye raye ki won ma wa ni iya pa titi aye raye lodo olorun tori be la se fi ara wa jin to fara re jin fun ise rese nla ti ibalaja yi ise apostle ori kewa ise apostle ori kewa anka lati ese ikeji le logoji o si pase fun wa ko gba wa ni mora o pase fun wa ko da mora fun atabi da laba fun wa o pase fun wa ko kan ma se ru okan re lase o pase fun wa lati wa su fun awon eniyan ati lati je ri pe o ni ati owo olorun yan si onidajo aye ati ogun ni ese iketa le logoji 43 oni gbogbo awon woli jeri si pe nipa oruko re ni enikeni ti o ba gbagbo yo ri mu kuro ese gba idariji ese mimu ese re kuro ninu koriti keji ori kerin ese ikini o wa so fun wa pe nitori na bi awa ti ni ranse yi ise ranse ibalaja yi ise ranse mimu awon elese jade kuro ninu ibi aye ese won ka wa mo wa sinu irun pada sodo kristi ise ni ise ranse wa nitori na bi awa ti ni ise ranse yi gege bi ati ri anugba are ku mu wa afaye gba iwa won tabi iwa te won lati di wa lowo tabi lati je ka kori so ninu okan wa ati so fun lekan tun so fun o ti so

lodo gbogbo eniyan mo so ara mi di eru gbogbo won ke mi ki o le jire.

0: o ni eyi ni ayanfe omo mi eni ti nu mi dun si gidigidi e ma gbo tire ko si ona igbala nibomi o gbodo ni idaniloju yi Joanu ori kerin lese kefa Jesu wi fun pe emi ni ona emi ni ona ati otito ati iye ko si enikeni ni orilede ko orilede ko si enikeni ni irekiran ko si enikeni ninu asakasa ko si enikeni ninu esin kankan ti o le wa sodo baba bi ko se nipase mi ele o se fowo kan o ele o se yi pada ele iwa be ele ni idaniloju na okunrin atobirin to ba lo lati lo ba awon eniyan laja sodo olorun enikeni o ba gba igbala yi ninu krisi oruko re ko ni si ninu iwe iye ninu ifihan ori ogo 20 ese ike dogun 15 oni bi abasi ri enikeni ti a ko ko oruko re enikeni ninu ekiro enikeni ni orilede ko orilede enikeni ni gbogbo adugbo enikeni ti a ko ko oruko re sinu iwe iye aso sinu adagun ina eleyi ni idaniloju to ni wa fele sinu okan re wa ma sasaru nipa re wa ma ronu nipa re bo se rawo eyan ti won o ni krisi ori won ni ayeraye pelu oju inu lohun to fi wo won ori bi won se ma jiya o fe kenikeni ko wa nbe idire to fi fara re je patapata lekun rere si ise iranse nla yi ko wa mu irere yi to olukuluku lo ninu ise iranse balaja awa si koko keta bayi koko keta awon ikaanu ati ise iranse ajumose ti balaja nipa irere ikaanu ohun to ti wa logbogbon ni nnu corinth keji awon ese ogun be corinth keji ori karun ese ogun nitori na awa ni iko fun krisi bi eni pe olorun ti odo wa si pe fun yin awa nbe yin a ro yin nipo krisi ni yen tumo si to ba je pe krisi wa ni ona ti o gba fi pokaka ona ti o fi pelu ipinu ti o ra awon eyan ona ti o gba lati duo lati ba won soro lati so fun won pe kilode ti e be segbe eleyi ni ona na si igbala o le ni igbala o ni bayi awa bayi ta wa nu krisi bayi wa nipo krisi o wa ni eba olorun laja ni ese kokan le logun nitori o ti fi krisi se ese nitori wa eni ti ko mo ese kese ri sugbon irubo yen o se ki awa le di ododo olorun ninu re o meta la fe wo ni akoko itara awon iko krisi fun ibalaja ekeji ilepa awon iko ti o fi ara won jin fun ibalaja iketa oni igbaradi awon iko ti a we mo nipase ibalaja eje awo akoko nibe akoko oni itara awon iko krisi fun ibalaja o so fun ati ka eleyi na corinth keji ori karun ese ogun oni awa ran won anwa su fun won pelu ipo kaka la nso fun won pelu ilepa pe e ba olorun laja ori ogun ese kokanlelogun Joanu ori ogun ese kokanlelogun oni nigba na ni Jesu to wi fun won pe alaafia fun yin gege bi baba mi ti ran mi be ni emi si ran yin gege bi baba mi bi o si ran mi mo si dahun mo gbegbese mo gboran oni be ni emi si ran yin owo na gbodo gbegbese o gbodo gboran mo wa latorun ohun to win yen o tori pe baba ran mi ife re si ni pe kin kede ona igbala faraye ki mu awon eyan ba olorun laja nipa irubo mi ni ona kan na ni mo se ran won mo se ran yin a so fun anu luku ori kerin la ese iketa le logo luku ori kerin la ese iketa le logo oluwa na si fun omo odo na pe jade lo si opopo ati si ona ogba ki o si ro won lati wole wa o mo kari so mo so wi pe tori po koko dodo won iwa ti o wu si o la koko yen lo ro won lati wole wa ki ile mi le ko o so fun wa nu isikeli ori kejidinlogun 18 ese ikokanle logbon isikeli ori kejidinlogun 18 ese ikokanle logbon e ta gbogbo ire koja yin nu kuro lodo eyi ti eyin fi re koja esi da okan tuntun ati emi tuntun fun ara yin ohun to so fun won ni ba se ro won ni lati ronu pada nitori kini eyin o se ku ile israeli ese ikeji le logbon 32 nitori pe emi ko ninu didun si ku eni ti o ku ni oluwa olorun wi ko ninu didun sinu awon to nsegbe ko fe ke enikan ni o segbe o ni tori na eyi ara yin pada ki esiye ohun ta so fun won ni ohun ti a kun fun itara fun ni pelu ilepa lokan wa a fi ro won gege bi ko krisi ki o ba le je pe won o ba olorun laja wo keji ekeji o ni ilepa awon iko ti o fi ara won ibalaja a nlepa eleyi a so fun olukuluku ni bi gbogbo a wo Filipi ori keta ese keta la Filipi ori keta ese keta la ara emi ko kara mi si eni ti owo re ti tena sugbon nkan ye ni emi nse ki ba simi o o ti di opolo o ti polo oko o ti ko opolopo episeli o ti lo sogbe won nitori irere ju eyikeyi na awon aposeli lo ke ba so pe o ti to bayi na emi nikan ko ni aposeli kan yokuku lo yo lo se o ni rara o ni ohun kan yi ni emi nse emi ngbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni waju ese ikerinla o ni emi nlepa lati de opere ije ni fun ipe giga olorun ninu Christ Jesus iru ifareniji ti o fe ka ni leleyi yan nkan yi ko si fi ara re je fun nkan yi wiwa sun rere ki o so fun won bi won se lati wa sodo Oluwa titi eto gbeyin ninu si aposteli ori ogun ese ikerin le logun ilepa to se onse o to nse siwaju asiwaju ise aposteli ori ogun ese ikerin le logun 24 o ni sugbon kan ninu woyi ko yin kin lo so siso lokuta oko riri ninu agbami awon ike arakunrin ati awon ti ti won ru awon mi soke ti won logbogbon lati sinu nibi si o ni o be no sele o ni sugbon okan ninu woyi ko mimi be ni emi ko ka emi mi si nkan rara bi ohun ti o so won fun mi ki emi ki o ba le fi ayo pari ki emi ki o le fi ayo pari reje emi ati se iranse ti mo ti gba ise iranse ibalaja ti mo ti gba lodo Jesu Oluwa lati ma royin irere ori ofe olorun se lo dabe nti Jesu so nipa Maria nu ma luku ori kewa ese ikeji le logoji 42 sugbon ohun kan ni a ko le se alaini Maria si ti yan ipa rere na ti a ko le gba lowo re mata o si awawi sugbon ko gba ko lowo si bi Maria se joko to ngboro na sugbon Jesu so pe Maria ti yen parere yi ti enikeni o le gba ni owo re nigba to ba fara re jin fun wiwa su irere to mu elese ba olorun laja nipase Jesu Christi awon kan le mo ro pe o tin se poju o tin fi ara re jin lori eleyi nikan soso so ni toju ara eni so ni se to ma bojito ni se o ni ebi lati duro ti ni se o fe gbega nibi ise re ni nkan bayin bayin nikan eleyi nikan lo nse Maria iwo emi iwo ati awa ati yen parere yi ohun to sa pataki ti a le sa laini ko se nti o gba lowo re wo keta nibe iketa oni igbaraji iko ti awe mo nipase ibalaja an pese awon eyan pe nigba to ba ma de o ti fun a ni ododo an pa ododo yi mo titi a fi debe nu koriti keji ori karun ese ikokan le logo 21 nitori ese nitori wa eni ti ko me ese kese ri ebo ti o pe ki awa le di ododo fun olorun ninu re bi a se mu awon elomiran ba olorun laja aran ti wi pe awa gan ti ba wa laja a o si wa ninu irapada yi ati ododo ele to wa nipase balaja yi ododo si gbodo wa ko si ese ninu aye wa mo a so tele ti a muse nipa n ta ti so nipa ori kesan ese ikerin le logun o wa n sele bayi ninu aye wa a wa pa ele imo titi dopin Daniel ori kesan ese ikerin le logun 24 adorin 70 ose ni a pinu sori awon eyan re ati sori ilu mimo re lati se ipari ire koja o foju wo igba ti Kristi yo de o foju inu wo ojo na akoko na nigba ti Kristi yo se ebo ikeyin yi ti o si pari ododo ati lati se ipari ire koja yen ni ti o fi opin si ese ninu aye wa lati di ona fun ese ninu aye wa ati lati fi edidi di ese nigba ti Kristi yo de ati lati se ibalaja fun ese dede ati lati mu ododo anipekun wa ati lati se edidi iran ati woli ati lati fi ororo yan eni mimo julo ni o ti se leyi bayi adorin ose ti wa ti lo Kristi ti wa o ti ku lori igi agbelebo o ti ra ododo fun wa o ti mu ododo ayeraye wa fun wa ele ta ti gba o ti wa je ki a je olododo Rome ori kefa ese keji dilogun Rome ese keji dilogun 18 bi a ti so yin di omira kuro ninu ese eyin di eru ododo ni ese keji le logun 22 ti a so yin di omira kuro ninu ese ti eyin di eru olorun eyin ni eso yin si iwa mimo ati opin re iye anipekun o ti wewa o ti so wa di funfun gbe ododo re wo wa o ti gbe ododo si wa o ti pese wa sile fun bibo re ninu orin David kerin le logun 24 ese keta awon ti o ti ba olorun laja awon to wa nu se ranse ati ise mimu elese ba olorun laja ti wa yi opolopo pada si ododo won ma tan bi rawo ni ofurufu lai ati lai lai olorun David wa n bere ninu orin David kerin le logun 24 ese keta o ni tani yo go ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re idawo lati orun ni ese kerin eni ti o ni owo mimo ati aya eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura gbeta ni ese karun o ni ohun ni yo ri ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbalare eleyin ni to tumo si ninu ibalaja wa pelu olorun eleyin si ni olori re nipa ibalaja wa pelu olorun ati abajade ati ere pe a fi ara wa jin life nkan kan pamo lati lo sibi kibi ati lati fowo kan gbogbo aye ka ma mu won ba olorun laja nipase jesu christi nipase ebo pipe ni kabari bi a se ngba ti a wa jade lo ninu ore ofe ati oko oluwa lati mu awon elomiran ba olorun laja mo gbadura pe eso re ninu ibalaja yi yo duro ni oruko jesu ore ofe sinu aye re itara sinu aye re bi o se ran awon elomiran lowo lati dorun rere a o ni fi o sile laye iwo pelu nipo ore ofe re nipo oko re nipa ni oruko jesu e je adide duro ka wa gba a n pe alakoso Eko lati wa dari wa nu adura e je alanu wa ka bo oluwa soro ninu adura ka ni oluwa bayi o ti wa ye mi pe ibalaja pelu olorun nipase jesu christi olugbala wa mo ti bo olorun laja eda titun ni mi ninu christi ran mi lowo oluwa lati jegbegbe aye igbagbo kin ni ife christi ki ife christi ko ma sakoso mi ko ma ti mi logbogbo kin ma se laala laala fe to n tesiwaju lati ma mu awon elomiran ba olorun laja gbadura oluwa yo da adura re
1: dupe lowo olorun pe o je eda titun ninu christi ibere ti ibalaja lati ba elomiran laja si odo olorun be lowo ara re si o ni ko to le sare to elomiran lo nje ati bayi wo pelu laja nje o je eda titun to rin nipa igbagbo ti ki se nipa ti ara je ni to to lo ti di eda titun bayi se christi n gbe ninu re o an je ni ti adamo pelu christi bi nipa igbe aye to n gbe pe nipa ihuwasi re je christi n gbe ninu re bi ki se esin leleyi christi ku fun o ku fun emi pelu bakan na njo loye eleyi njo n gbe nipa igbagbo ki se lati ma gbe igbe aye ti ara o a ni ife eda titun ti eni ira pada eni to ra ni pada njo maridi njo n fi ife christi han fun awon to wa ni ayika re to ba ti datun bi o ti deda titun njo n fi ife han lati sare to awon elomiran lo ati lati waasu rere fun won ibere ni pe igbawo lo ti lenu re keyin lati waasu rere o nwole o njade o nlo bi ise o nba awon eniyan pade ni bi ise ori won ni mi oko ati nibo miran bakan na ni awujo jo fe Christi bi to ba fe Christi wa wa su irere fun awon to nba pade so fun olorun pe lato ni lo igbe aye ti ara yi to fe ara to fe obi baba tabi iya ju Christi lo oluwa dakun dariji mi ife Christi ko lafi we ife ohun ti Christi nbe lowo re o ga lopolopo lowo re atemi so fun olorun pe lato ni lo o jowo ara re fun lati waasu irere ndo fe omo kunrin tabi omo birin ju Christi lo bi tabi ohun kon ti omo re ba so boyo okunrin abobirin o lo ntele so fun oluwa ko sanu fun o lato ni lo lati fi ife Christi han fe ko si gboro si ase re o fi orun sile lati wa sinu aye yi o fi orun sile lati ku fun awon elese ati mu eba olorun laja fi eleyi han fun Christi pe iwo yo se laala iwo yo se laala lati mu awon elomiran wa si odo oluwa o domina lati ma se n to ba wu e ara re o je temple ti olorun fi han fun olorun line re ko so pe olorun emi yo fi si se lona afi soju se nipa igbe aye ti mo ngbe pe mo feran re emi elese lo lati mu oba olaja ranti ojo idajo nbo o ojo idajo nbo bo ti wu ki o gbegbe aye emi ateyin agbodo sato awon elese lo ka si mu oba oluwa laja olorun ti fun wa ni oju se gbigba okan la ati se iranse ibalaja lati yi won pada si odo Christi

lati Jerusalem re ni bi se re ninu ile bi to n gbe ninu ebi re om ebi re melo lati mu ba lo pada tun pada lo tan ba ko nipa gogo tun pada lo lekeji tun pada lo si bere lowo Olorun ko ran e lowo ko fun e lokun an lati lo ka tun lo ifarendi to ni duro sisin o gbodo wa fun ise iranse ibalaja yi ko si feyinti rara pe tori ojo ri mi o le lo soke sodo mo o lati lo Kristi ku fun o ati fun emi pelu bayi ti asiti mu eba Olorun laja lo se be gege Paul lo kaakiri o wa su irere jere won mu won wa eni to sumo e mu wa emi na yo mu eni to sumo mi wa lati gba iye awon eniyan nipase iwa su irere won se ni igbagbo ninu Kristi ti o si ngbadura fun won to ngbadura fun won won yo ba oluwa laja gbadura ise wa ni o le yo ara re kuro ninu re ise wa ni ojuse wa ni o je aigbodo ma se an lati lo Kristi nbe lowo re fi omi ife to ni fun mi fi han fun mi pe o fe mi ni tooto gbe igbe aye ko si lo lati lo waasu irere fun awon eniyan ikanu okan awon iko Kristi fun ibalaja oluwa ti ba wa laja si odo Olorun nipa ifare ni rubo

Hola. O ti gba nipa ti atunse. Se o ti mu ona re tan niwaju Oluwa. O si ti se atunse ti o ye ti o si to. O ti gbo nipa ti isodi mimo. Se o ni itara okan. Igbona okan lati gbadura. Lati kunle ni ese agbelebo lati se onti Olorun be ile owo re o ti gbo pe bi a ba ni isori mo ani lati tese waju lati ni agbara emi Olorun ki o kun wa ni akun osile o ati se onti Olorun bere lowo re o ti gba ni ko ati jere okan lati lo lati lede ile lati so fun awon eni ti a ba pade nipa Jesu Kristi olugbala nje oni itara tabi igbona okan lati se onti Olorun be lowo re o ti gbo nipa ise isin wa nipa adura gbigba we pe ki a ma gbadura le isinmi le aisare o ni igbona okan lati gbadura titi Olorun yo fi dahun lati gbadura fun awon elese ki won ki o le ni igbala ni ti ise sise e ma sise ole eni igbona okan e ma se Oluwa.

0: imore pelu okan to ndupe eyi ki se wepe ankun eyi ki si se wepe ansare sugbon o ye ki o fi esi on ti mo so wepe bi a ba gbadura be ni gba gbogbo laikun pelu okan idupe eyi ni je wepe ki se wepe ankun tabi soro ti tan wa ni Filipi ori kerin Filipi ori kerin lati ese kerin e ma yo ninu Olowa ni gba gbogbo mo si tun wi e ma yo e je ki ipamora yin di mimo fun gbogbo eniyan Olowa nbe nitosi e ma se aniyan ohun ko hun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun Olorun eyi so fun awe pe nitoto ni a le ni isoro nitoto ni o le dabi eni we pe ati je ati mu ati sise ati gbobo kata ati toju omo tabi ati to egbe tabi ogba o le soro die fun wa o n so wipe ni ipo kipo ti a ba wa e ma yo ninu Olowa nigba gbogbo nitori adari ese wa je wa nitori akoroko wa ninu iwe iye lorun nitori wipe ati pese ade ogo sile fun wa nitori ere ayeraye to n duro de wa nitori alaafia Olorun ti o wa le okan wa nitori igbala ti Olorun fun wa ti owo ko le ra ti o si ju dukia tabi ohun ni aye yi lo e ma yo ninu Olowa nigba gbogbo o sese boya a ri ohun to le pani lekun o sese a ri ohun ti o le da okan laamu o sese a le ni aini tabi wahala ninu ebi wa ti awon ara ita ti won ko mo igbala Olorun idariji Olorun ti a ni ti won le ma ro wepe eni ti a n so kun fun sugbon ti o rerin ni wa sugbon Olorun so fun a wipe ki a ronu awon ibokun ti a ni lodo Olorun ki a ma yo ninu Olowa nigba gbogbo bi a ba lo siwaju Olowa lati gbadura a n bere nkan lowo Olorun sugbon ki se ohun ti o je edun okan wa yi gege bi ounje gege bi aso gege bi ile gege bi itoju omo tabi awon nkan miran ki se eyi ni o ye ki a fi saaju ohun ti o ye ki a fi saaju ni idupe ayo wepe aje ti Olowa ki o ba le ye wa daradara ki o ba le dabi e ki o ma se dabi eni wepe aboju fo nitori ohun to n ta wa lara labe aso o n so o ni mo tun wi fun yin o so fun ale kini o tun wa so wipe mo tun wi e ma yo o wa tun so fun ni ese karun o ni e je ki ipamora yin ki o di mimo fun gbogbo eniyan ipamora ti a n so ni hin yi ni iwon tun won si wipe ninu adura wa o ye ki a le fi emi ipamora iwon tun won si ki a le fi han ki o ma dada be ni pe adura wa duro lori oju kokoro wepe ko si ohunkohun ti Olorun le se fun wa sibesibe ohun ti a tun ma wo ni pe mo n fe yi fun mi ni tibi fun mi ni tohun o ni ki a ni iwontunwonsi pelu adura wa o ni Olowa n be nitosi ohun to n wo ni pe bibo re o sumo tosi o wa so wepe e ma se aniyan ohunkohun aniyan ni o ma mu irewesi okan wa aniyan ni o ma mu ki soro ki o tan wa aniyan ni o ma mu idayapo wa sinu okan wa aniyan ni o ma da ni o ma je ki o dabi eni wepe a n fi were pe Olorun lejo aniyan ni o ma je ki o dabi eni wepe aigbagbo paapaa o fi okan wa se ile ati se ibugbe sugbon n so fun a wepe bi a ti ni Olorun loke orun bi a ti ni Jesu Kristi to n gbadura fun wa bi a ti ni emi mimo to je olotuna fun wa bi a ti ni oro Olorun ati ileri re ti ki iye ti o wa fun wa ati bi a ti ni awon ore ti Olorun ti se fun wa ni gba ti ati gba Jesu Kristi gbo on so fun a we pe ki a ma se aniyan onkon bi o je ile olorun ti pese ile fun awon elomiran o le se fun wa bi o je omo fun awon to yagan o ti se fun awon elomiran o le se fun wa bi o je onje la fe je ni odindi ogoji odun ni olorun fi bo awon omo Israeli laina kobo tabi naira lati apo won to je wipe lojojumo lara aro ni won lo nko mana bi o je ti atira showo melo melo ni ki a so nipa yi ti olorun se fun won bi o si je pe ki o pa awon ota wa lenu mo gbogbo re patapata ni olorun le se bi o je pe ki o toju wa ni aye yi ki o tun lo toju wa ni aye ti nbo owo olorun lo wa oni nitori be ni won ti a ti mo wipe ko si on to soro fun olorun lati se ati pe o ti ntoju wa gege bi ati wa loni o nlo pa amode bi ti a wa o ni e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ninu ebi ninu ile ninu ago ara wa ni ibi ise wa fun awon omo fun atije fun atimu fun gbogbo erongba ti o wa ni okan wa o ni ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe we pe bi a ba n gbadura bi a ba si n bi olorun we pe ki o sanu fun wa ki o fun wa ni ohun kan tabi ohun miran o ni ki a ranti we pe ki a ma dupe nigba gbogbo ninu idupe yi ni o ma fi ibeere wa han fun olorun nitori be bi a ba ni ki a so ki o le ye ni kini a n pe ni we pe eyan kun kikun ni we pe nigba ti a ba n so fun olorun we pe ori bi mo ti ri ojojumo ni mo ti n gbadura ki lo de wo nkan to fun lagbaja wo nkan to fun tamedo wo gbo awon to n jeri ni ojobo ni ojo alamisi ti won so ore to se fun won be si ni mo ti ronu po ada mo je ti re mo lojojumo ma ka bibeli ma gbadura kini mo se kikun ni yen nitori pe gbogbo ti a nso yi ko si idupe ko si imore wo awon mo israeli ti a nso nipa re bi ki ba se wi pe olorun gba won lowo farao ati lowo awon omo ogun Egypt eru ni won ibaje lati iran de iran abati gbagbe won sugbon nitori anu olorun o ran Moses si won wi pe mo ti ri awon eniyan mi ti o njiya o dabi eni wi pe won wa ninu ina ile eru nitori ibanuje ati isoro ti o dojuko won nitori be so fun farao wi pe ki o je ki awon eniyan mi ki o lo owo agbara ni olorun fi mu awon eniyan won yi kuro ninu oko ero Egypt ko si idupe won fi igba kankan so fun olorun wi pe o se nitooto ni o dabi eni pe won korin iru orin wo ni won ko nigba ti won de eti bebe okun kopa bi won ti ri ota gbogbo iṣẹ́ ìyanu ti Ọlọ́run ti ṣe fún wọn ti o ṣe lórí wọn ní Egypt wọn gbàgbé pátápátá wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kígbe a lè sọ wípé wọn ń gbàdúrà àdúrà tí ò lọ́pẹ́ àdúrà tí ò nírètí àdúrà tí ò dúró lórí ìlérí Ọlọ́run àdúrà wọn ni wípé ọba ti fi wá sílẹ̀ ní Egypt àbá ti kó dànù bí ẹranko àbá ti kú bí ẹni tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá tí ò ní ẹni tó ń bèrè ẹ̀ ò bá ti fi wálẹ̀ àbá ti kú gẹ́gẹ́ bí ẹrú àdúrà wọn nìyẹn ni Ọlọ́run sọ fún Mose wípé àwọn wọ̀nyí ò màdúrà àgbà bí abájókòó ti ti wọn àbá jẹ́ kí àwọn ará Egypt kí ó pa wọ́n run ṣùgbọ́n Mose nítorí ìlérí mi àti májẹ̀mú mi fún Abrahamu na ọ̀pá rẹ̀ omi okun o ya si meji awon wonyi lai duro wipe Ọlọ́run ko se a wi be se be eni ti ki jani tile won koja ni olorun so fun mose we pe na opa re omi tun pada o gbogbo awon mo egypt mole awon alagbara awon akikanju awon omiran awon jagun jagun pelu ofa won pelu awon esin won pelu agbara won pelu gbogbo nkan ti won ti ro tele tele lati se si won won pare patapata igba yi ni awon ara wa ni won mo we pe o ye ki a korin won korin orin tan ko ko lo titi nitori pe ni ori ti o tele ni ariwe pe onje o tete de awon agbalagba to je we pe gba ti won wa ni oko eru farao ko ba won mo we pe won jeun tabi won o jeun ko to ran won si oko lati lo ma won briki to ma fi ko ile sugbon nisisin yi ebi die se amo awa ti a je onigbagbo nisisin yi to je pe ki a to mo olorun bi a ba lo si ile adahun se ni abule aniran ti jeun aro a ma kaakiri lati ileto de ileto pelu owo wa pelu gbogbo won so wa di alakisa patapata aso ti o dara ju ni apoti wa ni adahun se ma bere gbogbo e patapata la fi sile gba ta ti de waju olorun ko bere aso ko bere eran ko bere onje bi ki se won iba kekere ida mewa lati le fore han we pe o pese fun mi je ki fi han pe mo ranti re o pari bi ebi ba pa wa laaro kan soso o di pe ka ma ba olorun ka ma lu tabili e pe olorun ki lo nwo mi o ti jeun gba to wa labe isu to jeun ojo meta to nsun kun asunrin ekun losan ekun loru lodo adahun se pelu adiye lowo pelu eran alakigbe bangba na sugbon nsin isoro die airije die airasowo die airisese die wahala die latodo ebi o di pe ki a ma fi wore pe olorun lejo bi a ba se be e je wo pe a nkun nitori bi a ri awon omo israeli won yi ni asiko ti won nkun yi won gbagbe we pe laaro ojo na won je mana won dupe lowo olorun ni ojo ti a nso yi owon ina ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati owon ojiji ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati bi a ti pa won mo ti ko si wi pe enikeni le segun won arabirin wa bi a ba wo ori ikokanlelogun ti a ka wa ri wi pe ni ese ikini si ese iketa numeri ori ikokanlelogun ese kini si ese keta eni ara kenani oba aradi ti n gbe iha gusu gbọ pe israeli gba ona amiyo nigba naa ni o ba israeli ja o si mu ninu won ni igbekun israeli si je eje fun olowa we pe bi iwo ba fi awon eniyan yi le mi lowo ni toto nje emi ohun ilu won patapata olowa si gbo ohun israeli o si fi awon ara kenani tore won si run won patapata ati ilu won o si so oruko ibe na ni homa ni ipari ese iketa yi ohun ti a ro we pe o ye ki omo olowa bi se eni ti o more eni ti ko ni bu ika ti o n bo ti ko ni bu osan ohun ti o ye ki won se ni pe ki won ki o tile to bere ohun miran rarara o ye kan ki o be si n dupe lowo olorun opeda pe olorun sore fun won o segun ota won kini won fi san fun olorun ohun ti a ri ni ese ikerin ni wipe won sirin lati oke hori lo li ona oko popa lati yi ile edomu ka suru si tan awon eniyan na popo popo nitori ona na won si awon eniyan na si ba olorun ati mose so ko si ope gbogbo ti olorun se fun won ko si wipe ki a tile so wipe loni a ko ni bere ohun kan lowo olorun wo mana to fi bo wa wo aso ta tin lo lati odun mewa odun meedogun ti olorun pamo wo bata ti an lo ninu aginju ti ko gbomo wa lese wo awon bi olorun se sogba yi wa ka ti awon ota ko le kolu wa wo lai lagbara lai ni ofa lai ni ibon wo bi a se segun awon ota wa wo bi olorun se se fun wa ki won ti le so wi pe loni ko si ebe ko si pe an bere se le fun wa se ton fun wa ki a ma dupe lowo olorun ohun ti a ri ni wo pe idayafo itoni ni soro ati irewesi okan de ba won won si bere si ni so fun olorun wi pe ki lo ti e se na toju orire mana to so wa ta mo boyo odun abi odun ki lo se ki lo se ta won orisa o se fa won to nsin orisa ni olorun so pe awon won yi ko ye lati wa laaye lorun ejo amubina si won pe kan ma pa won gba ton si be si ni pa won ton wo won madura gba won le kepe olowa mose ni won tun lo sare ba wo pe mose o de o gba wa wa anu olorun lori won ni olorun so fun mose wo pe ogede dudu ko se boshan omo boruko se lopa ro ide fun won bi won ba wo won aye olorun tun lana igbala sile fun won bi olorun ba nsami ese tani ibaduro gbogbo ore tolorun ti se fun wa bi ki ba se anu olorun lori wa opolopo bi a tin gbadura tabi bi a tin so edun okan wa fun awon elomiran o ma nja si kikun nitori pe gbogbo n ta nso ko mu idupe lowo nitori be arabirin wa bi a ba ni ohun kon ti o je edun okan fun wa ohun ti o ye ki a se ni wi pe ki a lo ba olorun sugbon ki a to so fun olorun ki a to ba olorun soro nipa awon isoro ti a ni nipa awon wahala ti a ni o se se lori awon omo o se se ni igbese aye ti wa o se se ko je wi pe boya ko si oko to le toju wa ti a se wa lowo olorun oni baba fun wa oni oko fun wa oni olupese fun wa oni alaanu fun wa sugbon ki a to bere wi pe se bayi ki a koko ma dupe wi pe a wa laaye amo christi aka bibili oye wa ani ireti orun o fun wa ni idariji o fun wa ni igbala ohun to seyebiye ju ohun ta le ri ninu aye lo nitori be bi a ko ba dupe be gbogbo adura wa a ja si wo pe a n kun niwaju olorun arabirin se oye yin
1: oye mi sa e se pa
0: e se
1: wo po
0: e se o e je ki a le duro lati gbadura se o ni okan ope si olorun ohun to ti se fun o abi ki a ma kun lojoojumo ni iwa igbesi aye re

0: ìrere ti lúùkù orí ìkẹẹ̀ẹ́dógún. Gbogbo àwọn agbowóde àti àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ sì súnmọ́ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àwọn farisi àti àwọn akọ̀wé ń kùn wípé ọkùnrin yìí ń gba ẹlẹ́ṣẹ̀, ó sì ń bá wọn jẹun. Ó sì pa òwe yìí fún wọn wípé ọkùnrin wo ni nínú yín tí ó ní ọgọ́rùn-ún àgùntàn, bí ó bá sọ ọ̀kan nù nínú wọn tí kì yóò fi mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún ìyókù sílẹ̀ ní ijù, tí kì yóò sì tọsẹ̀ èyí tí ó nù lọ títí yóò fi rí e. Nígbà tí ó sì rí i tán, ó gbé ilé ìdìka rẹ̀, ó ń yọ̀. Nígbà tí ó sì délé, ó pe àwọn ọ̀rẹ́ àti aládùúgbò rẹ̀ jọ. Ó ń wí fún wọn pé, ẹ bá mi yọ̀ nítorí tí mo rí àgùntàn mi tí ó ti nù. Mo wí fún yín, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ yóò wà ní ọ̀run lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tí ó ronúpìwàdà, jù lórí olóòótọ́ mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún lọ tí kò ṣe àìní ìrònúpìwàdà. Tàbí obìnrin wo ni ó ní fàdákà mẹ́wàá, bí ó bá sọ ọ̀kan nù tí kì yóò tan fìtílà, kí ó sì gba ilé, kí ó sì wá gidigidi títí yóò fi rí. Nígbà tí ó sì rí, ó pe àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn aládùúgbò rẹ̀ jọ. Ó wí pé, ẹ bá mi yọ̀ nítorí mo rí fàdákà tí mo ti sọnù. Mo wí fún yín, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ ń bẹ níwájú àwọn angẹ́lì Ọlọ́run lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tí ó ronúpìwàdà. Ó sì wí pé, ọkùnrin kan ní ọmọkùnrin méjì. Ìyá àbúrò nínú wọn wí fún bàbá rẹ̀ pé, bàbá, fún mi ní ìní rẹ tí ó kàn mí. Ó sì pin ohun ìní rẹ̀ fún wọn. Kò sì tó ijọ́ mélòó kan lẹ́yìn náà, ìyá àbúrò kó ohun gbogbo tí ó ní jọ. Ó sì mú ọ̀nà àjò rẹ̀ pọn lọ sí ilẹ̀ òkèrè. Níbẹ̀ ni ó sì gbé fi ìwà wọ̀bì àná ohun ìní rẹ̀ ní ìnákùná. Nígbà tí ó sì ba gbogbo rẹ̀ jẹ tán, ìyàn ńlá wáyé mú ni ilẹ̀ náà, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí di aláìní. Ó sì lọ, ó da ara rẹ̀ pọ̀ mọ́ ọlọ̀tọ̀ kan ní ilẹ̀ náà, òun sì rán an lọ sí oko rẹ̀ láti tọ́jú ẹlẹ́dẹ̀. Ayọ̀ ni ìbá fi jẹ oúnjẹ tí àwọn ẹlẹ́dẹ̀ ń jẹ ní àjẹyó, ẹnikẹ́ni kò sì fi fún un. Ṣùgbọ́n nígbà tí ojú rẹ̀ wálẹ̀, ó ní àwọn alágbàṣe bàbá mi mélòó mélòó ni ó ní oúnjẹ àjẹyó àti àjẹtì, èmi sì ń kú fún ebi níhìn-ín. Èmi ó dìde, èmi ó sì tọ bàbá mi lọ. Èmi ó sì wí fún un pé, bàbá, èmi ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ̀run àti níwájú rẹ. Èmi kò sì yẹ ní ẹni tí àbá máa pè ní ọmọ rẹ mọ́. Fi mí ṣe bí ọ̀kan nínú àwọn alágbàṣe rẹ. Ó sì dìde, ó sì tọ bàbá rẹ lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó sì wà ní òkèrè, bàbá rẹ̀ rí àánú ṣe é. Ó sì súré, ó rọ̀ mọ́ ní ọrùn, ó sì fi ẹnu kò ó lé ẹnu. Ọmọ náà sì wí fún un pé, bàbá, èmi ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ̀run àti níwájú rẹ. Èmi kò yẹ ní ẹni tí àbá máa pè ní ọmọ rẹ mọ́. Ṣùgbọ́n bàbá náà wí fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ pé, ẹ mú ààyò aṣọ wá kánkán kí ẹ sì fi wọ̀ ọ́, ẹ sì fi òrùka bọ̀ ọ́ lọ́wọ́ àti bàtà sí ẹsẹ̀ rẹ̀. Ẹ sì mú ẹgboro màálù àbọ́pa wá, kí ẹ sì pa á, kí a máa jẹ, kí a sì máa ṣe àríyá. Nítorí ọmọ mi yìí ti kú, ó sì tún yè, ó ti nù, a sì rí i, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àríyá. Ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀, èyí ẹ̀gbọ́n ti wà ní oko, bí ó sì ti ń bọ̀, tí ó súnmọ́ etí ilé, ó gbọ́ orin òun ijó, ó sì pe ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wọn. Ó béèrè kí ni àámọ̀ nǹkan wọ̀nyí sí, ó sì wí fún un pé àbúrò rẹ̀ dé, bàbá rẹ̀ sì pa ẹgboro màálù àbọ́pa nítorí tí ó rí i padà ní àlàáfíà àti ní ìlera. Ó sì bínú, ó sì kọ̀ láti wọlé, bàbá rẹ̀ sì jáde, ó sì wá ìṣìpẹ̀ fún un, ó sì dáhùn, ó wí fún bàbá rẹ̀ pé, wò ó, láti ọdún mélòó wọ̀nyí ni èmi ti ń sìn ọ́, èmi kò sì rú òfin rẹ rí, ìwọ kò sì tíì fi ọmọ ewúrẹ́ kan fún mi láti fi bá àwọn ọ̀rẹ́ mi ṣe àríyá. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọ rẹ̀ yìí dé, ẹni tó fi panṣágà run ọrọ̀ rẹ, ìwọ sì ti pa ẹgboro màálù àbọ́pa fún un. Ó sì wí fún un pé, ọmọ, nígbà gbogbo ni ìwọ ń bẹ lọ́dọ̀ mi, ohun gbogbo tí mo sì ní tìrẹ ni. Ó yẹ kí a ṣe àríyá, kí a sì yọ, nítorí àbúrò rẹ̀ yìí ti kú, ó sì tún yè, ó ti nù, a sì rí i.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìrere ti Lúùkù, orí ìkẹrìndínlógún. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pẹ̀lú pé ọkùnrin ọlọ́rọ̀ kan wà tí ó ní ìríjú kan. Òun náà ni wọ́n fi sùn pé ó ti ń fi ohun ìní rẹ̀ ṣòfò. Nígbà tí ó sì pé, ó wí fún un pé, èṣe tí èmi fi ń gbò yìí sí ọ, ṣírò iṣẹ́ ìríjú rẹ nítorí ìwọ kò lè ṣe ìríjú mọ́. Ìríjú náà sì wí nínú ara rẹ̀ pé, èwo ni èmi ó ṣe? Nítorí tí Olúwa mi gba iṣẹ́ ìríjú lọ́wọ́ mi, èmi kò lè walẹ̀ láti ṣàgbé, ojú ń tì mí. Mo mọ èyí tí èmi ó ṣe nígbà tí a bá mú mi kúrò níbi iṣẹ́ ìríjú kí wọn kí ó lè gbà mí sínú ilé wọn. Ó sì pe àwọn ajigbèsè Olúwa rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀, ó sì wí fún ìkíní pé, èló ni ìwọ́ jẹ́ Olúwa mi? Ó sì wí pé, ọgọ́rùn-ún òṣùwọ̀n òróró. Ó sì wí fún un pé, mú ìwé rẹ, sì jókòó nísinsìnyí kí o sì kọ 50. Nígbà náà ni ó sì bi ẹnì kejì pé, èló ni ìwọ́ jẹ? Òun sì wí pé, ọgọ́rùn-ún òṣùwọ̀n àlìkámà. Ó sì wí fún un pé, mú ìwé rẹ kí o sì kọ 80. Olúwa rẹ̀ sì yin aláìṣòótọ́ ìríjú náà nítorí tí ó fi ọgbọ́n ṣe é. Àwọn ọmọ ayé yìí ṣàgbọ́n ní ìran wọn ju àwọn ọmọ ìmọ́lẹ̀ lọ. Èmi sì wí fún yín, ẹ fi mámúni àìṣòótọ́ yin ọ̀rẹ́ fún ara yín pé nígbà tí yóò bá yẹ kí wọn kí ó lè gbà yín sí ibùjókòó wọn títí ayé. Ẹni tí ó bá ṣe olóòótọ́ ní ohun kíkiní, ó ṣe olóòótọ́ ní pípọ̀ pẹ̀lú. eni to ba si se alaise oto ni ohun kikini o se alaise oto ni ohun pipo pelu nje bi eyin ko ba ti je olooto ni mamoni aise oto tani yo fi oro tooto su yin bi eyin ko ba si ti je olooto ni ohun ti se ti elomiran tani yo fun yin ni ohun ti se ti eyin ti kara yin ko si iranse kan ti o le sin oluwa meji ayase bi yo korira okan yo si fe ikeje tabi yo fi ara mo okan yo si yin ikeje ni iposi eyin ko le sin olorun pelu mamoni awon farisi ti won ni oju kokoro si gbo gbogbo nkan won yi won si yo shuti si o si wi fun won pe eyin ni awon tin dare fun ara yin niwaju eniyan sugbon olorun mo okan yin nitori eyi ti a gbe niyin lodo eniyan irira ni niwaju olorun ofin ati awon woli nbe titi di igba joanu lati igba na wa ni atin wasu ijoba olorun olukuluku si nfi ipa wo inu re sugbon rorun fun orun ohun aye lati koja lo ju ki sonso kan ti ofin ki o ye enikeni ti o ba ko aya re sile ti o si gbe omiran ni iyawo o se panshaga enikeni ti o ba si gbe eni ti oko re ko sile ni iyawo o se panshaga nje okunrin oloro kan wa ti o n wa aso ile si aluko ati aso ala daradara a si ma je didun didun lojojumo alagbe kan si wa ti a n pe ni lasaru ti won ma gbe wa kale leba ona ile re okun fun oju ohun a si ma fe ki a fi erun ti o ti ori tabili oloro bo sile bo ohun awon aja si wa won si fa ni ojula o si se alagbe ku a si ti owo awon angeli gbe lo si oka aya abrahamu oloro na si ku pelu a si sin ni ipo oku ni o gbe oju re soke o nbe ninu ise oro o si re abrahamu ni okere ati lasaru ni oka aya re o si ke o wipe baba abrahamu saanu fun mi ki o si ran lasaru ki o ti orika re bomi ki o si fi tu mi ni ahan nitori emi n joro ninu owo ina yi sugbon abrahamu wipe omo ranti pe nigba aye re iwo ti gba ohun rere tire ati lasaru ohun buburu sugbon ni isisin yi araro iwo si n joro ati pelu gbogbo eyi a gbe ogun nla kan si agbede meji awa ati eyin ki awon ti n fe ma ba le re koja lati ihin lo sodo yin ki enikeni ma si le ti ohun re koja to wa wa o si wipe nje mo be o baba ki iwo ki o ran lo si ile baba mi nitori mo ni arakunrin marun ki o le ro fun won ki awon ki o ma ba wa si ibi oro yi pelu abrahamu si wi fun pe won ni mose ati awon woli ki won ki o gbo ti won o si wipe bee ko abrahamu baba sugbon bi enikan ba ti inu oku to won lo won ronu pe wada o si wi fun pe bi won ko ba gbo ti mose ati ti awon woli a ki yo yi won ni okan pada bi enikan tile ti inu oku dide
2: e je ki a gbadura baba wa baba jesu christ oluwa wa adupe wipe o tun win ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo lati je ki a mo wipe sibe eje oluoto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wipe bi o tile je wipe gbogbo nkan layika lo dabi eni wipe ori rudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wipe o dori kodo sibe eran wa leti wipe o ye ki a gbekele yin o ye ki a faramo yin o si ye ki a ni igbagbo ninu yin a nbe yin loni wipe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbekele yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa a nbe yin wo pe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu a nbe yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati isinsin lo ati titi dopin adupe pe ti gbo loruko Jesu Christ oluwa wa loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le sala igbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni a ti fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki se se fun lati gbekele Olorun o si daju wi pe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi akoba gbekele Olorun o daju wi pe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa paapa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wi pe bi o ti le je wi pe gbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awo ranti oruko oluwa olorun wa nihi ni onisamu yi tin je ki o ye wa wi pe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigba ti onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wi pe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wi pe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won lo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wi pe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o nka bibeli wi pe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se ku pa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara olorun nigba ti won ti ri titobi olorun nigba ti won ti ri giga julo olorun wi pe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ida won sibe sibe o soro fun okan awon ara egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo egypt won yi ni won tun le pa won kini igbekele won igbekele won ni we pe awon mo israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni ohunkohun nitori be awon ro we pe awon osegun awon mo israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awa o gbekele oruko oluwa olorun wa kini mose ni lati ja fun awon mo israeli oruko oluwa olorun ni o ni oruko jehovah lenu bi o ti kepe oluwa be ni oluwa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin Dafidi yi oni lati ma ran ti Goliati oni lati ran ti wo pe nigba ti awon mo israeli ti won kojuja ogun si awon ara filistini ni Goliati gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija eyi ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele Dafidi o wa le oruko oluwa eni o fi so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ehin rere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo si lesi nikan soso ni o n gbekele keke ati ni o gbe kele esin mo so fun otele we pe bi abati bi enikankan sinu aye abisoju ogun abisoju iwaya eja nitori wo pe esu lati ba enikankan jagun nitori wo pe ese ati awon eran ara won ni lati ba enikankan jagun nitori pe aye ti a wa pelu ni lati ba enikankan jagun e ni Jesu so fun awe pe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bi ni e o ri ija o ni sugun etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu we pe opolopo ti won lo si lesi opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki awo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo egypt je ki awo gulati ti mo menu ba lekan ninu samuel kini ori keta dilogun samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokan le logoji philistine na sin bo o si sumo davidi ati okunrin ti o ru awa re sin bo ni waju re nigba ti philistine na si wo ti o si ri davidi o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan philistine na si we fun davidi pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa philistine na si fi davidi re nipa awon olorun re awon orisa re philistine na si we fun davidi pe mabo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa davidi si we fun philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko oluwa awon omo ogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan seranti we pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni golati se nitori we pe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan davidi o gbekele awon orisa re nitori pe philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun philistine yi asegun re nitori wipe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ki awo awon elomiran fun abo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wipe yo fun won ni abo je ki awo Isaiah ori keje dini ogbon ki awo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro olowa eyin elegan ti n se akoso awon eniyan yi ti n be ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku da majemu a si ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wi pe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi ye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won won fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won ni farapa won gbekele awon ohun asan won fi ro se igbekele won oni o nso nihin wi pe awon ti ba iku da majemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku da majemu wi pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko wi pe won lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati ni ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo okumule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon wonyi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan we pe ki yo de odo awon nitori wi pe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wi pe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu poda bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogun ori won won so wi pe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile we pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o sese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro pe ohun ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro pe ohun ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kiku wo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba n fe ran lowo bi a ba n fe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki Olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won Olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni ama gbekele lagbaja ama ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nbi kan wo pe eniye ki baati nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadjumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to n gbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile e ni olorun fin kilo fun awe pe ki agbekele ohun ke ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti se ranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti a nse sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wala ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan wonyi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won atun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin sin esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja kuro lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiko yewo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi n so fun awon Israeli wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo tin wa se ilesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni tin gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa nso fun wepe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se on gbogbo ti ohun fe won mu lo si ilo oyinbo won mu lo si America won si je ki owo po lowo e won je ko ra awon nkan monomono a lo si Japan a lo si Chibi a lo si Tohun bi abati n se awon ipinu won yi fun iru eni be ti a tin fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wepe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe o mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo tin gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo tin gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku woni ara America ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku woni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku woni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara Egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro we pe nitori wi pe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki a kon ko so wi pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon ni igbala we pe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wi pe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan soso bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo Kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na on so wepe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si we fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be li eni ti o to isurajo fun ara re

okan erin efa okan erin efa ori kerin dini adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon mo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti ari we pe awon ti o gbeke le eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so kun a wi pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wo pe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun awe pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo ese ikerin emi re jade lo o pada si erope re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti a gbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a gbagbe won ninu Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini alikasi on so fun awe pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin enikokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki agbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori ketadinlogun lati ese ikarun bayi le Oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Oluwa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Oluwa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Oluwa oni bayi le Oluwa wi asimo we pe ohun ti Oluwa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se oni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wi pe o gbekele ileri Olorun sugbon nigbati wahala ba de nigbati inu ni bi ni ba de nigbati awon ota ba koju oja si o nigbati o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o wa je kin se ala ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni wi pe owo ti eni yi ni o ju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun oni igbekele eniyan oni o fi je ibo.

0: òrìṣà nítorí pé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó di òrìṣà fún wa ó di ọlọ́run fún wa ẹlòmíràn kò mọ̀ wípé nígbà tí a bá gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ó máa ń fa ọkàn ènìyàn kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run òun ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún yìí ni ó fi wípé ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa sin ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ bó lọ síbi iṣẹ́ àwa tí a gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run a máa sọ wípé a fẹ́ lọ sí ilé ìsìn nítorí pé èní jẹ́ ọjọ́ tí a ń sin olúwa a fẹ́ lọ gbàdúrà a fẹ́ lọ mú àwọn ìbéèrè ọkàn wa àti àwọn ẹ̀dùn ọkàn wa a fẹ́ lọ tú wọn payá níwájú ọlọ́run ṣùgbọ́n irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í wá sí ẹ̀kọ́ bíbélì irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í wá sí àkókò ìsọjí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í wá sí ìsìn ọjọ́ ìsinmi yóò máa wí pé òun fẹ́ lọ bá bàbá àsàlẹ̀ òun fẹ́ lọ bá lágbájá nítorí pé ẹ̀bí bá tiri bí lágbájá bá wà láàyè kò séwu ó ti fi ẹni yìí dípò ọlọ́run ó ń sin ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìgbẹ́kẹ̀lé ènìyàn a máa mú kí ìdánwò ti ara kí ó wá sí ìgbésí ayé ẹni bẹ́ẹ̀ ọmọbìnrin tí ó jẹ́ wípé ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn tí ó jẹ́ pé bó jí láàárọ̀ orúkọ lágbájá ló máa wà lẹ́nu ẹ̀ bó lọ lọ́sàn-án orúkọ lágbájá ló máa wà lẹ́nu ẹ̀ bó lọ síbi iṣẹ́ orúkọ lágbájá ló máa wà lẹ́nu ẹ̀ lágbájá sọ wípé òun á bá mi wáṣẹ́ lágbájá ti sọ wípé òun á jẹ́ kí n jókòó sí ibòjókòó rere lágbájá ti sọ wípé òun kò tí ń bá nílò kí n máa wá láti rí òun irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa pààrà ilé ọkùnrin kan ọkùnrin yìí jẹ́ ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè àti panṣágà kò jìnnà sírú ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí obìnrin tó lọ́kọ nílé ṣùgbọ́n tí kò lè jókòó ti àwọn ọmọ nílé tí ọkùnrin kan níta tí ó ti sọ wípé yẹn lóòótọ́ ló lọ́kọ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ìbùkún ọlọ́run púpọ̀ lọ́wọ́ ọkọ ẹ nítorí bẹ́ẹ̀ bí má fi ara ẹ jìyà má fi ara ẹ ṣiṣẹ́ o nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá ti nílò nǹkan kan nínú ilé ẹbọ́kọ̀ ò tí ẹ lè pèsè tó bá wá bá mi màá fún ẹ irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa fi ọkọ sílẹ̀ nínú ilé a máa lọ bá ọkùnrin kan níta ó ti sọ ọkùnrin yìí di ọlọ́run ó ti sọ di ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé ó ti mú ọkàn rẹ kúrò nínú ilé lọ́dọ̀ ọkọ àti lọ́dọ̀ ọlọ́run ó ti sọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ di ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀ pàápàá nítorí kò ṣeéṣe fún ènìyàn ẹlẹ́ran ara láti máa fún ọ ní àwọn nǹkan tí ó yẹ kí ọkọ rẹ kí ó máa fún ọ kí ó má ba lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè tàbí panṣágà ìwà èérí gbogbo nítorí bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ṣe ń kìlọ̀ fún wa tí ó sì ń sọ fún wa wípé ìgún wà lórí àwọn tí ó bá fi ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn báyìí ni Olúwa wí ègbé ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn tí ó fi ẹran ara ṣe apá rẹ̀ ẹni tí ọkàn rẹ̀ sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run wẹ́sẹ̀ kẹfà nítorí pé yóò dàbí aláìní ní aginjù ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn yóò dàbí aláìní ní aginjù ẹni tí ọkàn rẹ̀ ṣí kúrò lọ́dọ̀ olúwa yóò dàbí aláìní ní aginjù ẹni tí ó fi bàbá àsàlẹ̀ ẹni tí ó fi ṣe apá rẹ̀ ẹni tí ó fi ẹlẹ́ran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ ẹni tí ó fi ènìyàn tí ó gbé ara kíkú wọ̀ tí ó fi ṣe ọlọ́run rẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò dàbí aláìní lé aginjù tí kò sì rí i pé rere ń bọ̀ ṣùgbọ́n yóò gbé ibi èèyàn gbẹ́ ilẹ̀ wọ́n ní lé aginjù ilẹ̀ iyọ̀ tí kì í gbé inú rẹ̀ ohun tí a ń sọ nípa ilẹ̀ iyọ̀ ṣé orí wọ́n pé ilẹ̀ tó lọ́ràá tí a lè gbin nǹkan sí bí a bá ti da iyọ̀ sí gbogbo àwọn mùdùnmùdùn tí ó wà nínú ilẹ̀ náà ni iyọ̀ yóò parun èyí ni à ń pè ní ilẹ̀ iyọ̀ tí a kì í gbé inú rẹ̀ ilẹ̀ iyọ̀ tí a ò lè dáko sí ilẹ̀ iyọ̀ tí ohunkóhun kì í hù jáde nínú rẹ̀ ó ní ẹni tí ó bá kọ ọlọ́run sílẹ̀ ẹni tí ó bá jẹ́ wípé ó kọ ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ọlọ́run ó kọ ọ́ sílẹ̀ yóò dàbí aláìní lé aginjù bí rere tilẹ̀ ń bọ̀ kò lè rí yóò máa gbé èèyàn gbẹ ilẹ̀ yóò máa gbé inú aginjù yóò máa gbé ilẹ̀ iyọ̀ tí ẹnìkan kì í gbé nítorí bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ló wà fún àwọn tí wọ́n fi ẹran ara ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé wọn kí ni ọlọ́run wá ń fẹ́ kí a ṣe ohun tí ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe ni wípé kí a gbẹ́kẹ̀lé òun wẹ́sẹ̀ ìkeje ìbùkún ni fún ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé olúwa tí ó sì fi olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ àkọ́kọ́ ò fẹ́ ní ìgbàlà ó ní láti gbẹ́kẹ̀lé olúwa o ò gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ rere tirẹ̀ o ò gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé a ti sàmì fún mi láti kékeré o ò gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé mo ń ka bíbélì o ò gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé mo ń lọ sórí òkè láti lọ gbàdúrà o ò gbọ́dọ̀ gbẹ́kẹ̀lé wípé bàbá mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wepe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mu fun awon alagbe lowo ki se wepe mo n gbadura mo n gba awe ki se wepe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi tasile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o n funfun Jesus no lo oni lati gbadura wepe Olorun mi o gbekele se owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele ohunkohun ti mo ti se ohunkohun ti mo nse tabi ohunkohun ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo oni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele Oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele Oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Oluwa Olorun yo da wa lohun ibukun idahun adura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Oluwa ti o si fi Oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele Oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun Olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun Oluwa mu wahala die kuro ki o si gba baba asale mi lati mu eto kuro e je we pe agbekele Olorun ati Olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro wepe oruko Jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro wepe eje Jesu Christi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro wepe bibeli ni kan soso wepe koto awon hanturu awon kan ti awon elebo logun awon kan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon kan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihirere wepe koto wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele Olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo Olorun ibukun awon ti o gbekele Olorun ibukun awon ti o nke pe Olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbesi aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo Olorun o n fi aya dipo Olorun o n fi ohun ini dipo Olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun o ni abi o je ni to gbekele Olorun abi o je ni to ti ronu po ada patapata ti o n ke pe oruko Oluwa se o je ni to gbekele Oluwa lai boju weyin je ki adidi duro ki a so fun olorun wi pe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wi pe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wi pe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki o le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun dede duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wi pe o je etewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohun ti o je ani re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun nikan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Rere ti loko ori iketa jini ogun o si wi fun awon omo eyin re pe ko le se ki won ikose ma de sugbon egbe ni fun eni ti o ti pase re de ibasan fun ki a so olo nla mo ile orun ki a si gbe ju sinu okun ju ki o mu okan ninu awon kekere won yi kose e ma ki isara yin bi arakunrin re ba se ba wi bi o ba si ronun pe wada dariji bi o ba si se o ni erin meje ni ojo ti o si pada to wa ni erin meje ni ojo pe mo ronun pe wada dariji awon apostle si wi fun oluwa pe bo si igbagbo wa oluwa si wi pe bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o le wi fun igi sikamine yi pe ki a fa otu ki a si gbin o sinu okun yo si gbo ti yin sugbon tani ninu yin ti o ni omo odo ti o ntule tabi ti o nbo eran ti yo wi fun loju kan na ti o ba ti oko de pe lo ijoko lati jeun ti ki yo kuku wi fun pe pese ohun ti emi o je si de amure ki iwo ki o ma se iranse fun mi titi emi o fi je ti emi o si mu tan leyin na ni iwo o si je ti iwo o si mu ohun a ma dupe lowo omo odo na nitori ti o se ohun ti a pa lase fun bi emi ko ro be gege be ni eyin pelu nigba ti e ba ti se ohun gbogbo ti a pa lase fun yin tan e wi pe alai lere omo odo ni wa iyi ti se ise wa lati se ni awa ti se o si se bi o ti n lo si Jerusalem o koja laarin Samaria ohun Galilee bi o si ti n wo inu ileto kan lo awon okunrin adete mewa pade re won duro ni okere won si na soke wi pe Jesu oluko ni sanu fun wa nigba ti o ri won o wi fun won pe e lo fi ara yin han fun awon alufa o si se bi won ti n lo won si di mimo nigba ti okan ninu won ri pe amu ohun larada o pada o si fi ohun rara yin olorun logo o si wole leba ese re o n dupe ni owo re ara Samaria ni ohun si se Jesu si dahun wi pe awon mewa ki a so di mimo awon mesan yoku ada a ko ri enikan ti o pada wa fi ogo fun olorun bi ko se alejo yi o si wi fun pe dide ki o si ma lo igbagbo re mu o larada nigba ti awon farisi bi pe nigba wo ni ijọba olorun yo de o da won ni ohun pe ijọba olorun ki wa pelu ami be ni won ki yo wi pe kiyesi nihin tabi kiyesi ilohun sawo ijọba olorun be ninu yin o si wi fun awon omo eyin re pe ojo nbo nigba ti eyin o fe lati ri okan ninu ojo omo eniyan eyin ki yo si ri won si wi fun yin pe wo ni yin tabi wo olorun e ma lo e ma se tele won nitori gege bi monamona ti ko ni apa kan labe orun ti si imole ni apa keji labe orun be ni omo eniyan yo si ri ni ojo re sugbon ko le sai ma ko jiya ohun pipo ki a si ko lodo iran yi bi o si ti ri ni ojo noa be ni yo ri ni ojo omo eniyan won je won mu won gbeyawo won si n fa iyawo fun ni titi o fi de ojo ti noa wo inu oko lo kikun omi si de o si run gbogbo won gege bi o si ti ri ni ojo loti won je won mu won ra won ta won gbin won kole sugbon ni ojo na ti loti jade kuro ni sodomu ojo ina ati sufuru ro lati orun wa o si run gbogbo won gege be ni yo ri ni ojo na ti omo eniyan yo farahan ni ojo na eni ti o ba wa lori ile ti eru re si nbe ni ile ki o ma se sokale lati wa ko eni ti o ba si wa ni oko ki o ma se pada seyin eran ti aya loti enikeni ti o ba n wa ati gba emi re la yo sonu enikeni ti o ba si sonu yo gba ala mo wi fun yin ni oru ojo na eniyan meji yo wa lori akete kan a o mu okan a o si fi ekeji sile eniyan meji yo si ma lo lopo a o mu okan a o si fi ekeji sile eniyan meji yo wa ni oko a o mu okan a o si fi ekeji sile won si da lohun won bi pe nibo oluwa o si wi fun won pe nibi ti oku ba gbe wa nibe pelu ni idi kojopo si inrere ti luku ori ikejidini ogun o si pa owe kan fun won nitori eyi yi pe o ye ki a ma gbadura nigba gbogbo ki a ma si saare wi pe onidajo kan wa ni ilu kan ti ko beru olorun ti ko si se oju saaju eniyan opo kan si wa ni ilu na o si n to wa wi pe besan mi lara ota mi ko si su si nigba saa kan sugbon nikeyin o wi ninu ara re pe bi emi ko tile beru olorun ti emi ko si se oju saaju eniyan sugbon nitori ti opo yi n yo mi lenu emi o gbesan re ki o ma ba fi wiwa re nigba ku gba dami lagara oluwa si wi pe e gbo bi alaiso to onidajo ti wi olorun ki yo asi gbesan awon ayan fe re ti n fi osan ati orukigbe pe ti o si mu suru fun won mo wi fun yin ki o gbesan won kankan sugbon nigba ti omo eniyan ba de ki o ari igbagbo ni aye o si pa owo yi fun awon kan ti won gbekele ara won pe awon ni olododo ti won si n gan awon elomiran pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura ọkan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon ara iyoku awon alorin lowo gba alaisooto panshaga tabi emi ko tile ri bi agbowo ode yi emi n gbawe ni erin meji ni ose won san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni sugbon agbowo ode duro ni okere ko tile je gbe oju re soke orun sugbon o lu ara re ni o kan aya o wi pe olorun saanu fun mi emi elese mo wi fun yin okunrin yi sokale lo si ile re ni idalare ju ekeji lo nitori enikeni ti o ba gbe ara re ga oni a o re sile eni ti o ba si re ara re sile oni a o gbe ga won si gbe awon omo owo to wa pelu ki o le fi owo le won sugbon nigba ti awon omo eyin re ri won ba won wi sugbon jesu pe won sodo re o si wi pe e je ki awon omo kekere wa sodo mi e ma si se da won lekun nitori ti iru won ni ijọba olorun lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tí kò bá gba ìjọba ọlọ́run bí ọmọ kékeré kì yóò wọ inú rẹ̀ bí ó ti wù kí ó rí ìjòyè kan sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé olùkọ́ni rere kí ni èmi ó ṣe tí èmi ó fi jogún ìyà àìnípẹ̀kun jésù sì wí fún un pé é ṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere kan kò sí bí kò ṣe ẹnìkan èyí ni ilé ọlọ́run ìwọ mọ òfin wọn ni má ṣe ṣe panṣágà má ṣe pànìyàn má ṣe jalè má ṣe jẹ́rìí èké bọ̀wọ̀ fún bàbá òun ìyá rẹ̀ ó sì wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni èmi ti pamọ́ láti ìgbà ìwé mi wá nígbà tí jésù gbọ́ èyí ó wí fún un pé ohun kan ni ó kù fún ọ síbẹ̀ lọ ìta ohun gbogbo tí o ní kí o sì pin fún àwọn tálákà ìwọ ó sì ní ìṣúra ní ọ̀run sì wá kí o máa tọ̀ mí lẹ́yìn nígbà tí ó sì gbọ́ èyí inú rẹ̀ bàjẹ́ gidigidi nítorí tí ó ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ nígbà tí jésù rí i pé inú rẹ̀ bàjẹ́ gidigidi ó ní yóò ti ṣòro tó fún àwọn tí ó ní ọ̀rọ̀ láti wọ ìjọba ọlọ́run nítorí ó rọrùn fún ìbákasí ẹ láti gba ojú abẹ́rẹ́ wọlé jù fún ọlọ́rọ̀ láti wọ ìjọba ọlọ́run lọ àwọn tí ó sì gbọ́ wípé ǹjẹ́ ta ni ó hà lè là ó sì wípé ohun tí ó ṣòro lọ́dọ̀ ènìyàn kò ṣòro lọ́dọ̀ ọlọ́run pétérù sì wípé ṣáàwó àwa ti fi tiwa sílẹ̀ a sì tọ̀ ọ́ lẹ́yìn ó sì wí fún wọn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín kò sí ẹni tí ó fi ilé tàbí aya tàbí ará tàbí òbí tàbí ọmọ sílẹ̀ nítorí ìjọba ọlọ́run tí kì yóò gba ìlọ́po púpọ̀ sí ilé ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ìyà àìnípẹ̀kun nígbà náà ni ó pe àwọn méjìlá sọ́dọ̀ rẹ̀ ó sì wí fún wọn pé ṣáàwó àwa ń gòkè lọ sí jerúsálẹ́mù a ó sì mú ohun gbogbo ṣẹ tí a ti kọ láti ọwọ́ àwọn wòlíì wá nítorí ọmọ ènìyàn nítorí a ó fi ilé àwọn kẹfẹ́rí lọ́wọ́ a ó fi ṣe ẹlẹ́yà a ó sì fi ṣe ẹ̀sìn a ó sì tutọ́ sí i lára wọn ó sì ná wọn ó sì pa á ní ijọ́ kẹta yóò sì jíǹde ọ̀kan nínú nǹkan wọ̀nyí kò sì yé wọn ọ̀rọ̀ yìí sì pamọ́ fún wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn kò sì mọ ohun tí a wí ó sì ṣe bí ó ti ń súnmọ́ jẹ́ríkò afọ́jú kan jókòó lẹ́bàá ọ̀nà ó ń ṣàgbé nígbà tí ó gbọ́ tí ọ̀pọ̀ ènìyàn ń kọjá lọ o bere pe kini a le mo eyi si won si wi fun pe Jesu ti Nazareth ni o koja lo o si kibe pe Jesu iwo mo Davidi sanu fun mi awon tin lo ni waju ba wi pe ki o pa enu re mo sugbon o si kibe si ikunkun pe iwo mo Davidi sanu fun mi Jesu si dese duro o ni ki a mu to n wa nigba ti o si sumo o bi wi pe kini won fe ti emi ba se fun o o si wi pe Oluwa ki emi ki o le riran Jesu si wi fun pe riran igbagbo re gba ola loju kan na o si riran o si nto leyin o yin Olorun logo ati gbogbo eniyan nigba ti won ri won fi yin fun Olorun.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Irere ti Luku, ori ikokandini ogun. Yesu si wo Jericho lo, o si nkoja laarin re. Si kiyesi okunrin kan wa ti a npe ni Sakeu, o si je olori agbowo ode kan, o si je oloro. O si nfe lati ri eni ti Jesu ise, ko si le ri nitori opo eniyan, ati nitori ti o nse eniyan kukuru. O si sure siwaju, o gun ori igi sikamori kan ki o ba le ri, nitori ti yo koja lo ni haibe. Nigba ti Jesu si de ibe, o gbe oju soke, o si ri, o si wi fun pe Sakeu, yara ki o si sokale, nitori emi ko le saiwo ni ile re loni. O si yara, o sokale, o si fi ayo gba. Nigba ti won si ri, gbogbo won kun wi pe o lo iwo lodo okunrin ti se elese. Sakeu si dide, o si wi fun Oluwa pe wo, Oluwa, abo ohun ini mi ni mo fi fun talaka. Bi mo ba si fi esun ike gba nkan lowo enikeni, mo san pada ni ilopo merin. Jesu si wi fun pe loni ni igbalawo ile yi. Niwon bi ohun pelu ti je omo Abrahamu nitori omo eniyan de lati wa awon ti o nu kiri ati lati gba won la nigba ti won si gbo nkan won yi o fi oro kun o si pa owe kan nitori ti o sumo Jerusalemu ati nitori ti won ro pe ijoba Olorun yo farahan ni isisin yi o si wi pe okunrin olola kan ri ilu okere lo igba ijoba fun ara re ki o si pada o si pe awon omo odo re mewa o fi mina mewa fun won o si wi fun won pe e ma sowo titi emi o fi de sugbon awon oloto ilu re korira re won si ran ikotele wipe awa ko fe ki okunrin yi joba lori wa o si se nigba ti o gba ijoba tan ti o pada de o pase pe ki a pe awon omo odo won ni wa sodo re ti on ti fi owo fun nitori ki o le mo iye re ti olukuluku fi isowo je eyi ikini si wa o wipe Oluwa mina re jere mina mewa si o si wi fun pe o seun iwo omo odo rere nitori ti iwo se olooto ni ohun kikini gba ase lori ilu mewa eyi ikeji si wa o wipe Oluwa mina re jere mina marun o si wi fun pelu pe iwo joye ilu marun omiran si wa o wi pe Oluwa wo mina re tin bele owo mi ti mo di sinu gele nitori mo beru re ati nitori ti iwo se onroro eniyan iwa ma mu eyi ti iwo ko fi lele iwa si ma ka eyi ti iwo ko gbin o si wi fun pe ile enu ara re na ni emi o se idajo re iwo mo odo buburu iwo mo pe onroro eniyan ni mi pe emi a ma mu eyi ti emi ko fi lele emi a si ma ka eyi ti emi ko gbin e a si ti se ti iwo ko fi owo mi si ile ile nigba ti mo ba de emi ba si bere re ti ohun ti ele o si wi fun awon ti o duro leti ibe pe e gba mina na lowo re ki e si fi fun eni ti o ni mina mewa won si wi fun pe Oluwa o ni mina mewa mo wi fun yin pe enikeni ti o ni a o fi fun ati lodo eni ti ko ni eyi na ti o ni a o gba lowo re sugbon awon ota mi won ni ti ko fe ki emi ki o joba lori won e mu won wa ihin yi ki e si pa won niwaju mi nigba ti o si wi nkan won yi tan o lo saaju o n goke lo si Jerusalemu o si se nigba ti o sumo Betfage o Betani ni oke ti a n pe ni Olifi o ran awon meji ninu awon omo eyin re wipe e lo ileto ti o koju si yin nigba ti eyin ba n wo lo eyin o ri omo ketekete kan ti a so ti enikeni ko gun ri e tu ki e si fa wa bi enikeni ba si bi yin pe e se ti eyin fi n tu ki eyin ki o wi bayi pe Oluwa ni fi se awon ti a ran si mu ona won pon won si ba gege bi o ti wi fun won bi won si ti n tu omo ketekete na awon Oluwa re bi won pe e se ti eyin fi n tu ketekete ni won si wi pe Oluwa ni fi se won si fa to Jesu wa won si te aso won si eyin omo ketekete na won si gbe Jesu ka bi o si ti n lo won te aso won si ona bi o si ti sumo eti ibe ni geregere oke Olifi gbogbo ijo awon omo eyin re bere si yo ati si fi ohun rara yin Olorun nitori ise nla gbogbo ti won ti ri wi pe olubukun ni oba ti o n bo wa ni oruko Oluwa alaafia le orun ati ogo loke orun awon kan ninu awon farisi ni awujo si wi fun pe oluko ni ba awon omo eyin re wi o si da won lohun o wi fun won pe mo wi fun yin bi awon wonyi ba pa enu won mo awon okuta yo kigbe soke nigba ti o si sumo etile o seju wo ilu na o sokun si lori o n wi pe ibase pe iwo mo loni yi ani iwo ohun ti n se ti alaafia re sugbon ni isisin yi won pa mo kuro ni oju re nitori ojo nbo fun o ti awon ota re yo wa yaraka o won si yi oka won si ka omo ni ha gbogbo won si wo opa le bere ati awon omo re ninu re won ki yo si fi okuta kan sile lori ara won nitori ti iwo ko mo ojo ibewo re o si wo inu temple lo o si bere si ile awon ti n ta ninu re sode o si wi fun won pe ati kowe re pe ile mi yo je ile adura sugbon eyin ti so di hole o si n ko ni lojojumo ni temple sugbon awon olori alufa ati awon akowe ati awon olori awon eniyan wona ati parun won ko si ri bi won iba ti se nitori gbogbo eniyan sumo lati gboro re inrere ti luku ori ogun o si se ni ijo kan ni ojo won ni bi o ti n ko awon eniyan ni temple ti o si n waasu inrere awon olori alufa ati awon pelu awon agbagba dide si won si wi fun pe so fun wa asewo ni iwo fi n se nkan wonyi tabi ta ni o fun o ni ase yi o si dahun o si wi fun won pe emi pelu yo bi yin lere oro kan e so fun mi baptisimu ti johanu lati orun wa ni tabi lodo eniyan won si ba ara won gbero wipe bi awa ba wipe lati orun wa ni ohun o wipe e se ti eyin ko fi gba gbo sugbon bi awa ba si wipe lati odo eniyan gbogbo eniyan ni yo so wa ni okuta nitori won gbagbo pe woli ni johanu won si dahun wipe won ko mo ibi ti o ti wa Yesu si wi fun won pe nje emi ki yo wi fun yin ase ti emi fi n se nkan wonyi nigba na ni o bere si pa owe yi fun awon eniyan pe okunrin kan gbe ogba ajara kan o si fi se agbatoju fun awon agbe o si lo si ajo fun igba pipe nigba ti o si de akoko o ran omo odo re kan si awon agbe na ki won ki o le fun ninu esu ogba ajara na sugbon awon agbe lu won si ran pada lowo ofo o si tun ran omo odo miran won si lu pelu won si je niya won si ran pada lowo ofo o si tun ran iketa won si sa logbe pelu won si ti jade nigba na ni oluwa ogba ajara wipe ewo ni emi o se emi o ran omo mi ayan fe lo boya nigba ti won ba ri won o soju saaju fun sugbon nigba ti awon agbe na ri won ba ara won gbero pe eyi ni arole re e wa e je ki a pa ki ogun re ki o le je ti wa be ni won si ti jade seyin ogba ajara won si pa je kini oluwa ogba ajara na yo se si won yo wa yo si pa awon agbe won ni run yo si fi ogba ajara na fun awon elomiran nigba ti won si gbo won ni ki a ma ri nigba ti o si wo won o ni ewu wa ni eyi ti a ti kowe pe okuta ti awon omo le ko sile o na ni aso di pataki igunle enikeni ti o ba subulu okuta na yo fo sugbon enikeni ti o ba subulu yo lo lulu awon olori alufa ati awon akowe n wo ona ati mu ni wakati na sugbon won beru awon eniyan nitori ti won mo pe o pa owe yi mo won won si n so won si ran awon ami ti won je iletan fi ara won pe looto eniyan ki won ki o le gba oro re mu ki won ki o le fi ile agbara ati ase baale won si bi wipe oluko ni awa mo pe iwa ma soro fun ni iwa si ma ko ni bi o ti to be ni iwo ki soju saaju enikan sugbon iwo n ko ni le ona olorun le otito o to fun wa lati ma san owo ode fun kesari tabi ko to sugbon o kiyesi arikereke won o si wi fun won pe e se ti eyin fi n dan mi wo e fi owo ide kan han mi aworan ati akole tita ni wa nibe won si da lohun pe ti kesari ni o si wi fun won pe nje e fi ohun ti se ti kesari fun kesari ati ohun ti se ti olorun fun olorun won ko si le gba oro re mu niwaju awon eniyan enu si ya won si idahun re won si pa enu won mo awon sadusi kan si to wa awon ti won wi pe ajinde oku ko si won si bi wi pe oluko ni mose kowe fun wa pe bi arakunrin enikan ba ku ni ailomo ti o ni aya ki arakunrin re ki o su aya re lopo ki o le gbe eru dide fun arakunrin re nje awon arakunrin meje kan ti wa ekini gbe iyawo o si kule ailomo ekeji si su lopo oun si kule ailomo eketa si su lopo gege be si ni awon mejeje pelu won ko si fi omo sile won si ku nikeyin gbogbo won obirin na ku pelu nje li ajinde oku aya titani yo ase ninu won nitori awon mejeje ni o sa ni ni aya Jesu si dan o wi fun won pe awon omo aye yi a ma gbe yawo won si ma fa iyawo fun ni sugbon awon ti akaye lati jogun aye na ati ajinde kuro ninu oku won ki gbe yawo won ki si fa iyawo fun ni nitori won ko le ku mo nitori ti won ba awon angeli dogba awon omo olorun si ni won nitori won di awon omo ajinde niti pe a n je awon oku dide mose ti kara re si ti fihan ni igbe nigba ti o pe oluwa ni olorun abrahamu ati olorun isaki ati olorun jakobu bee ni ohun kii se olorun awon oku bi ko se ti awon alaye nitori gbogbo won wa laaye fun nigba naa ni awon kan ninu awon akowe da lohun wipe oluko ni iwo wi rere won ko si je bi ilere oro kan mo o si wi fun won pe e se ti won fi n wipe omo dafidi ni kristi dafidi ti kara re si wi ninu iwe saamu pe oluwa wi fun oluwa mi pe iwo joko ni owo otun mi titi emi o fi so awon ota re di apoti ti sere nje bi dafidi ba pe ni oluwa oun a si ti se je omo re o si wi fun awon omo eyin re ni eti gbogbo eniyan pe e ma kiyesara lodo awon akowe ti won fe lati ma rin ni aso gigun ti won si fe ikini ile oja ati bujuko ola ninu sinagogu ati po ola ni ibi ase awon ti o je ile awon oporun ti won si n gbadura gigun fun asehan awon wonyi ni yo je bi poju.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: E je ki agbadura. Baba wa tin be le orun. A dupe loni we pe a tun pejopo. Lese Jesu Kristi, oluko nla ati olugbala wa. A nbebe we pe bi a ti pejo loni, emi atorun wa fun ara re ti se emi mimo ti Olorun yo ko wa. Yo la wa loju lati je ke ri ohun ijile ninu oro Olorun ti anka ati wipe ki owo Olorun ika Olorun ki o kan nkan won yi si o kan aya wa ki a ba le gbe igbe aye ti yo te Olorun Olorun ki a ba le gbe igbe aye ti o fi wa han gege bi eni bi ti inu Olorun a dupe wipe e ti gbo ti wa loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ante se waju ninu eko wa lati iwe Kolose eyi ni epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose ori keta ese ikejo si ese ikokanla lanka ti a se fe keko ninu re. Mo beyin wo pe ki olukuluku wa ki o ma si bibeli wa bi a ti n pe awon ori ati ese bibeli ti o ma ka mo si n gbadura wo pe ki Olorun emi ti kara re ki o salaye awon nkan wonyi fun wa ni kikun ki igbesi aye wa ki o ba le ba eri ti a n je ninu Kristi ki o ba le ba mu o je eko ti o se pataki fun wa lopo lopo nitori be o ye ki a fiye si awon nkan ti a n gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu wa nigba kan. Kolose ori keta lati ese ikejo sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re e si ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti aso di titun ni imo gege bi aworan eni ti o da nibi ti ko le si heleni ati Jew ikola ati aikola alaigbede ara skitia eru ati ominira sugbon Kristi li ohun gbogbo ninu ohun gbogbo bi mo se so tele tele awon oro ti a ka wonyi won je oro ti o jinle popo won si je oro ti o ti enu aposteli jade gege bi ati dari re lati odo emi mimo o fi eto igbala ti Olorun se ti o si se asekun re ni ori oke Calvary nigba ti a kan Jesu Kristi ma gbelebo o fi kan wonyi han fun wa o si je ke amo wi pe bi abati di ti Olorun wi pe a o di eni titun awon iwa atijo ise atijo ogbologbo okunrin ni we pe a o bo sile a o si gbe okunrin titun wo bi abaso wi pe a bo ogbologbo sile a si gbe titun wo Paul apostle bi emi Olorun ti dari re o nse apejuwe fun wa ni ona ti igbe aye onigbagbo ti o le ye wa o n se apejuwe gege bi a ti ma n woso laraaro wipe bi a ba ti ji wipe ohun kan la ni lati se a o bo aso ogbologbo a o bo sile eyi ni ni aso ti a o le wo jade a o bo sile a o we bi abati we ti ara wa si ti mo a o si gbe aso titun wo aso titun yi bi abajade sita ni awon eniyan ni won ma fi mo iru ise ti a nse o sese bi abari omo ogun yo bo aso ti awon eniyan ma nwo yo bo sile yo gbe aso omo ogun wo tabi eni tin se olopa bi abari olopa ni gboro ohun ti a fin da mo be o ti e pade ri be o ti e moruko e bi a o ti e mo ile iwe to lo bi a o ti e mo igba to gbase olopa bi a ba ti ri ni gere ti a ti ri pelu aso ti o wo ati fi aso yi ati fi da mo awon elomiran boya won seso ni awon ile ise tabi won seso ni awon adugbo bi a ba ti ri aso ti won wo ni a ma mo we pe won je eni ti o je aseso tabi eso awon elomiran o sese ki o je wi pe ile ita ounje ni ita ni won ti nsese awon ti won tin sise ni iru be igba miran ni a ma ri won wi pe o ma ni iru aso ti won wo tabi awon dokita ti oyinbo bi a ba ri won pelu aso ti won wo a o ti mo wi pe eni yi je dokita tabi elomiran wi pe o je nurse tabi wi pe eni kan je agbebi eyi ni apere ti paul apostle ti o nse fun wa wi pe awa paapa o ye ki a mo wa bi a ba njeri wi pe ati di ti olorun bi a ba njeri wi pe ati ba jesu christi pade bi a ba njeri wi pe ati di eni igbala oni ijewo igbagbo wa yi ati eri ti a nje ti a nso fun awon elomiran o ye ki won ki o le mo wa nipa ohun ti a ti bo kuro ati eyi ti a tun gbe wo eyi o so nipa ti aso eyi ti a hun tabi eyi ti a ran ti a gbe wo eyi o so nipa awon akole ti awon eyan ma nko sori awon kadar awon kekeke ti a ma nle mo aya awon nkan ti a nso nipa re won je awon iwa tuntun eyi ti o je wipe agbewo ki a to ma tesiwaju je ki n fi han o ninu oro olorun wipe bi a ba nso nipa igbala bi a ba nso nipa iwa titun iwa mimo bi a ba nso nipa wipe ati ba olorun laja ati dari ese waji wa opolopo igba ni bibeli ma nso gege bi eni ti o gbe aso wo nitori be ki o ye wa wipe gba ti a ba nso oro igbala gba ti a ba nso oro iwa mimo o dabi eni wipe a gbe aso titun wo bi a ba nso nipa iwa ti ko dara ati iwa ti eni ti ko mo olorun ohun ti a nso na ni wipe iru eni be o ti ni aso ti ko dara gba ti o ba to olorun wa a bo aso yi a bo sile a wa gbe aso miran wo je ki n se apejuwe fun o ninu iwe woli Isaiah ori kerin le ni ogota ori kerin le logota ese ikefa fi esi daradara o gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe nihi ni a nso nipa iwa awon ti ko lọlọrun iwa awon ti ko ti ni igbala iwa awon ti a ko ti wenu mo kuro ninu ase won o nso wipe ododo ti won sogo ninu re ododo ti won gbekele ise ti owo won ti won simile wipe yo gba won la o dabi akisa elegbin se oye onisinsin wipe bi a ba ti je bi a ba je eni ti ko mo olorun tele tele awon iwa ti a hu won dabi akisa elegbin niwaju olowa nitori be ni a fi so wipe bi a ba jesu pade akisa ti a gbe wa ki a to wonu irere a o bo awon nkan wonyi bi elegbin a o bo won kuro a o ju won sonu a o gbe ohun titun ewo titun a o gbe won a o gbe won wo je ke atun wo apejuwe miran ninu Luke ori ke dogun an wo lati ese ikokanlelogun omo na si wi fun pe baba emi ti dese si orun ati ni iwaju re emi ko si yele eni ti aba ma pe li omo re mo sugbon baba na wi fun awon omo odo re pe emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo sori ohun ti o nso emu ayo aso wa kankan ki esi fi wo se omo wi pe eni ti an soro re yi ni an pe ni omo onina kuna nigba ti o de aso egbin lo wa lara re awon aso egbin won yi ni won se apejuwe ibinu ija irunu arankan ati wi pe iru eni yi o kun fun ese popo popo sugbon bi o ti wa sodo olorun abo aso egbin abo kuro a wa fi aso ayo aso titun agbe wo je ki a pada si Isaiah ori ikokanleni ogota ori ikokanleni ogota ese ikewa emi o yo gidigidi ninu olowa okan mi yo yo ninu olorun mi nitori o ti fi agbada wo mi o ti fi aso ododo bo mi se ori nisinsin yi wo kini ohun ti olorun ba wa so oni wi pe bi abato olorun wa aso ogbologbo aso iwa atijo aso irin atijo aso ijeun atijo aso ise atijo a o bo won kuro a o si gbe aso titun aso ayo aso ododo a o gbe wo je ki a tun wo iwe ifihan an toka si awon ese bibeli yi ki o ba le ye wa dara dara ohun ti an keko nipa re loni ye ke awo ifihan ori kokandinlogun lati ese ikeje eje ke ayo ki inu wa ki o si dun gidigidi ke a si fi ogo fun nitori pe igbeyawo odo agutan de aya re si ti mura tan ohun ni a si fi fun pe ki o wo aso ogbo wiwe ti o funfun gbo nitori pe aso ogbo wiwe ni ni se ododo awon eniyan mimo se ori ohun ti a nso nihi bi abari obinrin kan ti a fe sin lo si ile oko bi obinrin yi bi o ba ti mura sile fun ojo igbeyawo awon aso ti o ti n wo tele tele awon aso ilosi aso ti o ti n lo ninu ile abon won kuro atun ara re se awe dara dara a si wa mu aso titun igba miran a je aso ti o funfun gbo awo nigba ti o ba wo iru aso yi o mura sile lati lo pade oko re a n so fun awo pe bi ijo ti je iyawo odo agutan iyawo Jesu Christi awa ti a mura sile fun igba soke awon eniyan mimo awa ti a mura sile nigba ti olori angeli yo fun pe nigba ti awon oku ninu Christi yo jiride nigba ti a o gba wa soke lati lo pade olufe wa lati lo pade olugbala wa lati lo pade oluwa wa lati lo pade oluso agutan lati lo pade odo agutan eni ti o ko ese ara aye lo o ni awa yi ni abo aso akisa ati atijo abo sile awa gbe aso miran wo aso ti o funfun gbo aso ti o nse apejuwe iwa mimo ti awon eniyan mimo nisinsiyi o ye ki o ye wa ohun ti a n keko lori re loni ye ki a pada si Kolose ori keta o n so fun wa nipa awon ikoko meta ti o farahan ninu ohun ti a n keko yi ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re ikeji awon iwa okunrin titun iketa idapo ati ajumosepo ninu isokan bi mo ti so tele won je eko ti o jinle eko ti o wa lati inu olorun eko ti emi olorun ti o nfe la oju wa si loni mo tun gbadura wi pe enikokan wa oye yo ye wa wi pe enikokan wa yo gbo ohun oluso agutan latoke wa ati wi pe bi ati ngbo a o dide lati se ohun ti olorun fe ka se lai fi ohunkohun fale lai jafara je ke wo ikini bibo ogbologbo okunrin ni sile bi e wa kisa ti a fe gbe sonu bibo sile pelu awon ise ti atijo kolose ori keta ese ikejo ati ese ikesan sugbon nisisiyi e fi gbogbo wonyi sile pelu ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma se se poro fun eni keji yin eyin sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re nihi ni olorun ti enu paul apostle so fun wa wi pe ohun ti a n pe ni igbala ohun ti a n pe ni idande ohun ti a n pe ni idariji ese tabi irapada wi pe o je ohun ti o jinle popo o si je ohun ti o ma mu iyipada nlanla ba igbesi aye wa o wa n so fun ni sugbon nisinsiyi gbati paul apostle n so nisinsiyi o n so nipa igba kan ni igbesi aye awon ni igbesi aye awon ara kolose igba kan ni igbesi aye onigbagbo nje nisinsiyi ti a n so nipa re kini o n toka si o n toka si wi pe ati kuro ninu aye ati wa si ijoba olorun nisinsiyi ti ati wa si ijoba olorun o n toka si wi pe ati kuro labe isakoso esu ati wa si abe isakoso jesu kristi olugbalawa o n so wi pe sugbon nisinsiyi ti ati wa si abe akoso titun o n so nipa wi pe ati kuro ninu okunkun ati bo sinu imole o wa n so fun a wi pe nje nisinsiyi ti a wa ninu imole o n so wi pe ati di oku si ese ati di aye si kristi ati ji iji ododo o wa n so wi pe gbati ati kuro ni eni ti atijo ti a si ti wa nisinsiyi lati di titun ninu ero wa ninu kristi o ni o ye ki a fi gbogbo awon nkan wonyi sile o wa n so o dabi ki awon olopa tabi oga olopa ki o so fun olopa kan ti o sese gba ise boya o ri olopa iji laaro o wa si ori ila nibi ti won tin to ki a ba le se ayewo won ki won ki o to jade lo si enu ise oga olopa wa ri olopa ti o sese gba ise yi o wa ri wepe o wo aso to tin wo tele ko wo aso ti a fi da olopa mo ni oga olopa wa so pe nje nisinsiyi nigbati o ti darapo pelu awon olopa o ye ki o fi awon aso wonyi sile ki o wo aso titun ti a le fi da omo gege bi olopa se on ti mo n so ye wa o dara be nitori be eyi ni a fi n so fun a we pe ki a fi nkan wonyi sile awon nkan ti o fi wa han gege bi eni ti atijo awon nkan ti o fi wa han gege bi elese gbati ati kuro ninu ese wa ki a fi ibinu ki a fi sile se ori awon elomiran bi won ba ji laaro oju afaro a dabi eni we pe enikan se won latoju orun iyawo oni gbadun awon omo oni gbadun awon aladugbo won oni gbadun a ma be sini so pe ki lo de sebi ajosun lale ana ni ewo lo wa de toju yin faro ki lo fa ibinu onigba ti a ti mo jesu kristi oni ki a fi awon nkan wonyi sile ka je ki yawo ko joroju wa nle ka je ki awon omo roju wa nle sugbon oko ti a fe ba soro boya a fe bere owo obe ni boya a fe lo soja ni tabi boya a fe so fun pe ikan ninu awon omo o ma dabe ni pe o gbona die bi ati de waju oko ni a ri pe oju oko faro a ti ri pe bo ti n se tele niyi gba to so pe oun ti gba jesu ko si yi pada o ni ki a fi ibinu sile o si ni ki a fi irunu sile awon elomiran bi a o ti soro meji meta won ti n tutosoke won ti n foju gba o da bi eni wipe ibinu irunu ojoba ni igbesi aye won awon elomiran laarin arakunrin si arakunrin arabirin si arabirin laarin awa ti ajo npe ara wa ni ara ninu oluwa kilode to je wipe bi abati soro die elomiran ati fajuro elomiran ati wu elomiran a oni le ba soro ati dabe arabirin ki la so to bi yin ninu arakunrin se o si nkan o se ki se e ta sese so sile yi lo je ki oju yin faro be kilode o nso fun wa o ni bi abati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re kilo tun fa ibinu laarin awa omo olorun kilo nfa irunu laarin awa omo olorun kilo nfa aran kan bi abaso nkan o se se gege bi eniyan leran ara bi atile ti ni igbala nitori wipe ogbon wa ko to ti jesu nitori pe imo wa ko to ti jesu looto la yi okan wa pada a o yi ago ara wa pada o ti mo nso ni wepe bi abati ni igbala alaafia olorun awo nu okan wa iye olorun awo inu okan wa bi abati ni igbala ayo idariji aso ninu okan wa bi abati ni igbala a o ri wepe ero wa oro wa irin wa gbogbo nkan yo yi pada sugbon ranti bi tele tele ki atomo jesu bi won ba gba wa leti adun wa die nisisin na bi amo jesu bi won gba wa leti eti ti won gba wa yi adun wa nitori pe a o ti yi ara wa pada andro de ojo ajinde to je wipe ipe yo dun a o yi ara wa pada nigba na ko se on ti won le se si ara ti o le dun wa sugbon nisisin yi okan lagbala emi wa loni yi pada ara wa o si wa bakan na sibe se o mo we pe bi igba ti aje alaigbagbo bi a ba ranso bi abere ba gun wa lowo adun wa nisinsin na ti ati di onigbagbo bi abere ba gun onigbagbo lowo adun onigbagbo nitori wi pe emi okan la yi pada lagbala ara bi abere ba gun ara onigbagbo a si ma dun sibe sibe o sese ti o je wi pe a nsoro laarin ara wa sugbon ohun ti a n so yi ki o dabi eni wepe o fe gba odi lokan wa ki won so fun ki a ma binu o wepe ki se wepe a mo mo se nkan yi si wa nitori be ki a gboju fo nkan yi da bi a ba ti so be o ye ko tan lokan wa sugbon wepe ko dun mi ko dun mi sugbon a se to n soro lori nkan ana ti o ye ki a ti gbagbe a se so pe lagbaja mi o ni nkan ba lagbaja se lagbaja ti a n daruko oji omo olorun awa papa aso pe aje omo olorun awa so wipe a o ni kan ba lagbaja se bi nkan de fun lagbaja boye o fe gbe yawo ni boye o fe sinku ni boye o fe ko omo jade ni ko so to le de kin de be mi o ni yoju si on nitori wipe lagbaja nkan to se si mi a fi orun lati le pari e iru eni be ba o lo se je omo olorun o ni ki a fi ibinu sile ki a fi irunu sile ki a fi aran kan sile awa bi boya o ti dele oko ewo ati oko o sese ki o je wipe oko se o si ese gbe nigba kan o so nkan ti o dara o sese ki o so nipa iya re tabi ki o so nipa baba re tabi ki o tile soro kan si o lai kiye sara oro isi duo de gongo ara o wonu akiyemi ara re sugbon nigba ti nkan yi sele oko wa o wa ri wipe nkan to nso ko dara o wa pe pe iyawo mi ma binu o isu ni nitori be je ke agbagbe mo ti gbagbe to ba dele oko se o ti mo pe ile eko ni ile oko nitori be mi o binu eni to lohun o binu yi sugbon o wa lo se ipinu we pe owo temi ati owo oko ko si nkan to le paapo bo ba fowo sile lati je gege bi o ba fi sile lati jeun ohun le bi ma pa nitori pe ibi ti mo gbon jude yi mo mo bi mo se le jeun tebi o ni pa mi iru eni be se ki se wipe agbe nkan kan sinu ti a fi n binu ti a fi n korira oko mo ti mo wipe gege bi onigbagbo mi o ni kole gege bi onigbagbo mi o le jawe fun wipe mo fe lo fe oko miran sugbon nkan ti ma se fun a ju iko sile lo ko dara be bi a ba ti di onigbagbo ibinu a kuro irunu a kuro aran kan nko a kuro oro odi ko ti eye ka gboye si onigbagbo awon alaigbagbo alaiwa bi olorun ni won ma n fi bibeli sefe ni won ma nse yeye wi pe ah awon ogba bibeli o nitori pe ti akosi bibeli won ma nse yeye nipa ohun ti akosi bibeli awa ti ati je omo olorun bibeli mimo yo je ohun iya soto o ti agbe laruge o ti o je wi pe bi aba tin kan ko ninu re ni anteriba fun olorun iru eni be ti o ti di onigbagbo oro odi blasphemy ko tun si

lónìí à ń wo inú bíbélì fún àkókò ìsọjí wa àti àkókò iṣẹ́ ìyanu. À ń wo ohun tí ó yẹ kí a ṣe ní àkókò ìdààmú, ohun tí ó yẹ kí a ṣe ní àkókò ìdààmú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó wà nínú ayé lónìí ní òye àwọn àmì ìgbà ìkẹyìn ni kò yé ní ìgbésí ayé tiwa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, ní ìdílé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, àti ní àgbájọpọ̀ ayé lápapọ̀. A rí wípé ó ṣeéṣe kí àkókò ìdààmú, àkókò ebi, àkókò èèyàn, àkókò àìní kí ó wà lé ayé. Jésù Kristi ti sọ èyí fún wa tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé nígbà tí òpin ayé bá ń súnmọ́ tòsí, wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò máa ṣẹlẹ̀. Ọkùnrin tàbí obìnrin tí kò fetí sí Kristi tàbí tí kò mọ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ohun tí Kristi ti làyé àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ dáradára, nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí yóò máa ṣẹlẹ̀ ní àkókò ìgbà ìgbẹ̀yìn ọjọ́, irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ní ìdáyàpò, irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn, ọkàn wọn a máa pòrúurù nítorí wípé òye kò yé wọn nípa àsọtẹ́lẹ̀ ti bíbélì nípa ti ìgbẹ̀yìn ayé. Nítorí ẹni tí ó bá ń rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí wípé àwọn ènìyàn nínú ayé, nínú ọ̀làjú wọn, wọ́n lè ṣe ohun ìjà láti pa ara wọn run, àti nínú ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ ti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó wà lórílẹ̀-èdè ayé ni wọ́n ti gbọ́n tó bẹ́ẹ̀ gẹ́, tó jẹ́ wípé wọ́n lè pa ọ̀kẹ́ àìmoye àwọn ènìyàn run ní ìṣẹ́jú kan. Ẹni tí ó bá ń rí nǹkan wọ̀nyí, bóyá ó ń gbọ́ nínú rédíò tàbí ó ń kà á nínú ìwé ìròyìn, a máa ṣe é ní kàyéfì wípé èwo ló tún dé bá ayé yìí. Á dàbí ohun àjèjì lójú irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ó ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé àwọn nǹkan kan yóò máa ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí ìgbẹ̀yìn ayé tí ó bá súnmọ́ tòsí. Kí ni àwọn nǹkan tí Jésù Kristi tí ó sọ gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀? Jẹ́ kí a wò ó nínú ìwé mímọ́, kí ó má jẹ́ wípé o rò pé a ń sọ fún ọ láti ọgbọ́n orí ènìyàn. Nínú Matthew orí 24 ẹsẹ̀ 8, gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú níhìn ni Jésù Kristi ń sọ fún wa wípé àkókò ìgbẹ̀yìn ayé yóò jẹ́ àkókò ìpọ́njú. Bí a bá ń sọ nípa ọ̀dá, bí a bá ń sọ nípa èèyàn, bí a bá ń sọ nípa ebi, bí a bá ń sọ nípa àìsàn, bí a bá ń sọ nípa gbogbo nǹkan, ó jẹ́ gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó jẹ́ ìpọ́njú. Ṣùgbọ́n Jésù sọ fún wa wípé èyí ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ tàbí ìbẹ̀rẹ̀ ìpọ́njú. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, nínú ẹsẹ̀ 6 ẹ̀yin ó sì gbúròó ogun àti ìdágìrì ogun. Ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jáyà, nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe kí ó má ṣe. Ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe ìsinsìnyí. Jésù tí ń laago mọ́, ó tún sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé ogun àti ìdágìrì ogun yóò máa ṣẹlẹ̀ ní ibòmíràn, wípé wọn ó sì máa gbúròó rẹ̀. Ó ń sọ fún wa wípé gbàtí àwa pàápàá bí a bá ń kà á nínú ìwé ìròyìn wípé ní apá kan nínú ayé wa yìí, ní àkókò tiwa yìí, wípé ogun bẹ́ sílẹ̀, wípé àwọn ènìyàn pẹ̀lú ohun ìjà olóró tí wọ́n ti ṣe, pẹ̀lú ìmọ̀ tí ọ̀làjú tí ó mú wá sí ayé nísinsìnyí, wípé wọ́n fi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn, wọ́n sì fi ń dọ́gbẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lára. Ó yẹ kí ó yé wa wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni Jésù Kristi ni ó ti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí nínú ẹsẹ̀ 7, nítorí pé orílẹ̀-èdè
yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba iyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon iyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aban so wi pe a o ri onje je to bi aban so wi pe oda tabi iyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi aba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi oni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun e ni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi n bo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba n ri nkan wonyi ke a ma se jaya ke a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan won e ko le sala isele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni a ri wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyin Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara e ni Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese ikejila arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki a pa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bini ti awon omode ti won ma ri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwosi be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di imo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba kori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye teti sile daradara ohun ti o ma n fa ipada seyin won niyi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigba ti a ti de ni igbala ki lo de nigba ti a ti di omo Olorun ni a tun wa n ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe ko ni si inu ni bi ni àwọn rò wípé kò ní sí ìpọnjú ó yẹ kí ó yé wa ìwọ tí o ti wà lọ́dọ̀ èṣù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí o ti ń sin èṣù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí o ti ń bọ̀ òrìṣà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí o bá fi òrìṣà àti àwọn ẹ̀mí òkùnkùn
ati esu fun ara re nigba ti o ba kon won sile o se se esu ni lati binu nitori we pe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o tin sin tele tele iwo ti o tin borisa tele tele nitori be ni inu fi man bi esu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se yawa lenu we pe ari iponju elomiran won ma so ni aimo kan okan won we pe bi eniyan ba je onigbagbo tooto pe ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fi han we pe a ko mo olorun ko fi han we pe a ko ni olorun eyi je idojuko awon ota nitori we pe a ti ni olorun elomiran ma so we pe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi alaini nigba ti a je ti olorun Jesu ti so fun wa oni a o ri iponju oni iya le de onko le sele oni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura oranti awon omo Israeli nigbati a mu won lo si ile Egypt lati odo Joseph ti Jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si Egypt Olorun fe mu won kuro ni Egypt o fe mu won lo si ile Kenani peti simi dara dara nigba ti won tedo si Egypt ti ara tu won won ranti wi pe Kenani wa won ranti wi pe Egypt ki se ibi itedo tabi ile won ara tu won won be si ni kole won be si ni gbadun won ro wi pe awon ton fe jade mo eyi ni Olorun fi gba Pharaoh ti ko mo Joseph lo fi gba alaye gbati inu ni bi ni de gbati iya de gbati iponju de ni won be si ni gbadura wi pe Olorun ranti wa o Olorun ranti ileri re Olorun ranti wi pe Egypt ki se ile wa Olorun ranti ileri to ti se fun Abraham baba nla wa wi pe o mu wa jade kuro ni Egypt eyi ni Olorun wa fi so wi pe igbe awon omo Israeli o de eti ohun ohun wa so kale nisisin yi lati gba won la lati mu kuro ni Egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran akiran ti wi pe aye yi ki se ile wa akiran ti wi pe orun ni ile akiran ti wi pe Jesu Kristi ti lo pese aye sile fun wa ati wi pe o nbo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani ani to ati ani seku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ile gbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa a n fi oko kan paro miran ni iru igba be a ki ranti wi pe aye ki se ile wa sugbon ni igba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan wonyi to n de ba ninu igbesi aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re eyi ni olorun fi ma n gba awon nkan be laaye ni igba kookan sugbon ti mo n so ni we pe Jesu Kristi o ti so fun wa wi pe awon nkan wonyi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wi pe awon nkan wonyi n sele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori we pe ko le salai se sugbon opin ki se isinsin yi je ki a wo maku yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li augbala en je ki o ye wa wi pe bi abati fi aye wa fun Jesu Kristi bi abati gba okan wa la eyi ko je wi pe gba ti ati ti gba okan wa la a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo Olorun lai lai omo Olorun la o ma je Jesu Kristi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro we pe igba ti awon ti nigbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wi pe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wi pe bi eniyan ba ti je omo Olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo Olorun won ma so wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala
ti o ti je ni ti adari ese re ji eni ti a ko oruko re sinu iwe eye lorun wi pe titi lai ni o ma ti omo lorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin o na li aogbala ṣugbọn Jesu Kristi nso o ni igba ti a ba ri awon kan won yi awon ikanju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye we pe ke a ma se je ki okan wa ki o daamu ke a mo we pe awon nkan won yi ko le salai ri be we pe o ti re ju be lo bi a ba wo Luke ori kokanlelogun Luke ori kokanlelogun ese kokanla esele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikedogbon ami yo si wa li orun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni ti nbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni Jesu Kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saju wi pe igba iponju wi pe yo wa ninu aye ṣugbọn aje ki o ye wa wi pe ki atujuka aje ki o ye wa wi pe ki agbekele olorun eyi ni a fi nbe lowo ara wa wi pe kini bibeli so wi pe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko iyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wipe a o ti ele rowo lesan ni akoko ti o je wipe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kin to so ohun ti o ye ki a se je kin fi to leti wipe awon ti ko lọlọrun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o nsele lorile ede aye ati ni arowo to won opolopo nkan ni won ma nse ni akoko idamu ni akoko aifon ni akoko inu ni bini ni akoko to je wi pe iponju po fun awon eniyan ikan awon elomiran won ma kokun so je ki a wo Samuel keji ori keta dilogun Samuel keji ori keta dilogun lati ese iketa le logun nitori aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gaari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wipe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wipe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wipe bi Dafidi bi ba segun Absalom o daju wipe o ni lati fi iya je ohun nitori iya ati iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati si ori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo pokun so eni a ma ri wi pe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wi pe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wi pe bi nkan ti le le loni wi pe yo ro lola won ko ni igbagbo wipe o sese bi ekun pede ale kan wipe ayo nbo looro nitori ainireti won nitori ainigbagbo won nitori aile igbekele olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wipe ko tun se ohun ti androde iru awon eni be won lo pokun so won si ku iru eni ti o se para re bayi o ya ro wipe ohun fe pokun so lati bo kuro ninu ijangbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re
sinu ọrun apadi laito ojo yo si wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa we pe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so we pe ki a lo pokun so o ye ki a mo we pe ani olorun o ye ki a mo we pe olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo we pe olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni we pe ki a rolu olorun ki a lo si odo olorun ki a gbadura ki a wole fun olorun ki a so fun we pe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni we pe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun o wi pe awon elomiran won a ba iku da majemu won a ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wi pe awon fe abo se oranti wi pe aka ninu Isaiah ni ose ti o koja wi pe iru eke abo eke be wi pe omi ti o kun gege bi idaje olorun ni o gba won lo ati wi pe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba iku da gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo ku da wi pe idaje olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saul oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma npo ruru igba ogun o je igba ti irewesi ma nde ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma nda mu pupo iru akoko yi ni Saul wa won ti wo pe Saul je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saul ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki ori bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa nwa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saul si we fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro so ranti pe mo ni Saul yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma n pe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma n pe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun a fun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo Olorun soro mo ko mo wi pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikunju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbesi aye re ogun abele ohun ti o ye ki a se ni wipe o ye ki a rolu Olorun o ye ki a do balẹ gbalaja niwaju Olorun ki a so fun Olorun wipe ba ti to re o ba se rire o bi agbesi aye wa ti rire a n fe ki Olorun ki o wa ran wa lowo Saul o le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbesi aye re eyi ni a fi ri wipe ise se Saul yi nihin ye ki a wo nigba ti o koko dori mo so tele wo pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saul se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi
lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saulu ko mo we pe Saulu ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saulu ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo niwaju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n wo so funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi won ba ni wahala o sese boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi ton a ma ri ru awon eniyan be won tun ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won tun ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ti ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Christi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to jewo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa apeyida eyi ni ari ti Saulu se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele eese ti o tun je wipe iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso fun ki se dipa lo n lo ni saaranso fun mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo n je mo mo ikanju ti mo n ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo orun jeje awon ana papa ojuse to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se n ran aso fun fun mi bi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to nse o mo wipe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran e bi aniri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun a o ri yin dede se ko si nkan ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon omi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to ran eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe bo ran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won se ipade ita nibi kan ipade ita gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati efe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade ita gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni a ri ti Saulu se wo ese ikejo Saulu si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu
ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori 14 Matthew ori 14 ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lolorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimu awon elomiran won ateko leti won lo si oke okun bi o tile je wipe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wipe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akanko iwe here here kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon mo ro njeje nihin iyawo ori nkan nihin e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun o iru adura be se adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eti iponju yi ibamu osomo olorun eti ekun won omije won ibamu osomo olorun eti iponju ati iya to nje won eti ibamu osomo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan lelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti ako si ti ipa eyonu wonyi pa won si ko si ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti le wa bi iponju ti le wa eti won iba fi wa si odo olorun eti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won ton ma nse ni pe won ton ma tesiwaju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju ohun kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori 14 ese ikini johanu ori 14 ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti oni igbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini oni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma ngbiyanju lati se ni we pe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o po wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni Jesu Kristi fi so fun a wi pe ki a sesho lori okan wa ki a sesho lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko sese fun olorun ki o si ranti wipe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini
akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro we pe e se ti a fin ni iponju bayi e se ti a fin ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo we pe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lai lai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu won yi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan lekan ori wi pe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun popa be ni a ri wi pe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wi pe ise iyanu yi ti pinpin okun popa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ṣọ́nà tí ti a bá ń sọ wípé odi jericho wó lulẹ̀ àkókò wo ni odi jericho wó lulẹ̀ ó jẹ́ àkókò èèyàn ó jẹ́ àkókò ogun fún àwọn ọmọ israeli ṣọ́nà tí pé joshua ó gbàdúrà ó ní kí oòrùn kí ó dúró ní ipò rẹ̀ kí òṣùpá kí ó dúró ní ipò rẹ̀ àkókò wo ni àkókò ogun ni ṣọ́nà tí ìṣẹ́gun tí dáfídì ní lórí goliati àkókò wo ni àkókò wàhálà ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wepe opolopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun bi a ba si wo inu majemu titun bi a ba so wepe jesu kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o nbi lu omi wepe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa ṣọ́nà ti wo pe gba ti a so pe ile tubu si sile a si tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti paul nisisiyi ati sila ti won jiya akoko igan ni a ri pe olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri olorun o ranti shedraki mishaki ati abednego bi a se tu won sile bi a se da won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni binin lati odo Nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni inu ni binin ki a so akoko inu ni binin yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo ẹgbà mi gbọ́ pẹ̀lú ẹgbà jésù kristi gbọ́ pẹ̀lú ìní jésù kristi ń sọ fún wa ìṣe bẹ́ẹ̀ nìkan wo tẹsalóníkà kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkeje tẹsalóníkà kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkeje àti fún ẹ̀yin tí à ń pọ́n lójú ìsinmi wà ìsinmi pẹ̀lú wa nígbà ìfarahàn jésù olúwa láti ọ̀run wá láti nínú ọ̀wọ́ iná pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì alágbára rẹ̀ ó ní àwa tí a ń pọ́n lójú àwa tí a ní wàhálà àwa tí a ń dáyàpọ̀ kí a sinmi nínú ìlérí ọlọ́run kí a sinmi pẹ̀lú àwọn àyànfẹ́ kí a sinmi pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ kí a má ṣe jẹ́ kí ọkàn wa kí ó dààmú kí a má máa sá sókè sá sódò ní wíwá ìrànlọ́wọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn kí a kó gbogbo àníyàn wa lé olúwa nítorí òun ṣe ìtọ́jú wa wo pétérù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkeje pétérù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkeje ẹ máa kó gbogbo àníyàn yín lé nítorí tí òun ṣe ìtọ́jú wa jẹ́ kí a wo orí dáfídì orí ọgọ́fà lẹ́kan orin dáfídì orí ọgọ́fà lẹ́kan èyí ni òókan èjì òókan láti ẹsẹ̀ ìkíní èmi ò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ni níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti ń wá níhìn ni olórin dáfídì ló ń sọ fún wa wípé nígbà tí kò sí ìrànwọ́ nínú ayé nígbà tí kò sí ìrànwọ́ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀ nígbà tí kò sí ìrànwọ́ ní ọ̀gbun
nigba ti ko si ran lowo lodo awon eniyan we pe ohun o gbe oju si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa eyin o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo oluwa wa oluwa ti ki baati oluwa ti oro re ki ye oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo oluwa wa oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo asuro fun olorun ti ki yo le se rara ko so to suro fun olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa israeli mo ki to gbe be ni ki sun oluwa le olupamo re oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo oluwa yo se pa alo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai eje ki adide ki a so fun olorun wi pe ireti wa wa ninu olorun eje ki adide ki a gbadura si olorun ki a kepe olorun bi o ba ti je apeyinda bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi abokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wi pe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa duke aye yi lodo awon esu ati awon emi esu so fun olorun we pe oronuko ada lati isinsin lo wi pe iwo ma gboju re si ori oke won ni nibi ti iranlowo re tin wa wi pe lati isin lo iranlowo re yo ma ti odo oluwa wa ati wi pe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibiri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki a gbekele olorun eje ki a simile oluwa eje ki a ko gbogbo aniyan wa ki a ko le oluwa eje ki a gbadura pelu igbagbo ki a mo wipe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun we pe a o gbekele a o din a o duro ti titi de opin ki a mo wi pe bi ekun tile pe yalekun ayo n bo li owuro re ati pe jesu eni ti a reti oni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogo rodo olorun bi agbelebo jesu kristu mi yo so fun wi pe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi we pe o duro pelu olorun o si foriti titi de opin ati we pe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun o ni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun we pe igbekele re wa ninu olorun we pe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi wo pe ifekele re o wa ninu olorun nikan soso.